0: Misterioso.
1: The time now on FMR. It's 9:02.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
6: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas ng mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpas sa pamamagitan ng AMIA.
7: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at mas sagana ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon. Isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Leyte, ay ang Matinaw Farmers Association o MATFA na matatagpuan sa Barangay Matinaw, Burawin, Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, landslide at soil erosion, na kung saan ang overall hazard index ng sa ay nasa high vulnerability. Malaking tulong ang isang decision support tool na nabuo sa DA AMIA program, ang National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ito ay nagbibigay ng gabay sa pagpili ng tamang pananim, datos sa klima, uri ng lupa, panganib sa kalamidad at angkop na agricultural commodity sa lugar. Maliban sa paggamit ng mga teknolohiya at pamamaraan sa pagsaka na akma sa klima, naging intervensyon din ng AMIA para sa mga magsasaka ng MATFA ang assorted vegetable seeds, sweet corn, weatherboard, farm tools and equipment, organic fertilizer, breeder gilts with feeds, drugs and biologics, at animal housing na may perimeter fence at assembled biogas digester. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
4: Ako si Jack. Dati, madali akong mag-allergy. Kunting usok lang, alikabok sa pagkain, umaatake agad. Pero, simula na nag-take ako ng DTX 500 na wala totally ang aking allergy. The best talaga ang DTX 500.
3: DTX 500! Bili sa mga butika.
5: Welcome po sa ating mga masugid na tagapanginig sa ating programa, ang DTX 500 and
6: Mighty C
5: Health Alert. Atin pong aalamin ngayong araw ang oxidative stress at ang masamang epekto nito sa ating kalusugan. Ako po si Ted Reyes.
6: At ako naman si Doc Farland Sindak.
5: Ano nga ba ang tinatawag na oxidative stress, Doc Far? At ano ba ang masamang epekto nito sa ating katawan?
6: Sir Ted, ang oxidative stress, ito yung kondisyon na maaaring maranasan ng ating katawan kung mas mataas na ang level ng free radicals kung ikumpara natin sa antioxidant.
5: Para maiwasan pala, Doc Far, ang oxidative stress, dapat ay mayroon tayong sapat na antioxidant, di ba, sa katawan?
6: Yes, sir.
5: So, buti na lang, araw-araw akong umiinom ng DTX 500 at Mighty C.
6: Ang galing naman. At itong free radical, Sir Ted, ay natural ito na pinoproduce ng ating katawan. Kasi ito ay byproduct o latak sa tuwing gumagamit ng energy ang ating katawan. Halimbawa na lang nito, Sir Ted, kapag tayo ay nag-exercise o di kaya ay nagtatrabaho tayo. Pero alam mo ba, Sir Ted, na mas maraming free radicals ang napoproduce kung ikaw ay emotionally stressed?
5: Aba, tindi, ha?
6: Yes, at ang rason dyan, kapag emotionally stressed tayo, ay nag-i-exert ng sobrang effort ang ating katawan. So, ibig sabihin, gumagamit ito ng more energy.
5: Aba, kaya pala, Doc Far, na after magalit ng isang tao, nakakaramdam ito ng gutom.
6: Yes,
5: ba? Kasi it demands more fuel na manggagaling sa ating pagkain.
6: Tama ka dyan, Sir Ted. Kaya ang free radicals ay hindi talaga maiiwasan. Kasi nga, ito ay natural na proseso ng ating katawan, eh. Pero kung sobra-sobra na ang level nito, ay masama na rin ang epekto.
5: Oo.
6: Dahil sinisira nito ang ating mga selula at ang punterya nito ay ang ating DNA na nagtataglay ng lahat ng genetic instructions. In other words, Sir Ted, sinisira nito ang mga instructions ng ating katawan para gumana ng normal. Kaya dapat lagi tayong may karagdagang depensa gaya ng DTX 500 at Mighty C na alkaline vitamin C na mga potent antioxidants na tutulong upang ma-neutralize ang free radicals sa katawan.
5: Correct, Doc Far. So, kapag nasira pala ang selula sa ating katawan, so ibig sabihin ba nito ay unti-unti nang namamatay ang ating katawan, Doc Far?
6: Yes, Sir Ted. Parang ganun na nga. Kasi yung ating selula, yan ang pundasyon talaga ng ating katawan, eh. Kaya dapat itong mapangalagaan at ang DTX 500 at Mighty C ang panglaban natin sa mga free radicals.
3: DTX 500!
7: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang ating katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
3: DTX 500! Bibili sa mga butika.
5: So aside sa nakakasira ng selula, Doc Far, ano pa ba ang masamang epekto ng oxidative stress?
6: Yes, Sir Ted. Pag nasira na ang selula ng katawan natin, ito ay maaaring humantong sa iba't ibang uri ng sakit at komplikasyon.
5: Nako.
6: Nagaya na lamang ng diabetes, liver diseases,
5: nako,
6: hormonal imbalances at maagang pagtanda ng katawan. Ayaw natin yan.
5: Ay, nako.
6: Pero pwede naman talaga itong maiwasan, eh.
5: Yun.
6: Kung may sapat kang antioxidant sa katawan.
5: Yes.
6: At dyan na ngayon nangingibabaw ang DTX 500.
5: Wow.
6: Dahil ito ay may 1.3 million unit score sa ORAC scale na siyang sukatan kung gaano kabisa ang isang antioxidant. Siyempre, samahan na rin natin ang Mighty C, the alkaline vitamin C, na isa ring antioxidant na nakakatulong sa pagpapalakas ng ating immune system.
5: Yes, Doc Far. At ang free radicals, mga kaibigan, ay nagpapataas din ng chance na magkakaroon tayo ng cardiovascular diseases o sakit sa puso.
6: Yes.
5: Kidney disease, Alzheimer's disease, at ang pamamaga sa katawan. So, laging tandaan, ha, mag-DTX 500 at Mighty C upang oxidative stress ay mapigilan natin.
6: Ayan. So, yan po ang aming mga mahalagang impormasyon na maibabahagi namin sa inyo upang ang kalusugan po natin ay mapagyaman. DTX 500 at Mighty C, the alkaline vitamin C, para sa kompletong proteksyon laban sa masakit na dulot ng free radicals.
5: Nako, Doc Far, kapos tayo sa oras.
6: Ayan.
5: Tara, Doc Far, magkape muna tayo, ha? Nang DTX Coffee Mix. Hindi ako nakapagkape kanina. So ako po si Ted Reyes.
6: At ako naman si Doc Far, Lance Indak, ay nagsasabing
5: magandang kalusugan ay pagyamanin at huwag abusuhin.
3: DTX 500.
1: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500 Health Alert. Para sa malinis na dugo. DTX 500. Para sa malusog na tayo. DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.

0: is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: The time now on FMR. It's 11:01.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
4: ACS.
5: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500.
6: Ang DTX 500,
5: ito ay may Mumordica Sharantia compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika.
0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.

0: News Network. Or on FM Radio Newsbreak.
1: FM Radio Newsbreak.
2: Mopekaga Eastern Visayas ng Tacloban City na katalaan ig-isa itong National Grid Corporation of the Philippines ang red ngan yellow alert status. Ha Visayas Grid yan ang adlaw mahitugod itong pag-ingula ng supply itong kuryente kumpara itong kadako itong demand para hiniya. Basara yung pagawas ng aviso ng NGCP, unong nga mga planta itong naka-forced outage tikang pati na itong siyahan ng adlaw ng Agosto samtang 13 naman itong ada derated capacity o may nakabugan usan nga 903.2 megawatts. Ipapatuman itong red alert niyan nga alas 6 tubtub itong alas 8 itong gabi samtang ang yellow alert naman hindi kang alas 2 nga da alas 6 itong kulop nga alas 8 tubtub nga da itong alas 9 itong gabi. Nga naman ito na itong delikat niya news break yung attack na kung Nueli Ogoy mo pinag aga nga stay tuned para itong Bida Ka Vibes.
0: Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.

0: and polycotton, samantyat, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar, sugarcane extract, na may pinakamataas ng ORAC value, na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Mga kababayan, alam nyo ba, ang Rice Farm Clustering and Consolidation ay programa ng Department of Agriculture sa ilalim ng Masagana Rice Industry Development Program. Pinagkakaisa nito ang maliliit at magkakataling sakahan upang bumuo ng isang operational cluster na pinamamahalaan ng kooperatiba o samahan ng mga magsasaka.
3: Kapag sama-sama ang operasyon, mas nagiging sulit ang paggamit ng makinarya at iba pang kagamitan. Mas bumababa ang gasto sa bawat hektarya, mas mabilis ang trabaho at mas mataas ang ani. Mas napapadali rin ang paghahatid ng suporta ng pamahalaan tulad ng dekalidad na binhi, makabagong makinarya at mas maayos na irigasyon. At dahil sama-sama ang mga magsasaka, mas madali silang makakakuha ng pautang at iba pang suportang pinansyal. Sama-sama rin silang bumibili ng mga kailangan sa pagsasaka kaya mas makakatipid. At kapag sama-sama nilang ibinibenta ang kanilang ani, mas malakas ang kanilang boses sa pakikipagnegosasyon para sa mas makatarungang presyo. Rice Farm Clustering and Consolidation. Pagkakaisang nagbubukas ng mas mababang puhunan, mas mataas na kita at mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat magsasaka.
4: Sama-sama sa bukirin, mas malaking kita ang aanihin, matatag at maunlad na Rice Farm Clusters.
5: Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 at manhimpilang ito.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.

0: The angel of the Lord declared to Mary, and she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ, our Lord. Amen.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
3: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
4: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyo at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo. Walang iwan, halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E.
4: R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
6: Nationwide. Nationwide.
7: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang pagkain. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na misa para sa malakas at malusog na pang-araw-araw. Rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan tagumpay sa kalusugan. Araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a
2: healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
8: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Ito na, buwan naman ang caller muna natin sa ating po namang numeros. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Mila Lumain po.
0: Mila, okay. Nanay Mila, taga saan po si Nanay Mila?
1: Ay, sa Butuan po.
0: Butuan, okay po. Butuan, Agusan del Sur. Okay po.
1: Nanay, del Norte.
0: Ah, del Norte. Okay po. Nanay, ilang taon na po kayo, Nanay Mila?
1: 56.
0: 56, okay. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Wala pa nga eh. Panay-text akong tawag doon sa isang number na binigay niyo para makabili kami dito kung saan ang nagbibinta nito sa amin. Kaso wala namang reply doon.
0: Diyan po sa Butuan po yan, Nanay?
1: Opo.
0: Butuan, Agusan, del Norte.
1: Opo.
0: Tingnan natin, dito po naman sa ating listahan. At kung meron na po dyan sa inyo na pwede nating mabilhan po ng ating po namang rice coffee mix, herbal coffee 14 and 1 plus 1, diyan po, Nanay, sa MMJ Pharmacy. Alam niyo po ba yan?
1: MMJ.
0: Butuan City. MMJ Pharmacy, opo. Tapos CNC Pharmacy, Curato.
1: Ay, okay. CNC meron po.
0: CNC Pharmacy, Langihan. O, dyan po, Nanay.
1: Ah, okay. Salamat.
0: Alam niyo po yun kung saan po yun, Nanay?
1: Alam po. Alam po po.
0: Very good.
1: Langihan sa Curato.
0: Yes. Nanay, ano, nakakita na kayo ng ating rice coffee?
1: Ano po?
0: Nakakita na po kayo ng ating...
1: Wala pa.
0: Opo. Hanapin po ninyo yung tamang produkto po natin. Huwag kayong magkakamali. Yung kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po R-I-S-E. R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yan. Yung ating po namang okay. Rice coffee, Nanay. So, yun po yung hahanapin po natin. Para hindi po tayo magkamali. Diyan po sa karton, Nanay. Makikita po ninyo. Mapapansin po ninyo at makikita po ninyo yung larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Tapos po may sikat ng araw po sa taas. Tandaan niyo po 'yon para hindi po kayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee doon po sa mga butikang nabanggit po natin. Tapos kung halimbawa po na napuntahan niyo na po yung tatlong butika na 'yon at sa iba pa mga butika diyan sa inyo at talagang wala po ng ating rice coffee, tawagan niyo po ako muli, Nanay. Nanay Mila, para masabihan po natin yung ating mga deliveries.
1: Okay po. Kasi akala ko po pwede po mag-order sa inyo pong ano talaga.
0: Hindi po. Doon po talaga sa mga butika po, Nanay. Sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar, meron po ng ating rice coffee. Dyan po tayo makabibili po ng ating rice coffee, Nanay.
1: Okay, sige po.
0: God bless po, Nanay. Balitaan niyo po ako, ha? Balitaan niyo ako, Nanay, ha? Kapag nakabili kayo o kaya kung halimbawa hindi po kayo nakabili, balitaan niyo pa rin po ako.
1: Okay po. Thank you po.
0: God bless po, Nanay. Maraming salamat po. Bye-bye.
1: Okay po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat.
1: Welcome.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Kuya Boy.
0: Yes po, magandang.
1: Tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Eden Sara po, taga Rosario, Batangas.
0: Eden, apo, ng Rosario. Apo, ilang taon na po si nanay? Ilang taon na po?
1: 54 po.
0: Okay po. Ano po yung tanong po ninyo?
1: Ayun, Kuya Boy, wala namang mabilihan dito sa ano, sa Padre Garcia, sa Rosario. Wala daw deliver.
0: Naubusan po dyan.
1: Lahat, fresh coffee.
0: Lahat po ng mga butika dyan sa Batangas.
1: Lahat po, lahat, mag-iisang linggo na po, Kuya Boy. Wala pong mabilihan.
0: Ikagaling
1: naman po.
0: O nga po. Naglibot na kayo? Naglibot na kayo, nanay?
1: Opo, naglibot na nga po. Walang mabilhan.
0: Wala talagang mabilhan. Kahit po saan, yung opo. Po mga... Yung mga
1: opo, nagtataka po ako sa Mark Cafe. Hindi naman po, iba po talaga yung rice coffee.
0: Ano po yun?
1: Iba po talaga ang rice coffee. Nagtaga po ako sa Marcape at wala nang rice coffee. Ay, iba po talaga ang panlasa.
0: Okay, kayo po may sabi niya, nanay. Okay po. Nanay, dyan po sa Rosario. Napuntahan niyo na po ba yung Eileen Pharmacy?
1: Opo, pinuntahan ko nga po yun, Kuya Boy. Wala din po. Wala nga daw pong staff.
0: Yung Alisa.
1: Halos-tobing-hapin nga po. Opo, tinignan ko din po, wala.
0: Joji.
1: Patrick Garcia, ilan po na pag...
0: Opo,
1: pagtanong ako, wala din po.
0: Joji Pharmacy, Jinlin Pharmacy, Pharmacia Edwina, Grace's Pharmacy, opo. Fratelli Pharmacy, Health You Pharmacy, Veronica Pharmacy.
1: Naigay ko na po yung Kuya Boy, wala po.
0: Sa Padre Garcia din po, nalibot nyo na rin po. Sige, sige, opo. Sige.
1: Mamayang hapon nga po, titignan ko uli.
0: Okay. Sige po, anyway, papaabot ko po ito sa ano, sa atin po namang deliveries para...
1: Opo, dahil yung isang araw po, Kuya Boy.
0: Ilang araw na daw po?
1: Aba, isang linggo na pong mahigit. Yung ano isang po, kaya po ako yung pilit na ano, Kuya Boy. Yung isang araw pong masakit po yung aking tiyan para pong may lamig. Ay, uminom po ako noon parang nawala-wala. Ay, pagbili ko po uli, wala na. Wala po akong mabili. Mag-iisang linggo na. Isang linggo nang mahigit.
0: Opo, sige po. Noted po yan, nanay. Maraming salamat, nanay Eden. At napaabot niyo po sa amin. At least po, mafa-follow up po natin ito sa ating mga deliveries. Although, alam kong alam po ito ng ating mga deliveries na at ginagawa na po ito ng paraan, at least, mafa-follow up po natin. Kaya po, mas maigi po yung ganun yung ginagawa po ninyo. Kaya, ini-encourage ko din po yung iba natin mga kababayan. Kung halimbawa na ubusan na rin po sa kanila, kahit po sabi ko nga, alam na po yan ang ating mga deliveries at namomonitor po naman nila yan. At least po, alam, kumbaga, maifa-follow up natin sila. Para kasi buong Pilipinas na yung pinupuntahan ng ating po namang mga deliveries kaya ganun po. Pero ifa-follow up po natin ito, nanay. Noted po ito. Yung pong sinasabi po ninyo para masabihan po natin. Kung sakali po, nanay Eden, na meron na dyan po sa mga sa Padre Garcia, sa Rosario. Kung halimbawa po meron na, tawagin niyo po ako muli, balitaan niyo naman po ako para sa kaalaman din ng iba natin mga kababayan.
1: Opo, sige pa.
0: Thank you, thank you. Nanay, ano po yung sabi po ninyo, hindi niyo makakalimutan yung ating rice coffee, mas maigi. Paano niyo po nasabi?
1: Opo, para din po siyang gamot, talagang kagaling po sa minakakaramdaman.
0: Mm-mm.
1: Magaling po sa katawan. Kulang pa nga po sa akin ng dalawang box sa isang linggo.
0: Tama po.
1: Kulang pa ng dalawang box.
0: Opo. Sige po. Maraming salamat po sa inyo, nanay. Opo.
1: Kuya Boy, salamat po. Balitaan ko na lang po kayo.
0: Sige po. Sige po. Maraming salamat. Thank you very much po, nanay. God bless po. Thank you very much.
1: God bless din po. Thank you po.
0: Eto, may text ba to, kuya? Nag-chat Infanta Quezon. Tama? Infanta Quezon? Nag-chat, okay. Ano to? Nagtatanong kung saan makabibili ng ating kung saan makabibili sa Infanta.

Actually po, sa lahat po naman ng mga butika, mga pharmacy dyan po sa Infanta Quezon, available po yung ating rice coffee. Ano po, Infanta Quezon. Available po yung ating po namang rice coffee mix, herbal coffee 14 and 1 plus 1 dyan sa lahat ng mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan dyan po sa Infanta Quezon. Kaya po, eh, kailangan nyo lang pong ipagtanong-tanong. Siyempre, sa mga butika, mga pharmacy, drugstores, tindahan dyan po sa inyo pong lugar. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po. Hello? Hello po, magandang kalusugan. Hello po.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung adi mo namang numero mga kaibigan na pwede po ninyong tawagan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy. Magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Edgar po, Edgar.
0: Edgar. Taga saan po si Tatay Edgar?
1: Taga Padre Garcia po.
0: Padre Garcia,
1: Batangas.
0: Batangas. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Edgar?
1: Mag-59 po ngayong October po.
0: 59. Okay po. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Tatay?
1: Isang sako na nga po ang aming balat ng rice coffee po din eh.
0: Okay po. Isang sako na. Opo. Tatay, kwentuhan niyo naman po ako, Tatay Edgar. Ano po yung mga naitulong po sa inyo ng araw-araw na pag-iinom na halos dalawang sako na ng rice coffee ang nauubos po ninyo? Ano po yung nag-udyok sa inyo para uminom ng ating rice coffee, Tatay Edgar?
1: Kasi dati na pag-inom po sa Red Cross, ano po, pinaray kong bumili. Dati kasi ako matagal makatulog sa gabi. Mm-hmm. Ngayon, sa awa ng Diyos naman, kasi ngayon kasi rin kasawa, bago pag-isip sa umaga, inom ng kape, tapos pag kumain, magtimpla ulit ng kape. Mm-hmm. Paglating ng alas 10 ng umaga, magkakape. Mm-hmm. Alas 3, magkape. Bago matulog, magkape.
0: Uh-huh. Anong kape?
1: Rice coffee,
0: ayan. So, halos 4 na beses sa isang araw. o lagpas pa. Tama po yun.
1: Ang isang box namin ni halos isang araw lang.
0: Okay. Sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee bukod po sa'yo?
1: Ay asawa at aking dyanan po, kami dito.
0: Tama yun. At malaki pong tulong sa inyong kalusugan, Tatay. Bukod po doon sa pagtulog na naging okay na sa inyo, ano pa po yung napansin po ninyo nagbago simula na kayo po uminom ng ating rice coffee?
1: Para hindi kang mapagod ng ano, para lagi kang malakas, tapos nagkatulong sa pagbunyan ng araw, aking asawa, ganun din, dati aking asawa sa isang ligo alas inom ng 3 beses ng litulak, so ngayon po ay ayos na po.
0: Ayos na ngayon. So, malaki na po yung pagbabago sa kanilang kalusugan, sa kanyang kalusugan simula ng nakainom po ng ating rice coffee, Tatay.
1: O, pati aking diyan, nag-normal na rin po ang kanyang diabetes.
0: Ah, yung sugar?
1: Opo, gawa ng dati, takas 500 na higit eh.
0: Mahigit 500 yung kanyang blood sugar. Ngayon po, nung umiinom na ng rice coffee?
1: Ba, normal na po. Ay, din na nga, galat niya pag hindi nabigyan ng rice coffee.
0: Normal na po siya ngayon. Okay na siya ngayon, Tatay.
1: Opo.
0: Very good po yun. Ilang taon na si mother-in-law?
1: Bale, 74 po.
0: 74. At patuloy. Opo.
1: Namatay na po, are.
0: Okay po. Lagi pong, ayos na po. Opo, ayos na po siya ngayon. At nakakailang sachet naman po siya ng ating rice coffee, Tatay.
1: Halos nakikisabay din sa amin itong nagkape.
0: Tama po, tama.
1: Dati ang iniinom gatas, ngayon ayaw na ng gatas, ito na ng rice coffee.
0: Dati gatas, ngayon ayaw. Rice coffee na lang. Tama po yun. At maigi po kasi sa ating kalusugan, yung ating po namang rice coffee. At ito po ay pumupuno ng kakulangan sa nutrisyon po sa atin, na kung saan po kailangan po ng ating katawan sa araw-araw po na kumbaga hamon ng buhay, ito po yung kailangan po natin na kumbaga sapat na resistance dapat yung kailangan po natin. Kaya po malaking tulong yung nutrisyon na naidudulot po naman ng ating rice coffee sa buong pangkalusugan po natin. So Tatay, ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan ngayon na nakikinig po sa atin, Luzon, Visayas at Mindanao, na hindi pa po nainom ng ating rice coffee, Tatay?
1: At ito naman sabi ko sa mga nakinig ngayon, subukan i-try nila. Wala namang mawawala sa kanila. Kasi sa try lang nila
0: Tama po.
1: Sila rice coffee. Subukan nila uminom the sweet. Malaking pagbabago.
0: Tama po yun. Maraming salamat po, Tatay Edgar. At sana po
1: po. Ay bali, wala na kaming mabili dito, Kuya Boy. Lusod na, ubos na lahat, Kuya Boy. Lahat ng butika, ubos na lahat.
0: Nagkaubusan na dyan sa, sa Padre Garcia?
1: Because wala na po, Kuya Boy. Ubos na lahat. Lahat ay inikot yung lahat ng butika. Wala na po.
0: Nag-ikot na kayo dyan sa Padre Garcia. Dyan po sa Amazing Grace Pharmacy, VR Med Pharmacy.
1: Wala po.
0: Wala na rin po sa Batangas. Okay po. Okay, nagkakaubusan. Opo. Wala na din pong sa Padre Garcia. Okay po, noted po yun.
1: Ang una pong nabukusan, Kuya, po yung Bachmann Pharmacy.
0: Okay, yung Bachmann. Okay po, tama.
1: Okay, wala na. Lahat ng ano, iniko ko na, anising, permit, lahat na, Kuya, po, wala na. Wala na ko na binagkape.
0: Opo, Malabanan Drugstore, Navmed Pharmacy, Butika Maria, DMK, Pharmacy, Israel, TGP.
1: Wala na rin po, Kuya,
0: wala. Wala na rin, lahat na. Okay po. Noted po yung tatay. Ganito po, Tatay Edgar, ganito. Kasi ipapaabot po natin ito sa ating po naman mga deliveries ngayon. Ano po, iko-call natin yung attention nila o kaya ipa-follow up po natin. Kasi sabi ko nga, alam din naman nila yan. Kaya lang talagang marami po talagang baka po sa mga panahong ito ay nasa parte po silang Bisaya o kaya baka po nasa parting Mindanao sila. So, pero alam po nila yan. Pero ipa-follow up ko po para kumbaga masabihan natin at malaman din po nila. Pero alam kong alam din nila yan. Pero ipa-follow up po natin, Tatay Edgar, para sa lalong madaling panahon magkaroon po muli dyan sa inyo ng ating po namang rice coffee. Tatay Edgar, yung ano, yung ating 25-in-1, natikman nyo na ba?
1: Hindi pa pag-retrack, Kuya Boy.
0: Hindi pa. Okay, sabihin natin na dalhan din ng 25-in-1 dyan para matikman na ninyo yung 25-in-1. Ako, napakasarap nun. Tsaka yung ating...
1: Wala nga po din, Kuya Boy.
0: Wala
1: ano
0: pa
1: lang dito?
0: Opo.
1: Wala, 14-in-1 po din eh.
0: 14-in-1 lang, opo. Tsaka yung paggamit po ng ating sabon, dapat makapagsimula na rin po kayo.
1: Sitry ko nga po. Wala pa lang po din, Kuya Boy.
0: Sige. Noted po yun, Tatay Edgar. At assignment ko po yan sa aking sarili na after po nitong pag-uusap natin, ang programa natin, i-follow up po natin yung ating mga deliveries.
1: Ate, kayo, asam po, Kuya Boy. Salamat po.
0: Yes, kapag meron na, Tati Edgar, balitahan mo ako, ha, tawagan mo ako muli.
1: Sige po, Kuya Boy. Sige po, Kuya Boy. Salamat.
0: God bless, Tati Edgar. Mabuhay po kayo. Mag-iingat po lagi. Thank you very much po. Maraming salamat.
1: Salamat po.
0: Ang kaibigan si Tatay Edgar ng Batangas. Diyan naman yan sa Padre Garcia at nagkakaubusan na naman diyan po sa Batangas. Sige po, sabihin niyo po sa amin ha, kung kagaya po ng kila Tatay Edgar diyan sa Padre Garcia at kay Nanay Eden ng Rosario, Batangas. Yan po ninyo at yan po ay alam din po ng ating po namang mga deliveries yan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello? Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan. Yung ating po namang numero, mga kaibigan, na pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan. Tawag nyo na ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, Kuya Boy. Magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Nanay Banji po, Kuya Boy.
0: Nanay Banji. Okay, taga saan si Nanay Banji?
1: Dito po, sa Tagkawayan, Quezon po.
0: Tagkawayan, Quezon. Okay po. Nanay Banji, ilang taon na po?
1: 57 po, Kuya Boy.
0: Ilan po?
1: 57 po. Ako po yung nagtawag sa inyo nung nakaraan.
0: Okay po. Ano po may paglilingkod ni Kuya Boy sa inyo?
1: Ay, nainom na po ako ng rice cooker. 5 sako na yata po yung aking nainom.
0: Ang dami na. Ano po yung mga naitulong po sa inyo ng ating pag-iinom ng ating rice coffee, Nanay Banji?
1: Ay, maganda po, Kuya Boy. Nakakalakad na po ako mag-isa. Kapag galo na po ako sa aking sarili po.
0: Ay, oo nga. Natatandaan ko na yung... sabi po ninyo na matagal kayong nagka-problema noong nasa Manila. Tama po ba yan?
1: Opo.
0: Tama. Oo, tama ako. So, ngayon, ay maganda na po yung naidudulot po sa inyo ng ating rice coffee. So, sa
1: Ay, maganda po talaga, Kuya Boy. 5 sako na po yung naiipon ko sa mga box po ng naiinom kong rice coffee po.
0: Opo. Doon po sa 5 sako na yun na, kumbaga, rice coffee, ano po yung naitulong sa inyo? Dati po kayo hindi nakakalakad, Nanay, di ba?
1: Ay, nakakalakad na po ako, Kuya Boy, ngayon at nakakapaligo na po ako mag-isa. Nakakapunta na po ako pabalik-balik ng Lucena, pauwi po dito ng Tagkawayan.
0: Ay, di ba, sabi po ninyo, aalis na naman kayo?
1: Opo, paalis na nga po. Sa 1 araw lang po, Kuya Boy.
0: Na nakakasolo na. Kumbaga, dati hindi po ninyo...
1: Opo, nakakabiyahe na po ako mag-isa. Kahit po ako ay dati po hindi pa ako nakakabiyahe. Ay ngayon po ay nakakabiyahe na po ako mag-isa.
0: Very good po, Nanay. At sana po ay sana po ipagpatuloy po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay. Thank you.
1: Oo,
0: thank you very
1: maganda
0: much
1: talaga po yung rice coffee, Kuya Boy.
0: Salamat po, Nanay Banji. At
1: sana po makita ko kayo ng personal dyan sa Kalawag kasi malapit lang po ito sa Kalawag, Quezon.
0: Apo, apo. Nasa Bicol kami, Nanay. Malayo po ako.
1: Ah, Bicol po kayo?
0: Opo, malayo po ako dyan sa inyo. Pero siguro, one of these days, Nanay, magkikita tayo.
1: Sana nga po. Opo, bago man lang po magpasko, Kuya Boy.
0: Sana magdilang anghel po kayo, Nanay. Thank you
1: opo,
0: very much po.
1: Sana nga po magkita tayo ng personal sa Kalawag, Quezon.
0: Opo, opo, salamat po, Nanay. At sana po
1: makapamasko ako ng 1 rice coffee.
0: No problem po, Nanay. Sige po. Nanay Banji, maraming salamat po sa inyo. God bless po.
1: Opo, sige po, Kuya Boy. Salamat din po. Salamat po. God bless po.
0: Mag-iingat po kayo. Bye-bye. God bless po. Maraming salamat.
1: Sige po. Salamat po.
0: Si Nanay Banji ng Tagkawayan, Quezon. Ang ibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At syempre... Again, kung naubusan po sa inyo pong mga lugar, ibalita nyo po sa amin. Pwede nyo i-text at pwede nyo itawag po sa amin. Paalam na po muna ang inyong lingkod. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na. Healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat ka.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Are you in need of quality healthcare services that you can trust? There's RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. We are a DOH classified level 2 tertiary hospital, credited and affiliated with PhilHealth and private insurances, ensuring accessible and comprehensive care for everyone in the community. We provide outpatient services including dental care, minor surgeries, and expert consultations. For inpatient care, we have private rooms, executive suites, suite rooms, semi-private accommodations, or even ward charity rooms. Clinical services includes OB-GYN, medical surgery, pediatrics, D&T ophthalmology, and family medicine. RTR Hospital also offers specialty services such as a state-of-the-art recovery room, delivery room, advanced operating room, a neonatal intensive care unit, emergency and dialysis units. Laboratory services includes histopathology, blood chemistry, hematology, clinical microscopy, bacteriology, and serology. Our advanced radiology services offers X-ray, ultrasound, 2D echo, and CT scan. Exciting news! We now offer new services from laparoscopy and endoscopy to colposcopy, mammography, hysteroscopy, and oncologic services. We also provide ambulance services for safe and efficient transportation, located at Kalanipawan Road in Tacloban City. RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. In health and wellness.
3: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas ng mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpas sa pamamagitan ng AMIA.
2: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at masagana ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon. Isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Leyte, ay ang Matinaw Farmers Association o MATFA na matatagpuan sa Barangay Matinaw, Burawin, Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, landslide at soil erosion, na kung saan ang overall hazard index ng sakahan ay nasa high vulnerability. Malaking tulong ang isang decision support tool na nabuo sa DA AMIA program, ang National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ito ay nagbibigay ng gabay sa pagpili ng tamang pananim, datos sa klima, uri ng lupa, panganib sa kalamidad, at angkop na agricultural commodity sa lugar. Maliban sa paggamit ng mga teknolohiya at pamamaraan sa pagsaka na akma sa klima, naging intervensyon din ng AMIA para sa mga magsasaka ng MATFA ang assorted vegetable seeds, sweet corn, weather board, farm tools and equipment, organic fertilizer, breeder gilts with feeds, drugs and biologics, at animal housing na may perimeter fence at assembled biogas digester. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: Arangkada 1230.
6: Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan.
5: Arangkada 1230.
6: Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan.
5: Arangkada 1230.
6: Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster na kukumpleto sa iyong pananghalian. Arangkada 1230.
7: Pag-atak na sinirangan Visayas ngan siya dadahan Tacloba na gosa 13 tuig 2020 sa iso webes ng adlaw na itong oras habugos sa Pilipinas sa alas 12.43.
8: Live kita nga nakikita na YouTube channel ngan Facebook pages. Han arangkada balita ngan PRTV Tacloba na kay Sylvia Alvero Abadingo.
7: Nga na ko naman ni Noel Leogoy nga natin ipapadangat ang mga presko ngan magpasong ang mga notisya yan ang oras. Nga na aton mga laray uluhan. Aton siyahan ng headline, kasong dengue rayon 8 na gitaas, publiko ng insasag doon nga diri itong magyahit itong mapasong nga panahon.
8: Tingog party list, naniniguro nga katigan ang gindudus nga balaod nun nga ma-exempt o matugutan na bidding process sa tungunan geothermal.
7: Motibo politika, itong gingkikita nga rason, nga gingkakanita pagpasakahing kaso, itong personalidad ni Mayor Takoy.
8: Mga biktimahan sunog a paraiso Tacloban, nagpapabilin pa nga nag-uukoy at tent.
7: Nga na mo ito natong mga laray uluhan, masunod naman ito natong mga katukiban. Nga na ito naman siyahan nga notisya yan nga oras. Higipapanawagan niya na itong Department of Health Eastern Visayas Center for Health and Development niya diri tumagyaya na haklas itong panahon bisang kundi rin na uran nga angay nga diri naman angay magpakakampante kundi adalagi hapon ang presensya itong mga lamok kung nagdadaran sakit niya dengue. Padayon nga ginmo-monitor itong mga health authorities itong na dengue cases samtang ipapahinumduman itong publiko nga dirila itong mga ospital nga health facilities ang responsable hapagpugong itong pagsarangan sakit. Sumala ito na mga otoridad panlawas importante at padayon nga paglimpiyohan na kalibungan. Ilabi na itong pagtanggal itong mga lata, mga kaliding, botelyahan, plastic containers nga iba pa nga pwede pag munayan itong lamok. Ang 4S strategy nagtutut doon mga upat ng importante nga mga pitad. Sugod itong search and destroy, self-protection, seek early consultation, nga na sugod man intervention, support, fogging o kung spraying. Ang mga pagtirok itong tubig nga wari taklob, hindi ako naman nga kausa para pagbunayan itong lamok kung nagdadara itong dengue sanglit. Kung di rin man kalilikay nga magtitirok in tubig, in mas maupi nga siguraduhon nga may aday ni taklob. Samtang parayon naman itong monitoring, han mga otoridad nga gipapinumduman ng kada pamilya nga ega ang pagpugong itong dengue intikang hakada panimalay.
8: Samtang yan ang sagunsun itong pag-iisa ng NGCP and Air Advisor na ginpapagawas hinpagpapatuman ng yellow and red alert status and Visayas grid dara itong pagnipis nga itong paghingulangan sa playan kuryente. Yan ang naglalauman ng NGCP nga bumalik na itong mga planta nga nag-force outage agon makabalik luwat nga makadugangin supply ha Visayas grid. Nga naniningkamot naman na pagkianaliwat itong tingog party list nga kabuligan itong mga member consumer. Sugad man ang mga electric cooperative nga unahon anin Eastern Visayas nga amo ang ma-priority nga makapalitin kuryente at tungunan geothermal. Labi pa nga ani inihariyon. Naglalaom itong tingog nga kakatigan ang balaod nun nga era ginduduso yan na agod diri mo rumahal ang mapapalit nga kuryente. Nga maibadan pag-anto sa mga member consumer. Yan ang adlaw madanaliwat panibago nga NGCP advisory. Hinpag patuman ng yellow and red alert status sanglit apektado ang supply ng gilalauman ang pagkakaanin manual load dropping. Sanglit kasumpay hinigin papaniguruhan ng tingog nga ma-exempt o matugutan ang rehiyon na bidding process. Ngan inila ito nakikita ng mga nga rason para liwat mapamubuan itong presyo ang konsumo hangkada MCO sa rehiyon 8.
7: Samtang Mayor Takoy nagdigoon nga posible politika itong motibo nga harason nga ingkakanit ito niya nga ra na pagpasaka itong kaso at itong report ni Jay Barion.
9: Igindoon ni Matagob Mayor Bernie Takoy nga ang nagpapaluyuhan igin sa lawad ha iyang kaso ha ombudsman hinpira nga individual in mahitungod hin politika. Nagtikang daw inihan igin reklamo hi Takoy hinpira nga opisyalisan bungto haligasyon han diri otorisado nga pagpabulang didahan patron haigin pagawas nga official statement. han alkalde ginpayagini nga ANLGO inagkuha in mga kaangayan permits ngan clearances ug sa paman igpatuman ang aktibidad. Gintawag ni Takoy ang reklamong harassment ngan politically motivated, ilabi nga nagsampa reklamo in daw mga individual nga naperde hanag-agi nga mga eleksyon. Ini nga mga tagreklamo ingin suportahan daw gihapon ni usa nga politiko sumalapak ang Takoy pero waray niya paghingarani ang mga ini. Doon ang opisyal nga diri naman makakapekto ang reklamo ha iya padayo nga pagserbihan iya bungto. Nahibaruan naman nga igin aaligar han tagreklamo nga kulang hin dokumento tikang hamatag o BNP ana sabi nga burblang nga dito daw ini ginbuhat ta diri otorisado nga lugar. Hay impormasyon an maong reklamo ingin salawadin usa nga Jennifer Torrevillas ha ombudsman hantun Agosto 2026. Gintatalingohan naman ni nga istasyon nga maaruanhin pahayag ni Mayor Takoy may nini nga iskandalo. Jay Barion Arangkada, Balita.
8: Arangkada. Samtang ang mga biktima naman ng sunog para iso Tacloban, nagpapabilin pa nga nag-ukoy ha mga tent. Pamatian nato dito report ni Don Leandro Chu.
10: Hatent lagyapon na nag-ukoy ha pagkayana, hi Cheryl Ann nga nito niya pamilya, mawan masunog ang ira panimalay nga tulunga iba pa nga ira mga amyaw hadun Domingo han magahon. Waray may bisan usaha ira mga higamit ito na lasalbar. Sumalaha iya, makuri ito nira kamutangan. Labi na, nga labot lang hirain sobra na pulo nga nag-ukoy ha duwang tent nga temporaryong urokyan, mapaso daw ini kung adlaw, mahagbot naman kung gabi. Salit, kira inananawagan na gobyerno. Dinigyapon nag-ukoy temporaryo ang 67 anyos nga senior citizen nga Tranquilino. Upo niya doon niya mga apo nga nag-ukoy gyapon na tent. Ginaadman pa yan ang BFP ang kausan sunog, pero ginbaba na ba na sobra katungan milyon piso ang danyos. Habalayon sa nga photographer, nagtikang ang mao nga sunog, tungod daw hinakalimtaan nga naka-charge nga device. Waray na isumat nga nasamaran ang mao nga sunog. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
7: Arangkada. Samtang magbugto naman nga kongresista nga tan suportado ito na pagpostpone han na pagdumaraton barangay ng SK elections yan nga tuig aditon report ni Jay Barion.
9: Hausa nga okasyon ginpahayag ni Rasamar 2nd District Representative Reynolds Michael Tan ngan bugtuhin ni Rasamar 1st District Representative Stephen James Tan ang postponement han nakatalaan nga barangay ng sangkunyang kabataan eleksyon yan nga Nobyembre 2026 nga tatuig 28. Nga ni igin pasamuak ni Congressman Michael Tan ha publiko kasunod han gindumara nga Summer Day Celebration. Nga hirang magbugto ang co-author han balod nun ni ginduduso nga utro pag-ugsod han nasabi nga barangay eleksyon. Pero sumalap ha kongresista nga madayon man o diri ang eleksyon kinahanglan magpadayon lagi hapon ang maupay nga serbisyo han opisyalis han mga nasasakupan niya mga barangay. Jay Barion Arangkada, Balita. Arangkada.
8: Halain pa naman luwat nga sumat, nanhatag naman ng relief goods nga libapa nga mga bulig ang opisina ni Tacloban ng City Councilor Martin Romualdez, later Representative Martin Romualdez ng Tingog Party List, sugadin bugas, instant foods nga iba pa nga mga pagkaon nga mga panginhanglan ang naging padangat ang mga biktima. Sang liptimos naman itong pasasalamat ang mga ini. Sugad gihapon ang pasasalamat ni Mano Tranquilino pero nangaro pahirayan na hinkadugangan pa nga bulig labi na pabalay. Igin na paibaro gihapon ini liwat dayon nga ito at tingog nga na dayon nga naggintagan ini hinaksyon para mabuligan ang mga biktima agon makapatindog utro itong irapan ni Malay. Nakipaghimang raw na gihapon itong tingog halukal nga pamunuan ng Tacloban para mas maupay pangaurukyan han mga biktima.
7: Arangkada. Mintawagan ng dungog ni Isabel Leyte Mayor Bennett Apongos itong bugos sa puwersa ng Isabel Municipal Police Station inin mahuman na malin ng puson nga madakpan itong suspect nga responsable ha paglugos nga pagpatay o sa nga lending employee nga Jane Brihil doha bungto Isabel lakip nga hagin na lamano ito na alkalde retired police colonel Jovias Minidong amo naman ito nagsiserving a peace and order consultant na lugar kasumpay ni nga kalampusan ng team o sa manyo nagpapaabot tin pagkisubot ng alkalde ng itong mga empleyado ng lokal ng gobyerno ni Isabela Pamilya ni Brihildo. Egin doon ito ng opisyal nga mahugot nga ging kukundi na nito na sagad nga makingirhat nga krimen. Nga diri naman initutukalan nga diri husong matatagan ng kaangan niyo si itong biktima. Egin patapon ni Pongos nga papahugtan pa itong paipagsumpayan na piskalya nga mapanagmit ang investigasyon itong kaso agod nga mapalusaran ng pinal nga sirot itong suspect nga magbayad naman niya na buhat ng krimen. Magpapaabot naman ng bulig itong lokal nga pamanuan hapamilyahan biktima.
11: Arangkada. Arangkada weather. Arangkada weather update.
7: Southwest monsoon o kunhangin habagat, ito nakakaapekto in Luzon. Inito nagdadarahan o sayang nga maurang nga panahon na Zambales ngan Bataan. May tulag ihapon han habagat in magkakamiyadan urog nga madampog nga kalangitan nga may dapat sarang ang mga paguran ito Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Calabar Zone, Mimaropa, nabibilin nga partihan Central Luzon, Camarines Norte, Aklan, Antique ngan Capiz. An habagat lagi hapon ito nagdadarahan durot naman inusay nga madampong nga kalangitan nga may napuro-puro nga mga paguran ha nabibilin nga partihan Luzon. Samtang itong Mindanao nga iba pa nga parte ang Visayas and magkakamayado naman inusay nga madampong nga kalangitan nga may dala mga puro-puro nga mga paguran dara naman initong epektohan localized thunderstorms. Naramatuan naging kabugusan na naton mga notisya yan ang oras. Pwede niyo makita nitong Arangkada sa YouTube. I-search lang PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe, ganit click ang notification bell para maging updated na naton mga pinakabagong mga videos. Nga ako naman ni Noel Yogoy, masunod na.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Bidang bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
1: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit! Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising-nagising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada, DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi dito sa 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes! Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliyo ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papa

0: mensahe. Wala silang masabi. FM Radio ang bet, kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi ang lupet.
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, kabibes.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: This is your number one favorite ka-vibes sa Soundtrip. Walang iba kundi ang 100.7 FM Artacloban, ang lupet. August 10, 2026. Happy, happy, happy, happy Monday sa lahat ng ating mga ka-vibes ngayon na nakikinig sa atin. Kumusta ang ating naging Lunes? And of course, kumusta ang ating naging weekend? Tayo ba ay nag-enjoy or medyo saks-saks lang? Di ba ang importante doon? Kung hindi ka man nakapag-gimmick, tako, at least nakatipid ka. Sa aking mapapalik later on, mga ka-vibes, no, babasahin na ni Papi Abicado sa inyo ang ating unsent story of the day. Kaya naman, stay with me till 3:30 the afternoon. Dito lamang yan sa yung number one ka-vibes sa Soundtrip. This is 100.7 FM Artacloban, ang lupet.
1: FM Radio! Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent, Heart and Vibes. Mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
2: The time now on FMR. It's 1:33.

0: This is still your number one favorite Cavite Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. And of course, this is still Unsent Heart and Vibes till 3:30 in the afternoon. Alright, para I guess oras na para basahin ni Papi Abicado ang ating Unsent Story of the Day. Dear Papi Abicado, hindi ko alam kung ano ba talaga kami. Hindi naging kami, pero hindi rin naman kami basta magkaibigan lang. Araw-araw kaming magkausap. Siya ang una kong hinahanap paggising ko at huli kong kausap bago matulog. Alam niya mga pangarap ko, takot ko at mga kwentong hindi ko kayang sabihin sa iba. Unti-unting nahulog ako at akala ko siya din. Pero isang araw, bigla siyang nawala. Hindi na siya nag-reply, hindi na sumasagot sa tawag, hindi na nag-online. Lahat ng messages ko delivered lang. Wala man lang scene, walang paliwanag, walang paalam. Pinilit kong isipin na, baka busy lang, baka kailangan lang ng space. Hanggang sa dumating ang mga buwan na wala pa rin siyang paramdam. Ang sakit palang mag-ghost, Papi. Mas masakit pa kasi wala kang dahilan kung bakit ka iniwan. Hanggang isang araw, nagkaroon ako ng lakas ng loob na hanapin siya sa Facebook. Doon ko nakita ang post ng pamilya niya. May kandila, may larawan niya, at may salitang, rest in peace. Parang tumigil ang mundo ko. Hindi pala niya ako iniwan. Hindi pala siya nagsawang kausapin ako. Hindi pala akong problema. Ang totoo, wala na pala siya. Hanggang ngayon, may mga pagkakataong sinusulat ko pa rin ang pangalan niya sa search bar. Minsan, gusto ko pa rin ikwento kung kumusta na ang araw ko. Minsan nga, gusto ko pa rin marinig ang boses niya kahit alam kong imposible na. Papi, paano ba mag-move on sa isang taong hindi naman naging akin, pero habang buhay ko nang hindi makakausap ulit? Nagmamahal at nangungulila, Meryl. Hi! Ang lungkot ng kwento ni Meryl, mga ka-vibes, no? So si Meryl ay may nakausap online, diba? At okay naman sila, walang pinag-awayan, walang anything. Pero bigla na lang hindi siya kinausap ng taong mahal niya. Umabot ang buwan na walang paramdam, kaya naglakas ng loob siyang isearch sa Facebook ang pangalan ng taong yon. Yun pala, hindi lang nawala sa buhay ni Meryl, kundi nawala na din sa mundong ito. Nako mga ka-vibes, kung kayo ay may advice or may opinion patungkol sa ating unsent story today, nako, isend na yan sa ating Facebook fanpage. It's 100.7 FMR Tacloban, because I'll be reading that later on as I come back. Alright? But for now, let's continue our feel-good sound trip. Dito lamang yan sa unsent story or sa unsent heart and vibes. Dito lamang sa yung number one favorite ka-vibes sa sound trip. This is 100.7 FMR Tacloban. Ang Lupet.
1: FM Radio, the vibes.
2: Ang Lupet.
3: I swear to God, when I come home, I'm gonna hold you so close.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barbero ko sa hisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent, Heart and Vibes. Mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang

0: and polycopter. Saman siya, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
3: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay. Katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website amia.da.gov.ph.
2: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigura natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam, maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng kitilang ito.
4: Southon Gold Coffee Mix.
5: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Southon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups na to araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
4: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: On scent, heart and vibes. Sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: coffin. Saman siya, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainam na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas ang vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: You're still tuning in to your number one favorite Kavaisa sound clip. This is still 100.7 FM or Tacloban ang Lupet. And of course, this is still Unsent Heart and Vibes kasama ng yung papi ng bayan, DJ Papi Abicado. So basahin natin no ang mga pinadalang mensahe sa ating Facebook fan page patungkol sa ating Unsent Story of the Day na nanggaling kay Meryl. So si Meryl no, para sa mga kakatune in pa lang, ay may kausap online until such time na feeling niya ginoos siya nito. Pero hindi niya alam na pumanaw na pala ang kanyang minamahal na partner or kausap sa online. Basahin natin ito ang advice from Chris ng Manlorep, Tacloban City. Meryl, una sa lahat, yakap sa'yo. Ang kwento mo ay nagpapaalala na kailanman hindi permanente ang taong minamahal natin. Kinakailangan natin tanggapin, mahirap man, pero wala tayong choice. Ay. Sabi pa dito, hindi lahat ng kwento nagtatapos sa goodbye. Minsan, natatapos lang sila sa katahimikan. Ang mahalaga, alam mong naging totoo ang nararamdaman mo. Ito pa dito, may sinabi din dito si James ng Manlorep, Tacloban. Sa bawat araw na namimiss mo siya, gawin mo yung dahilan para mas pahalagahan ang mga taong nandito pa. Walang makakapalit sa kanya pero may mga bagong dahilan para ngumiti. Tama nga naman, diba? Like, yeah, we grieve, diba? Sa loss ng ating mga partners. But at the end of the day, naway hindi ito ang maging katapusan para ngumiti ulit. Tama, diba? Sabi pa dito, ang closure minsan, hindi nang gagaling sa ibang tao. Ikaw mismo ang nagbibigay nito sa sarili mo. Mahalin mo ang alaala niya, pero piliin mong mabuhay. Diba? Because in the very first place, paano tayo makakahanap ng closure if wala na yung tao? So I guess, you better help yourself. Diba? Alalahanin mo ang mga alaala niya, but at the same time, you don't have to forget to live. Kasi higit sa lahat, gugustuhin niyang maging masaya ka. Diba? Ganun na pagmamahal eh. Maybe wala na yung tao na mahal natin, pero one thing is for sure, maaaring wala sila, but all they want us is to be happy. So ikaw, Meryl, dapat maging masaya ka din. Alright, mamaya, babasahin pa natin ang ating mga iba pang mensahe na inyong pinadala. Kaya naman, keep your messages coming. Just message us at our Facebook fan page, 100.7 FMR Tacloban. Because later on, babasahin ko yan, all for you, mga ka-vice. But for now, let's continue our feel-good sound trip. Dito lamang yan sa Unsent Heart and Vibes. Only here sa inyong number one favorite, 100.7 FMR Tacloban, ang Lupet.
1: FM Radio, the vibes,
2: ang Lupet!
3: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
4: Easy.

0: ang malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: lang masabi yung radio ang bet kapag sa Malupet.
1: Barber at masahis, sama mo pati at sa FM radio ang bet kasi
0: Malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupet!

0: On Send, Heart and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: The time now on FMR. It's 3:15.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Santon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan, dahil ito ay may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen, at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
4: FM Radio, the vibes!
5: Ang lupet!
6: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: anyone.
1: Tayo nagbabalik para sa programang Unsent Heart and Vibes. Dito lamang yan. Again, sa yung number one, ka-vibes sa Soundtrip. This is 100.7 FM Artacloban, ang lupet. Balik tayo sa ating Unsent Story of the Day, no? Sa kwento ni Meryl. Natunay ang napakasakit. Diba? This is unusual breakup. Kasi minsan, diba, kung maghiwalay kayo ng partner mo, at least alam mo, she's still present. That one thing or another, pwede magkita kayo elsewhere, pero ito hindi na talaga. Diba? For our letter sender na si Meryl, masakit mawala ng taong mahalaga, lalo na kung wala kang pagkakataong magpaalam. Pero sana, huwag mong isipin na iniwan ka niya. Hindi niya piniling mawala. Hindi ka niya piniling iwan. Hindi mo kailangan kalimutan siya para makapag-move on. Diba? Bagkus, dalhin mo ang magandang alaala, ipagdasal mo siya, at unti-unting piliin mabuhay ng masaya. Dahil kung may hilingin man siya para sa'yo, siguro yun ay ang makita kang nagpapatuloy sa buhay at maging masaya. Diba? Maybe not now, for sure. Maybe not tomorrow. But for sure, yung taong mahal ka, gustong masaya ka. Kaya I guess and I hope, diba, na hindi ka mawala ng pag-asa. Yeah, you're probably sad right now. Damhin mo. Damhin mo. Ubusin mo yung luha. Ubusin mo yung lungkot. Ubusin mo yung sakit. Pero kasabay ng pag-ubos doon, naway umusbong ang bagong pag-asa na maaaring maging masaya ka ulit. Diba? Maraming salamat sa ating Unsent Story Sender na si Meryl. And of course, sa lahat na nagpadala ng kanikinalang mensahe para sa ating Unsent Story Sender. Maraming salamat. And of course, Meryl, we hope and pray for your healing. It might not be easy, but we'll get there. Alright, maraming salamat sa pagsama kay Papi Abikada mula launa hanggang sa mga oras na ito. Magsama-sama tayo ulit bukas, same time, same station. Muli, this has been your Papi ng Bayan, DJ Papi Abikada, always reminding you that in order for life to believe to the fullest, we share ourselves to others. Be generous of love and smile to everyone. And of course, always and always choose to be kind. Enjoy the rest of your day, Papi Abikada. Peace out.
2: FM Radio, the vibes,
3: ang lupet.

0: on Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: FM Radio, The Vibes!
2: Ang lupit!
0: Ka-Vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Hapon Hits dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip. 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: two. Use papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: Mga sangkay, nagpapahibaro na liwat ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center na Kloban Branch. Ngahirayan magdudumarahan libre nga check-up, tigam niyang mga pecha, Agusto 10 nga na Agusto 17, alas 8 ang agad, tugtong alas 4, emedya itong club. Ikakaugod ni Dr. Carlito Balag. Pagdagmit kay imin first come and first serve basis. Permigod hinumdumi nga health is wealth, ngan prevention is better than cure. Libre nga check-up ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center na Kloban Branch. Nga na ibumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet, kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio, kabays!
3: Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
4: Hapon Hits!
3: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong afternoon vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tagloban.
0: Ang lupa!

0: Polycotton, Samantha, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Ngamon yung akong gimintin, kay kameraman akong kita ang drive ko. Bandi size lang, kanadlaw. Basta na lang mainom na ako. Muni nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga dunay gibati sa lawas, muni makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag adlaw dinhi na sa D3 Bio o DTX 500.
2: DTX 500.
3: Mabilis sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: Mabibilis sa mga butika.
4: Hapon Hits sa so 100.7 FMR Tacloban.
5: Ang lupet!

Alam kong may galit, di ka sinisisi. Maraming nasabing di naman sinasadya.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite Music Radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
4: At ako naman si Dr. Remy Litooy.
3: Katuwang nyo kami ni Doc sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang araw-araw na pag-inom ng

0: na makapasok sa iyong mga selula upang magamit para sa enerhiya. Kapag ang mga glucose na ito ay dumarami ng husto sa iyong mga dugo at hindi nagagamit bilang enerhiya, ito ay nagdudulot ng malubhang problema sa kalusugan, kabilang na ang diabetes at mga komplikasyon nito. Upang maiwasan si Ruing at mga kaibigan ang ganitong mga karamdaman, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Ang Santon Plus Gold ay may mga sangkap ng mga kilalang herbal na nagtataglay ng powerful bioactive compound gaya ng Visin at Charantin. Ang Visin at Charantin na mayamang makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Gold ay may kakayanan na pababain ang blood sugar levels sa ating katawan. Ito ay tumutulong upang mapabuti ang mga antas ng asukal sa dugo sa pamamagitan ng pagtaas ng glucose, uptake at glycogen synthesis sa atay, kalamnan at fat cells. Ito rin ay nagtataguyod ng balancing pag-iimbak ng glucose sa atay bilang glycogen. Sumusuporta din sa malusog na paggawa ng insulin sa pamagitan ng islet of Langerhans. Nagpo-promote ng peripheral glucose utilization at malusog na serum protein level. Upang makaiwas at malabanan ang makaramdaman dulot ng pagtaas ng asukal sa dugo, uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold.
2: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Isa sa mga nakakaapekto sa pagtaas ng sugar level ng ating mga kababayan ay ang pagkahilig, di ba Doc, sa mga unhealthy coffee, lalo na yung tinatawag na iced coffee, na punong-puno ng mga unhealthy sweetener. Kaya huwag isakripisyo ang ating kalusugan. Palitan muna ng healthy na kape. Mag Santon Plus Coffee Mix na ang kape, na hindi lang basta healthy. Masarap pa at kagigiliwan ng buong pamilya. Pwede pa makainom kahit yung mga bata. Kaya pag-usapang kape, huwag kalimutan Santon Plus Coffee Mix.
0: At kung kape naman, Sir Wing, na may vitamins ang hanap mo, narito na ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 at may santon pa. Nagkape ka na, magiging healthy ka pa.
5: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Ulitin ko po, para mapanatiling healthy ang sugar level sa katawan, uminom po ng Santon Plus Gold araw-araw. At para sa healthy and delicious coffee, mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang mga produktong ito ay mabibili na rin sa Yes to Health Quezon City na nasa second floor ng Crownland Building, EDSA, corner Madre Ignacia Street, muli sa Quezon City. Pwede silang tawagan sa numerong 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng de la Peña.
0: At ako naman si Dr. Remy Litooy.
4: Lagi po kaming pakinggan sa programang
6: The Secret of Health.
4: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: This is FM Radio.
8: FM Radio.
7: Favorite music radio.
9: The time now on FMR. It's 5:01.
10: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
11: ACS.
12: Ang kinis na niya.
13: In fairness, nag-glow up.
14: May

0: maupay nga dakna sinarangan Visayas nan syudad Hantakloban. Live kita nga nakikitaan na Facebook pages sa narangkada balita ng PRTV Tacloban. Kaupod niyo ang bugos ng pwersa ng PRTV News Team. Ako'y Jay Barion nga ato nagpapadangat ang mga prasko ng magpasok ng notisya nga nahikayhan bugos ng pwersa ng PRTV News Team. Yan ang atak na ng hatun mga laray. Punuhan!
1: Kaso hinding giharhiyon, hitaas, publiko, ginsasagdunan nga diri tumagya mapaso nga panahon. Motibo politika ang nakikita nga rason nga iginkakanit hapagpasakahin kaso kontra Haiya inin sumalakan Mayor Bernie Tacoy. Tingog party list, naniniguro nga katigan ang gindudusong nga balaod noon ma-exempt o matugutan ha bidding process hantungunan geothermal. Magbugto nga Congressman Tan, suportado ang postponement ang barangay ng SK elections. Mga biktiman sunog ha para iso Tacloban, nagpapabilin pa nga naguukoy ha tent. Mga biktiman sunog, nakatagamtam hinhinabang.
0: Arangkada! Hatun mga katukiban, hatun siya notisya lokal. Kaso hindengge haryono, 8 humitaas publiko ginsasagdunan nga diri tumagya hamapasok nga panahon. Aditong detalye ha report, Miss
2: Arangkada! Iginpapanawagan niya ng Department of Health Eastern Visayas Center for Health and Development nga diri tumagyayan nga klasehan panahon bisan kun diri na uranin angin na diri luwat angin magpakakampante kundi adala gyapon ang presensya ng lamok nga nagdadara hindengge padayon man gud nga ginmo-monitor ng health authorities ang dengue cases samtang ginpapahinumduman ang publiko nga diri laan mga hospital health facilities og responsable hapagpugongan pagkalat ang sakit sumala ton health authorities importante ang padayon nga paglimpyan palibot labi na itong mga lata goma butil ya plastic containers kan iba pa nga pwede pagbunayan itong lamok.
3: So base po han aton ya na regular monitoring ha aton rehiyon dinhi rehiyon 8 may da po kita kinikita nga bahagya nga pag taas itong aton mga kaso itong dengue. Inin kun papakian han aton ano an rason kun kay ano an aton manggut dengue diri na manggudian aton gintatawag nga rainy season lahiya. Kumbaga, pagkaya na, gina-attribute ni naton all year round. Kasi manggut, may da manggut kita laninya liwat ka tinatawag, ano, nga type itong panahon din niya aton.
2: And force strategy, nagtutot doon upat nga importante nga pitad, and search and destroy, pangitaon ng puuhon ng mga lugar nga ginuukyan o gindadamuan ng mga lamok. Self-protection, gamitin mosquito repellent, pagsulutin angay ng mga palaktun, nga makalikaya kagatan lamok. Seek early consultation kung may hiranat, nga iba pang mga sintomas, magpakonsulta dayon health facility, nga support fagging o spraying. Sumunod ang mga intervention ng health authorities ha mga lugar nga may na cluster hotspot nga mga kaso. Ang mga pagtiro kin mga tubig nga waray taklob dakoin nga kausa para pagbunayan ng mga lamok nga nagdadarahin dengue. Sanglit kung di man kalilikayan nga magtitiro kin tubig, mas maupay nga siguraduhon nga may da inipermi taklob.
3: May da kasi naton mga probinsya or mga towns or mga cities nga nag-iimbak lagi hapon hin tubig nga may da kita mga community nga maaram naman kita ano hatikang katikangan nga iton pag pag-iimbakin tubig o sa hiyang kausa iton pag ngingitlog iton mga lamok nga nakakakos hindengge.
2: Samtang padayon ang monitoring ang mga gipapahinumduman kada pamilya nga ang pagpugong ang dengue ay nagtitikang hapa ni Malaya. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita.
0: Arangkada! Motibo politika naman, ito nakikita ang rason haigin kakanit hapagpasakahin kaso kontra kan matagod Mayor Tacoy. Adito detalye ng report.
2: Arangkada!
4: Igin doon ni Matagub Mayor Bernie Takoy nga ang nagpapaluyuhan igin sa lawad ha iyang kaso ha ombudsman hinpira nga individual in mahitungod hin politika. Nagtikang daw inihan igin reklamo hitako hinpira nga opisyalisan bungto haligasyon han diri otorisado nga pagpabulang didahan patron. Haigin pagawas nga official statement han alkalde igin payagini nga ANLGO inagkuha in mga kaangayan permits ngan clearances ug sa paman igpatuman ang aktibidad. Gintawag ni Takoy ang reklamong harassment ngan politically motivated. Ilabi nga nagsampa reklamo in daw mga individual nga naperde hanag-agi ng mga eleksyon. Ini nga mga tagreklamo ingin suportahan daw gihapon hinusa nga politiko. Sumalapak ang Takoy pero waray niya paghingarani ang mga ini. Doon ang opisyal nga diri naman makakapekto ang reklamo ha iya padayo nga pagserbihan iya bungto. Nahibaruan naman nga igin aaligar han tagreklamo nga kulang hin dokumento tikang matag o BNP ang nasabi nga burblang nga dito daw inigin buha ta diri otorisado nga lugar. Ha impormasyon ang maong reklamo ingin salawad hinusang Jennifer Torrevillas ha ombudsman hantun Agosto 2026. Gintatalinguhan naman hini nga stasyon nga maaruanhin pahayag ni Mayor Takoy bahin hini nga iskandalo. Jay Barion, Arangkada Balita.
1: Arangkada.
0: Samtang tingog party list naniniguro nga katigan ang gindudoso nga balod noon ma-exempt o matugutan ha bidding process hantungunan na geothermal. Ibalik naton si Sylvia Abadingo.
1: Arangkada.
2: Yan ang sagunso niton pag-isahan ng GCP Air Advisory nga ginpapagawasin pagpapatuman ng yellow and red alert status ang Visayas grid. Dara itong pagnipis nga itong paghingulangin supply and kuryente. Naglalaom itong GCP nga bumalik na unta itong mga planta nga nag-force outage. Agot liwat makabulig ngayon makadugangin supply ng Visayas grid. Yan na naniningkamot gihapon ng tingog party list nga kabuligan itong mga member consumer sugad man ang mga electric cooperative nga unahon anay an Eastern Visayas nga amo ma-priority nga makapalitan kuryente at tungunan geothermal labi pa nga aani ini rehiyon.
5: We filed a bill to exempt electric distribution utilities nga adahin mga probinsya nga nag-host in geothermal energy nga ma-exemptirahan na bidding process para pagpalitin kuryente tikahan mga producers. Busig nun, magkakamayada kita technically a right of first refusal.
2: Naglalaom itong tingog nga kakatigan ang balaod nun nga eraging duduso yan na agodiri murumahalan mapapalit nga kuryente ngan maibanan pag-anto sa mga member consumer.
5: So dapat itlieko to ng iba ka mga electric cooperatives na bukos sa Region 8, dapat pwede hirap pumalit direkta ha mga distributor labi na geothermal energy atong kalugaringon nga kuryente nga diri na makuha dito't masarayo pa. Kay kung mapahusa ka, itong mga electric co-opin, nakakabid lang kita, itong mga generation plants nga at to energy generation nga at to Luzon. Diba nga, syempre, marumahal kay dadadun pa kaniya aton.
2: Yan ang adlaw, may danaliwat pa ni Bago nga NJCP advisory hinpagpatuman ng yellow and red alert status. Sangit apektado ang supply nga ginalauman ng pagkakaada hinmanual load dropping. Sangit kasumpay ni ginpapaniguruhan naman gudang tingog nga ma-exempt o matugutan ang rehiyon ha bidding process. Nga nila ito nakikita nga mapapahamubaan itong presyo han konsumo han kada MCOs. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita.
1: Arangkada.
0: Magbugtong ang Congressman Tan suportado ang postponement tan BSKE. Pamatayan nato ang ining report.
1: Arangkada.
4: Hausa nga okasyon ginpahayag ni Rasamar 2nd District Representative Reynolds Michael Tan ngan bugtuhin ni Rasamar 1st District Representative Stephen James Tan ang postponement han nakatalaan nga barangay nga sangkunyang kabataan eleksyon yan nga Nobyembre 2026 nga tuig 2028. Nga ni igin pasamwak ni Congressman Michael Tan hapubliko kasunod han gindumara nga summer day celebration nga hirang magbugto ang co-author han balod nun nga ginduduso nga utro pag-ugsod han sabi nga barangay eleksyon. Pero sumalap ha kongresista nga madayon man o diri ang eleksyon kinahanglan magpadayon lagi hapon ang maupay nga serbisyo han mga opisyalis han mga nasasakupan niya mga barangay. Jay Barion, Arangkada Balita.
1: Arangkada.
0: Haibang notisya, mga biktima han sunog ha paraiso Tacloban nagpapabilin lagi hapon niya nag-ukoy ha tent Adito report ni Don Leandro Chu.
1: Arangkada.
6: Hatet lagyapon na naguukoy pagkayana hi Cheryl Ann nga nito niya pamilya mawan masunog ang ira panimalay ng tulunga iba pa nga ira mga amyaw hadun Domingo han magahon. Waray may bisan usaha ira mga higamit ito na nasalbar. Sumalaha iya makurit ito nira kamutangan. Labi na nga labot lang hirain sobra na pulo nga naguukoy duwa nga tent nga temporaryong urokyan mapasudaw ini kun adlaw mahagbot naman kun gabi. Salit hirain na nanawagan na gobyerno.
7: Makurigad kay kuan adala kami hagawas naka live la kami nakaturog kami delikado kun kuan taos na uran pero kini lubam gud manenin matatalwas gyap kami hini nakabutangan kailangan gud namon nga mapaayad gud talaga namon balay mabayda kami makaturoganin maayos.
6: Dinigyapo naguukoy temporaryo ang 67 anyos nga senior citizen nga Tranquilino upo niya dun nga mga apo nga naguukoy gyapon na tent
8: kuan ang gud man hirahin kuan mababalhinan na madali nga panahon na. Isang ganda diri baga kuan gud nya kuan. Makabalhin lahat era mga
6: ginaadman pa yan ang BFP ang kausan sunog pero ginbaba na ba na sobra katungan milyon piso ang danyos. Habalay no sa nga photographer nagtikang ang mao nga sunog tungod daw hinakalimtahan nga naka-charge nga device. Waray na isumat nga nasamaran ang mao nga sunog. Don Leandro Chu, Arangkada Balita.
1: Arangkada.
0: Hakasumpay nga sumat, mga biktiman sunog, nakatagamtam, hinhinabang. Adito report ni Don Leandro Chu.
1: Arangkada.
6: Nagpamtang yung relief goods, ganibo pa nga mga tambulig ang opisina ni Tacloban Councilor Marty Romualdez, later Representative Marty Romualdez ng tingog party list. Bugas, instant foods, ganibo pa nga pagkaon ng panginahanglan, ang ginpadangat ang mga biktima. Salit Team Ositon, pasasalamatan mga ini.
7: Nagpapasalamit kami han mga bumulig labi na han tingog kan ka Martin Romualdez. Tasan iba pa nga bumulig amon kan ng DSWD.
6: Sugod gyapon na pasasalamat ni Mano Tranquilino pero nangangarok pa rin ay kadugangan nga bulig labi na hapabalay.
8: Nga tanan niya nagbulig nadali o tanan akong pasasalamat nga may adag gyapon na umabot niya mga bulig kaira. Ibangin taon pa makabangon pa.
6: Ginaadman niya naliwat ang tingog ang pirang mga pitad agud mabuligan ang mga biktima na magkadaw truin panimalay. Magigibag yung mga rogyapon ang tingog halukal nga pamunuan ng Tacloban para hina mauukyan ang mga biktima. Don Leandro Chu, Arangkada Balita.
1: Arangkada.
0: PNP Isabel Leyte ginlamano ni Mayor Pongus han malinampuson nga pagresponde hakaso ni Brigildo or Brigildo. Desisyon nga sirot kontra suspect, ginpapadagbit na. Adito na report. Report.
1: Arangkada.
4: Gintagan hindungog ni Isabel Leyte Mayor Bennett Pongus ang bugos nga puwersahan Isabel Municipal Police Station. Inimahuman nga malinampuson nga nahidakpan ang suspect ang responsable nga panlugos ng pagpatay hausa nga landing employee nga si Jane Brigildo habungtuhan Isabel. Laki paginlamano han alkalde he retired police Colonel Jovi Espinido nga amay to nagsiserbi nga peace and order consultant han dalawigan.
9: Nakitaan to ang patay lawas sa usa ka missing na individual si Ma'am Rena Jane Brigildo. Unya pagkahuman nadakpan usab ang suspect. So good job sa kapulisan. Good job diri ni peace and order consultant Sir Jovi Espinido. Behind the scene niya pero dako kay ni siya nga instrumento ngangadto na tagaang kasulbaran kagahapon.
4: Kasumpay naman hininga kalampusan in Team OS nga nagpaabotin pakikisubo ang alkalde ng mga empleyado ng lokal ng gobyerno ni Isabel hapamilya ni Brigildo. Igindoon ang opisyal nga hugot naging kukundinar hini ang sugad yung makangingirhat ng krimen nga diri ni tutukulan nga diri husto nga mataganhin kaayan hustisya ang biktima. Igin patapo ni Pungos nga mas papahugtun pa ang pakikipagsumpayan hini hapiskalya nga mas mapanagmit ang investigasyon ng kaso agud mapalusaran nahin pinal nga sirot ang suspect ngan magbayad han iya ginhimo a krimen.
9: Way lugar ang susama nga krimen sa tulungsod. So kita buhato nato ang tanan nga ang kadtong sad-an sa maong krimen moatubang gyud sa angayan nga silot. So kagahapon, di contact na nato ang piskalya kay para ang investigation o ang prosecution sa mga krimen bugot-gut. Kay di man na pwede din mo pasagdan. Kinanlan man ang nimo tinud-od o tutukan.
4: Magpapaabot naman hinbulig ang lokal nga pamunuan hapamilya han biktima. Yan na ang patay nga lawas han biktima ing ginhayad na hayra panimalay hamatag ob Leyte. Jay Barillon, Arangkada Balita.
1: Arangkada. Arangkada Police Report.
0: High value individual arrestado hagin buhat na bypass operation at Tacloban City. 27,000 pesos na kantidad hinggin aligar sa buh na rikopo. At ito detalye ng report ni Sylvia Abadingo.
1: Arangkada.
2: Arestado han Tacloban City Police Office ano sa nga ginkikilalang high value individual kon HVI nga nakuha iton ha suspect ang ginaligar Shabu durante ang ginbuhat nga bypass operation ha barangay 93 Bagakaya Tacloban City. Ginkilala ang suspect nga Byron 35 anyos usang tricycle driver nga residente ng Tacloban City. Nakuha suspect kinupat ka heat seal transparent plastic sachet nga ginaligar Shabu. Kinbaba na ba nga may da total nga kabugaton in 4 grams nga nabalor naman inin 27,200 pesos. Yan ang maatubangin nga criminal charges in Section 5 Public Act Number 9165 umas kilala nga Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kontra ha suspect. Hapag kaya naniningkamot naman itong Tacloban City Police Office nga mapuy-puy itong pagtaga illegal nga droga. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita.
1: Arangkada.
0: Ngan amad to ang naging kabugusan, han aton mga notisya, yan ang attack na. Parahan kadugangan ng mga impormasyon, ngan magpasok ng mga balita. Bisitahan ang Facebook pages sa Arangkada Balita, ngan PRTV Tacloban. Pwede gihapon niyo may download ang FM radio app of Laser, ngan App Store. Makita gihapon ang Arangkada Balita, hay YouTube, isearch sa laan PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe, miniklik ang notification bell para mapinakabago nga update. Ngan hangaran han bugos nga puwersa han PRTV News team. Ako'y Jay Barillon, ngan mo pa'y nga oras atong nga tanan.

0: Tida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit! Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising-nagising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi dito sa 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes! Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalab sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 PM hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes, ang lupet! Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
2: Hapon Hits!
0: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon, kasama ang iyong afternoon vibes kada, DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip, 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
3: Napakiyana la!
4: Pakianahin mga isyong ito na dadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kung mga tagbuhis ang naaagrabyado.
3: Napakiyana la!
4: Mga isyong nga kinahanglan klaruhon, mahitungod nga hiraman ang ginsusweldohan ng mga mulupyo.
3: Napakiyana la!
4: Taramdan nga waray tuyo pag dumit ng pagpakaraot hinig kasitawo, kundi ang pagklaro lahin mga isyo.
3: Napakiyana la!
4: Bato-batohan langit ang maigo dire mabigit. Kaya ko, napakiana la.
5: Panindugan, karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili nga mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ng sakto nga kahintang. Tindog o komentaryohan, komentarista, panindugan!

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Balita na deserve talaga ng mga Pilipino. Ako si Mario Ocampo.
2: Ako si Zanto Ochona.
3: Ako si Angela Babad.
2: Patuloy na magbabalita para sa bansa.
4: Ang katotohanan di madaling matibag, lalo na kapag galing sa mapagkakatiwalaan. Kaya ngayong Huwebes, tanungin natin si NBI Director Melvin Matibag para mas malinawan ang mga tanong ng bayan.
5: Well, I'm a lawyer and I know where you're going.
4: Di masamang magtanong kasama si Attorney Jess Falsis sa Jess Asking. Ngayong Huwebes, alas 8 ng gabi sa PRTV Manila Channel 31.
1: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
6: Dahil hindi tumitigil ang balita,
1: umakyat sa anim
6: ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ibabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
1: Ako po si Naomi Timosyo
6: sa PRTV Manila Channel 31.
7: Marami pa tayong pag-uusapan.
8: Exactly.
7: Walang kakalas.
8: Oh, ito na.
7: Tuloy-tuloy lang ang usapang politika.
9: Kayong mga bumabanat sa China.
10: Kayo ang tunay na pro-China. Kaya nyo ba yung ganun lohi ko?
7: Times 4 na, real talk pa.
11: Mga tito jokes na to mga to.
6: 4 alas sa PRTV Manila Channel 31.
4: Ang pinagkakatiwalaang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol sa East 30 sa PRTV Manila Channel 31. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.

0: August 13, 2026, Huwebes. Mabibigat ang mga pangyayari ngayong linggo. Pero chill muna tayo mula sa nakaka-stress na balita. Dahil mamaya makakasama natin ang performers ng Disney on Ice. Abangan niya yan. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita!
2: Apat na bata tinangay ng ilog sa San Jose del Monte, Bulacan dahil sa habagat. Tatlong katawan natagpuan na, isang nawawala, hinahanap pa. Office of Civil Defense, naitalang nasa mahigit 3.7 milyong tao na ang apektado ng bagyong Luis, Maymay at habagat. Senator Ping Lacson, hiniling sa Senado na imbestigahan ng EDSA Rehabilitation kasunod ng ilang araw na pag-ulan. Public hearing ng Truth Commission sa extrajudicial killings noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte magsisimula na sa Biyernes. Mga dapat at hindi dapat gawin ngayong pagsisimula ng Ghost Month, alamin. At Disney on Ice magbabalik sa Maynila sa Disyembre.
0: Na-recover ng mga otoridad ang mga labi ng tatlo sa apat na batang tinangay ng ilog sa San Jose del Monte, Bulacan sa kasagsagan ng habagat. Nagpapatuloy naman ang paghahanap sa isa pang nawawala. At live mula sa Marilao, Bulacan, may umaanangkad ng balita si JM Pineda. JM.
3: Ninya, tatlong araw nga yung inabot bago matagpuan itong mga labi ng mga binatilyo na tinangay nga ng agos ng ilog doon sa San Jose del Monte, Bulacan. Ganito yung sistema niya, Ninya, magkakaibang lugar sila natagpuan. Kagabi nga, yung unang na-recover ay natagpuan sa Santa Maria, Bulacan. At yung isa naman o yung dalawa ay kaninang umaga na na-recover dito sa barangay ng Balon sa Marilao, Bulacan. Ayon doon sa mga otoridad ay halos 10 kilometro yung inabot na palutang-lutang itong mga bangkay bago natagpuan.
4: Mahirap ka ano yun eh. Kasi di ko pa maano eh. Di ko pa talaga siya kayang ano yung tanggapin. Di ko pa kaya.
5: Tagos sa puso ang sakit na naramdaman ni Gene nang makumpir.
6: Mr. Cervantes, I'm not here for business.
7: Get him as our client.
8: We need to make this work.
6: Go.
8: 2 minutes, no pitch.
6: Only two.
9: You were the better choice.
8: You wrote this?
9: Because I knew what you were capable of.
7: They are choosing a partner for their global expansion.
8: You should book one too.
10: We're not here to sell you speed. We're here to earn your trust. The CEO of Dascent Enterprises is...
4: Niya kanina na ayoko sana ng tignan kasi di ko maano eh. Tignan siya na gano'n yung sitwasyon niya eh. Na, yung iba na itsura niya eh. Pero siyempre, para mapanatag ako na siya, tinignan ko ako.
5: Kabilang ang binatilyong si Justin sa apat na kabataan na inanod ng rumaragasang tubig sa Marilao River sa San Jose del Monte, Bulacan noong Lunes, August 10. Kwento ni Gene, galing pa raw sila sa 10 araw na bakasyon ng pamilya sa Visayas at nakipiesta pa. Kaya laking gulat nila nang mabalitaan na nawawala na ang anak.
4: As in, kararating din talaga lang namin. Oo, sa Bulacan, kasi kami dumiretso na kami ng Pamaynila. Ngayon sila, pinaritsura sa Bulacan. Kasi yung mother ko, kasama ko, yung kapatid ko. And then yun nga, bigla nga siya sinundo ng, ano, ng classmate niya na hindi namin akalain na doon sila pupunta sa ilog.
5: Alas 8 na kaninang umaga nang makita ng mga residente sa barangay Nagbalon ang katawan ni Justin kasama ang isa pa sa mga nalunod rin na teenager. Sila na ang pangalawa at pangatlong na-recover na mga rescuer. Nauna naman nang natagpuan kahapon ang katawan ng isa pang binatilyo na taga barangay Santo Cristo sa San Jose del Monte, Bulacan. Pinagahanap pa rin hanggang ngayon ang isa pang biktima na tinangay din. Sabi ng kapitan ng barangay Gaya-Gaya na may sakop sa ilog, delikado ang paliligo sa lugar lalo pat masama ang panahon kaya mahigpit rin nila itong binabantayan.
11: Pagpangit ang panahon, lalo't may habagat na ganyan, malakas ang ulan, almost pang 9 days na umulan eh. Tumataas yung ilog. Galing kasi bundok yan.
3: Ninya, kanina nga launa nga ay nakuha na yung bangkay nitong ni Justin doon sa mismong pinagkuhanan na creek doon sa barangay Nambalon sa Marilao, Bulacan. So yung ang hinahanap na lang ngayon ay yung huling biktima na taga Caloocan naman. Ninya.
0: So JM, meron daw bang tulong na ibibigay ang LGU para sa mga kamag-anak ng biktima?
3: Sa ngayon, Ninya, kumukuha pa tayo ng impormasyon patungkol dyan. Pero ang isa nga sa tiniyak ng LGU ng SJDM dahil area nila yung pinaghulugan o pinagtalunan itong mga kabataan ay tutulong sila sa paghahanap at dun sa mga funeral services na ginagawa nitong dun sa mga kabataan. Pero pagdating dun sa mga taga-Caloocan daw na mga biktima, kasi ang nangyari niya, yung dalawa ay mga taga-barangay Santo Cristo at barangay Gaya-Gaya sa San Jose del Monte. Pero yung dalawang biktima naman ay mga taga-Caloocan. So ang ginagawa daw ng LGU dyan ay tutulungan yung LGU ng Caloocan para mahanap pa yung isang nawawala na hanggang ngayon nga ay pinaghahanap pa rin ng mga otoridad. Di niya.
0: Okay, JM, nakikiramay po tayo no, sa mga kaanak, sa mga mahal sa buhay ng mga biktima dyan sa pagkalunod nila no, dyan sa Bulacan. Maraming salamat, JM Pineda.
1: Nakatutok ang mga opisyal sa Zambales sa pagsasaayos ng mga ilog para maiwasan ang pagbaha sa mga barangay. Yan ang umarangkadang balita ni Rod Izon.
12: Higit sa 26 na barangay sa 6 na bayan sa Zambales na naiikutan ng mga malalaking river channels ng Mount Pinatubo ang posibleng maapektuhan ng matinding flash flood sa oras na magkaroon ng malakas na mga pag-ulan. Babala ito ng Provincial Consultant on Infrastructure ng Zambales na si Engineer Mariano Domingo sa mga residente para sa wastong pag-iingat. Kabilang sa mga barangay ay sakop ng bayan ng Botolan, Kabanggan, San Felipe, San Narciso at San Antonio. Ang mga barangay na ito ay napapaikutan ng Bukaw River, Santo Tomas River, Kabanggan River, Katmag at Makulkur River kasama ang Pamatawan River sa barangay San Miguel sa San Antonio.
13: Kasi noong 2013, inabot na namin buhat doon sa Ulongga po, paakyat dito hanggang Botolan Baha. Pag hindi natin nilinis ang ating mga kailugan at saka yung mga river channel, ay naku, napakalaking problema taon-taon na babahain tayo.
12: Ang tanging solusyon upang maiwasan ang matinding flash floods ay ang implementasyon ng Kabuang River Restoration Plan na nakapaloob sa ginawang pag-aaral ng gobyerno. Kasama na dito ang Department of Environment and Natural Resources, DPWH, Mines Geoscience Bureau at iba pa. Ang dahilan, higit pa sa 6.5 bilyong metriko tonelada ng lahar sand ayon sa MGB ang nakaipon sa mga major river bank ng nasabing mga kailugan ng Zambales. Mula sa FMR Northern Luzon, ako si Rod Izon ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Naka-alerto ang rescue at response teams sa Pampanga kasunod ng pagbaha sa ilang bayan doon. May umaarangkadang balita si Gracie Rutao.
14: Patuloy na nakararanas ng matinding pagbaha ang ilang bahagi ng Pampanga dahil sa walang tigil na pag-ulan at pag-apaw ng Pampanga River. Sa barangay San Pedro sa bayan ng San Simon, rumagasa ang tubig baha papasok sa ilang bahay matapos masira ang ilang bahagi ng dike. Samantala, isang mangingisda ang nahulog sa San Pedro Gumain Dam sa Florida Blanca habang masama ang panahon. Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng munisipyo, pulisya at iba pang responders. Sa Santo Tomas, isinagawa rin ng mga pulis at barangay officials ng San Matias ang rescue sa isang bedridden na matanda. Samantala, katuwang ang Philippine Coast Guard, nagsagawa rin ng rescue operation ng MDRRMO sa San Simon upang ligtas na mailikas mula sa Barangay de la Paz ang mga dialysis patients. Hindi rin madaanan ng ilang light vehicles ang ilang bahagi ng main road sa Barangay Balukok sa Apalit matapos umapaw ang tubig mula sa mga sapa at palaisdaan. Marami ring mga simbahan ang nilubog tulad dito sa Santa Rita de Casia Parish sa Santa Rita at dito sa Sunken Church sa Bacolod. Hindi lang mga kabahayan at mga barangay ang nilubog sa baha. Dito sa bayan ng Bacolod, pati mga simbahan nilubog din. Dito sa Archdiocese Shrine of Our Lady of Lourdes, nasa 10 talampakan ng baha sa loob mismo ng simbahan. Ayon sa alkalde, Ngayon na lang muling nilubog ang simbahan mula nang pumutok ang bulkang Pinatubo.
15: Ito pinakamalaking tubig na nag-backflow, no? Ito galing ng Gugu, the rainwater from Pora, from Angeles. Nag-backflow yan dahil kami nakakulong kami sa mga dike. Doon sa may minadyo, wala labas ng tubig, nag-backflow. Ito yung pinalaking backflow namin, siguro sa dami ng ulan. Kaya pati itong ating shrine na talagang lumubog.
14: Batay sa ulat ng Pampanga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC nitong Webex, 241 na barangay sa 16 na lokal na pamahalaan sa Pampanga ang nakaranas ng pagbaha. Sa kabuuan, 2,160 na pamilya o 7,869 katao ang kasalukuyang nasa evacuation centers. Malaki rin ang pinsala sa sektor ng agrikultura. Tinatayang umabot sa 505.36 milyon pesos ang pinsala sa mga pananim at pangisdaan, habang 3,787 na magsasaka at mangingisda ang naapektuhan. Tinatayang 393,920 pesos ang halaga ng pinsala sa livestock at poultry. Mula Martes, nagsimula na rin mamahagi ng relief goods ang pamahalang panlalawigan ng Pampanga, katuwang ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga residenteng apektado ng pagbaha. Mula Pampanga, ako si Gracie Rutao ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Umabot na sa mahigit 3 milyong tao ang apektado ng mga bagyong Luis at Maymay at Habagat. Ayon sa Office of the Civil Defense, kabilang sa mga apektado ay mula Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Calabar Zone, Car, Metro Manila at Mimaropa. Iniulat din ng OCD na may 1,339 na bahay ang napinsala. Tinatayang umabot sa 2.64 million pesos ang pinsala sa infrastruktura, habang nasa 347.37 million pesos naman ang pinsala sa agrikultura.
16: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
17: The time now on FMR. It's 5:45.
18: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
19: ACS.
20: Ang kinis na niya.
21: In fairness, nag-glow up.

0: Polycotton, Samanchak, Malupit, Sakamaino, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Are you in need of quality healthcare services that you can trust? There's RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. We are a DOH classified level 2 tertiary hospital, credited and affiliated with PhilHealth and private insurances, ensuring accessible and comprehensive care for everyone in the community. We provide outpatient services including dental care, minor surgeries, and expert consultations. For inpatient care, we have private rooms, executive suites, suite rooms, semi-private accommodations, or even ward charity rooms. Clinical services includes OB-GYN, medical surgery, pediatrics, D&T ophthalmology, and family medicine. RTR Hospital also offers specialty services such as a state-of-the-art recovery room, delivery room, advanced operating room, a neonatal intensive care unit, emergency and dialysis units. Laboratory services includes histopathology, blood chemistry, hematology, clinical microscopy, bacteriology, and serology. Our advanced radiology services offers X-ray, ultrasound, 2D echo, and CT scan. Exciting news! We now offer new services from laparoscopy and endoscopy to colposcopy, mammography, hysteroscopy, and oncologic services. We also provide ambulance services for safe and efficient transportation, located at Kalanipawan Road in Tacloban City. RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness.
3: In health and wellness.
4: Para sa malinis na dugo,
5: DTX 500.
4: Para sa manusog na tayo,
5: DTX 500.
4: Ayon sa mga eksperto,
5: ang DTX 500
4: ang may pinakamataas na antioxidants
5: na nagpapahusay at nagpapalinis sa atay.
4: DTX 500.
5: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.
8: Binibigay namin kung ano yung totoo.
9: Check na rin namang pagsabog na nangyari dito sa banda ng Recto Avenue.
10: Kalakip ng pagiging isang reporter, ng isang journalist, ang paglilingkod sa bayan.
11: Hindi niya marami-rami itong binunyag si Alcantara. Pero
10: paano ka mapapagod kapag naglilingkod ka sa bayan? Walang kapaguran yun. It never stops.
12: Ano po ang ginagawa ng DSWD para tugunan yung epekto ng mga nagdaang bagyo at ng habagat?
13: Hindi pwede na sa trabahong to unahin mo ang sarili mo. Oo, nandun tayo sa dapat. Safe ka bilang reporter. Pero most of the time, the stories that needed to be heard aren't the ones coming from your safety zone. So galing siya doon sa mga parte na hindi maganda, hindi kaaya-aya.
14: Mulan umaraw, talagang baha dito.
13: Ang PRTV News, isa tayo sa malaking tulong na marinig pa yung boses o yung kwento nga ng mga kababayan natin dahil meron at meron pa rin mangangailangan ng platform para marinig yung boses nila.
15: Nagiging emotional ako. Ang amin lang po, gusto namin, bigyan pansin.
10: So with PRTV, alam natin na yun dumaan sa paraan na alam nila kung paano kunin yung katotohanan.
13: Sa PRTV, hinahatid namin yung balita na deserve talaga ng mga Pilipino. Ako si Mari Ocampo.
10: Ako si Zanto Ochona.
13: Ako si Angela Babad.
10: Patuloy na magbabalita para sa bansa.
16: Iginiit ng House Prosecution na dapat sitahin ng Senate Impeachment Court si Vice President Sara Duterte dahil sa mga pahayag niya na kumukwestiyon sa integridad ng impeachment proceedings. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
17: Although some ARs are certified by a different
18: certificate. Kung may dapat umanong sitahin ang Senate Impeachment Court sa paglabag sa mga panuntunan nito, si Vice President Sara Duterte iyon, ayon yan sa House Prosecution Panel. Kasunod ito ng mga pahayag ng Vice Presidente na kinekwestiyon ang proseso ng impeachment at nagsasabing mayroong bending the law sa paglilitis.
19: Siya mismo ang bumabaluktot ng batas, lalo na sa kanyang questionableng paggasta ng confidential and intelligence funds.
18: Para kay House Trial Spokesperson at Kabataan Partylist Congressman Rene Co, dapat protektahan ng impeachment court ang sarili nitong integridad at pantay na ipatupad ang mga panuntunan. Pero ayon kay Attorney Jay Tolosa, legal counsel at spokesperson ng House Prosecution, may kapangyarihan ang impeachment court na kumilos kung mapatunayang lumabag si Duterte sa sub-judice rule o gumawa ng contemptuous conduct.
1: At itong sub-judice rule, maliwanag dito na ang covered by this are not just the lawyers of both sides, kasama dito of course the parties themselves.
18: At kung mapatunayang nilabag ang panuntunan at umabot sa contempt ang ginawa, maaari umanong kumilos ang tribunal. Gayunman, nilinaw ni Tolosa na hindi lahat ng komento ng isang partido ay otomatikong paglabag. Dahil dito, nanawagan si House Prosecutor at Akbayan Congressman Chel Jocno ng pantay na pagpapatupad ng mga rules. Hindi lamang sa Vice Presidente at kanyang defense team, kundi pati na rin sa prosecution at mga Senator Judge.
7: Kaya makikita natin sa mga darating na mga araw, linggo o kaya buwan kung gaano ba kahigpit ang pagtatrato ng presiding officer sa mga rules na inihain ng Senado bilang isang impeachment court.
18: Nakatakdang maglabas ng ruling si Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Chides Escudero sa Lunes kaugnay ng mga alegasyong paglabag sa Rule 18 na nagbabawal sa mga partido na gumawa ng public comments at mag-disclose tungkol sa merits ng nakabinbin na impeachment trial. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
10: Pag-usapan natin ang katatapos ng ika-15 araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte kasama ang profesor sa Ateneo de Manila University College of Law at De La Salle University College of Law, si Attorney Howard Calleja. Magandang hapon, Attorney Howard, at welcome back sa Arangkada Balita.
20: Good afternoon, Jack. Good afternoon sa inyo mga tagapakinig, tagapanood.
10: Yes, Attorney Howard, doon sa yung kakatapos nga lang na 15th day ng impeachment trial, tingin nyo na naging matagumpay ba ang prosekusyon na pakita na yung maling paggasta ng confidential funds?
21: Well, Mang Inasal Pork Barbecue,
22: dapat with rice.
23: Soap sa smoky sweet. Ulam with rice.
24: Siksik sa meaty pork.
20: COA, kasi nga sila sila mismo yung nag-imbestiga, sila yung binigyan ng mga resibo, ika nga. At kahit na doon sa cross-examination, matibay ang kanilang presentasyon, nakita ko sa akin opinion no, na yung misuse nandoon, yung nakita na hindi kailangan ang confidential funds dahil sabi nga dapat ito ay in line with the purpose or functions of the agency, kasi ang OVP naman at saka ang DepEd, hindi naman yan talaga nakikitaan ng confidential funds. At to prove that point, na sabi na nga before na this time lang nung kay VP Sara nagkaroon ng confidential funds at tumaas ng ganito kalaki. So sa akin maganda yung pagkakalatag at siguro makita pa natin, Jack, sa mga susunod na mga hearing kung ano pa at kung saan pa nagasto, kasi nga nakita natin yung mga ito, yung mga fictitious name, yung mga paggasto sa Christmas tree, Christmas party, etc., na hindi pinapahintulutan, pinagbabawal nga actually ng COA sa paggasta ng ating confidential funds.
10: Pero ano masasabi niyo, Attorney Howard, doon sa sinabi ng defense na hindi porket nakakatawa ang pangalan or fictitious ay may illegal na dito?
20: Hindi naman talaga eksakto naman ibig sabihin na mali po yun. Pero hindi naman yun ang issue eh. Yung pangalan na yun sa akin, Jack, kung titingnan mo, parang binastos yung mga pangalan, parang ginawang katatawanan. Kasi hindi lang sa pangalan sila nagkulang o na kumbaga nagpagbastos sa pag-report, yung hindi nila pagbigay ng resibo dahil acknowledgement receipt lang ito, kung maalala mo, Jack, at hinihingan sila ng COA ng supporting documents. Yung kanilang hindi pagbigay ng supporting documents, isama mo na sa paglagay nila ng nakakatuwang pangalan, doble-doble o tripling pagbastos, hindi lang po sa proseso ng pag-report sa COA kung hindi sa paggamit ng pera ng taong bayan.
0: Mm-hmm. Pero yun nga, attorney, no? Isa sa mga naging highlight, kumbaga, ang problema, minsan natatabunan yung mga ebidensya. Kasi minsan napapansin pa ng mga tao yung mga sidelights, yung mga nangyayari sa gilid. Katulad na nga lang yung kahapon, di ba? Yung sinita ni Attorney Season, yung post nga ni Attorney Ligutan, na kumbaga sinasabi na parang nag-ano sa sub-judice rule. Ano po ang take nyo dito? Nabasa nyo po ba yung post ni Attorney Ligutan?
20: Nabasa ko naman yung sinabi ni Attorney Ligutan. Hindi naman yun, kasi ang sub-judice rule reject dun sa Rule 18 na yan, merits of the case.
0: Oh.
20: Ang kaso dito, yung issue is yung paano pinipresenta o cross-examine ang testigo, no? So klaro naman sa ating rules on evidence, rule 132, mm-hmm, section 10, na bawal ang misleading questions. Uh-oh. At saka ano yan eh, kumbaga hindi ka naman talaga dapat mag-mislead ng kahit na sinong testigo. Yan eh, basic na basic po yan. So kung yung post din ni Attorney Ligutan, hindi rin naman siya naglagay ng kahit na anong pangalan. So sa akin lang, nagbigay lang siya ng kung ano

0: Senator judges.
1: Yun nga po, actually, doon na ako papunta nga attorney. Ano? Kumpara natin yung ginawang post ni Attorney Ligutan at doon sa ginawang post ng Facebook page ni Senator Pia Cayetano na gumamit ng spliced videos. Parehas lang ho ba yun or may mas malala po ba doon sa kukumpara natin yung dalawa?
0: Kung sa akin, not for anything, dapat nga ang bigyan ng paalalahanan si Senator Pia. Mm-hmm. Number one, yung kanyang pag-splice, eh kitang-kita hindi naman ito nangaayon dun sa kanilang batuhan ng sagot at question and answer. Mm-hmm. So malamang na ito ay misleading doon mm-hmm. sa tunay na pangyayari. Mm-hmm. Ikumpira natin dito sa post ni Attorney Ligutan na nagsasabi lang kung ano ang batas. No? That's not even the merits because walang factual issues or evidence na sinabi si Attorney Ligutan. Mm-hmm. It's just a rule sabi ko nga, yung rules of evidence na sinabi lang niya. So, mm-hmm. sa akin na medyo mas nakakatimbang, na medyo mas nakakainsulto yung ginawa ni Senator Judge Pia sa korte. Kaya nga sabi ko, sana paalalahanan, hindi mm-hmm. lang yung mga partido, pero pati yung mga Senator Judge check. Mm-hmm. No? siguro, it is high time, medyo naging pasensyoso mm-hmm. si Presiding Officer Cheese. Mm-hmm. Siguro nasa 15 days na tayo, Jack. Medyo siguro kailangan rendahan. Medyo bigyan natin ng konting higpit ang ating mga participants dito sa impeachment trial.
1: Pero tungkol naman dito sa sinasabi, marami din pumupuna sa nagiging mga condescending tone daw minsan ni Attorney Kapunan. Minsan pag ina-address si Attorney Ferrer, ano po masasabi niyo? Nag-go overboard ba si Attorney Kapunan? Pero kung matatandaan din natin, ay si Attorney Vinluan dati, may sinabi siya na mas mataas ang grade ni VP Sara kaysa doon sa mga abogado na naroon. Di ba basically mo, halos Jack, parehas lang?
0: Alam mo, Jack, ano yan eh. Matagal ko nang nakasama si Attorney Lorna. Mm-hmm. Minsan kalaban ko yan, minsan kasama sa kaso. Uh-huh. Masaya lang naman kasama yan. Yung kanyang mm-hmm. mga ganyan, hindi naman yan condescending. Uh-huh. Kung titingnan natin na medyo nagbibigay ng kulay sa korte at pampagising din, pampagaan ng loob, no? Kasi masyadong seryoso. Wag naman natin masyadong seryosohin yung mga sinasabing yun. Dahil sabi ko nga, hindi naman yun, kumbaga, ikinasasama. Medyo kung kinasama nung iba, siguro naman tanggapin na lang nila at nag-sorry naman si Attorney Lorna.
1: Siguro may iba naman tayo, Attorney Howard, no? Ito, may sinabi nga si Senator Ping Lacson na sabi nga niya, plano na niyang buwagin yung allocables o yung leadership funds sa national budget. Ano po ang take niyo dito?
0: Well, totoo po yan. No? Kung meron naman, alam mo, Jack, whether it's allocables, whether it is insertions, mm-hmm. alam mo, whether it's countrywide development or whatever yung sinasabi natin dati na mga tawag dito, pork barrel, lahat po yan dapat pinagbabawal. Mm-hmm. So sana medyo tama nga, kasama ko na yung Senator Bing na dapat rendahan na po natin yung mga ganyang practices.
1: Pati siguro yung tingin nyo, yung sinabi naman ni former Senate President Franklin Drilon, yung kailangan ayusin din yung sa mga confidential funds kasi medyo nagkaroon ng problema or medyo maluwag.
0: Hindi, dapat nga kasi nga ito ay wake up call hindi lang sa COA mm-hmm. pati rin sa Kongreso, no? Number one, sa COA dapat mahigpit sila sa pag-evaluate, pag-basa, pag-review ng confidential funds. Mm-hmm. At pangalawa, dapat rin yung Kongreso mahigpit sila sa pagbigay, no? Klaro naman na dapat it is in line with the agency or with the department's work or functions, no? So, kung may function naman, let's say, sabi nga nung depensa, to secure the vice president, yung function na yan, nandun naman sa vice presidential security o nasa presidential security o nasa military. Ba't natin bibigyan ng confidential funds para doon sa purpose na yun? Hindi naman yun ang purpose ng opisina ng vice president o opisina ng DepEd secretary.
1: Okay, nako, maraming salamat, Attorney Howard Calleja, again, sa oras na binibigay mo dito sa amin sa Arangkada Balita. Sir, mabuhay po kayo at magandang gabi.
0: Salamat po, magandang gabi. Mabuhay po kayo. Salamat po.
2: Nilinaw ni Presidential Communication Undersecretary Attorney Claire Castro na hindi pwede ang mga misleading questions sa isang paglilitis. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler.
3: The council has her time to ask clarificatory questions later.
4: Naging mainit ang sagutan ni Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan at Defense

0: Council Attorney Christine Ferrer sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nambanggitin ni Ferrer na pwedeng magtanong ng misleading questions sa isang testigo para kay Presidential Communication Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro bilang isa ring abogado, basic knowledge para sa mga lawyers na bawal ang misleading question habang isinasagawa ang cross-examination sa paglilitis.
1: Kasi if you will ask misleading questions and you will just demand an answer na yes or no, nothing more, nothing less, it will definitely give also a wrong answer. So hindi po allowed ang misleading questions. Kasi para mong niloloko yung witness mo at pipiliti mong sumagot na oo o hindi.
0: Samantala, sinabi rin ni Yusek Castro, mainam na linawin ni Atty. Ferrer ang binitawang pahayag nito.
1: Alam mo, si isang lawyer dapat matalas ang tenga mo. Isang mali mo lang talaga dyan, talagang mareretain sa'yo yan. Mas mainam, kung marami nang nag-react, kita natin maraming reaction eh. Right there and then, sana, kinorek niya na. Siya na mismo nag-correct. Yung sino mismo nagsabi nun, siya mismo dapat ang nag-correct.
0: Nang matanong naman kung bahagi ito ng estratehiya ng depensa,
1: ayoko mag-judge. Ayoko mag-judge sa style ng mga lawyer. So, respeto ko na lang sa kanila yon.
2: Okay, thank you, ma'am.
0: Samantala, nanindigan naman ang palasyo sa desisyong hindi makialam sa nagpapatuloy na impeachment trial. Pero nilinaw ni Yusek Castro na walang mali sa paggamit ng confidential funds kung ito ay nagagamit ng tama.
1: Ang confidential funds, hindi dahil nandiyan ang salitang confidential, ay hindi ka na magre-report ng maayos. Kailangan ito ng mga resibo upang patunayan na talagang nagkaroon ng transaksyon, nagkaroon ng negosasyon, nagkaroon ng mga activities patungkol sa national security, peace, and order.
0: Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Iminungkahi ng ilang senador
4: FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: May

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: Micros
2: two.
1: Micros Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.
7: Last dates. Sa abuse. Sa corruption. Why? Kaya nga umabot na nang meron tayong napinas 11 billion, merong 8 billion, merong 6 billion, merong 4 billion. We never heard that before.
8: Bilang tugon sa mga nagdaang kontrobersya sa flood control at allocables, ipinangako ni Senate Finance Committee Chairman Senator J.V. Ejercito na ipagbabawal ang anumang last-minute o secret insertions sa oras ng bicameral conference committee.
9: Of course, hindi na tayo papayag this early. Sabi ko nga, hindi ko na papayagan ang last-minute insertions, lalong-lalo na sa bicam. No more amendments or insertions during bicam. Mangyayari lang yung amendments or insertions during plenary sa budget deliberations mismo. Pag mayroon hong pangangailangan, may kulang, tingin yung ahensya o mga local, do it on the floor. Lahat sa floor. Everything will be done in open session. No?
8: Dagdag pa ni Ehersito, isa sa publiko ang bicameral conference para matiyak na ang bawat piso ng national budget ay mapupunta sa mga tamang proyekto at tunay na serbisyo publiko. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
10: Muling kinwestiyon ng mga abogado ni dating House Speaker Martin Romualdez ang kredibilidad ng mga binansagang Maleta Boys kasunod dito ng pagsasampa ng hiwalay na kaso ng Department of Justice laban sa kanila. Ayon kay Attorney Ade Fajardo, tagapagsalita at abogado ni Romualdez, lalong humina ang mga paratang ng mga testigo laban sa late lawmaker ng sampahan ng perjury at libel cases ang ilan sa kanila. Git ni Fajardo, puro paratang at pahiwatig ang ipinupukol laban kay Romualdez at wala pang ebidensyang nag-uugnay sa kanya sa umano'y anomalya sa flood control projects. Naunang sinabi ni Romualdez na haharapin niya ang lahat ng paratang sa legal na proseso at wala siyang balak na umalis ng bansa. Magsisimula na sa Biyernes ang public hearing ng Truth Commission para sa umano'y extrajudicial killings noong drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang Truth Commission na isang grupong itinatag ng Simbahang Katolika at Civil Society Groups. Kinabibilangan ito ni na Commission Chairperson at dating ICC Judge Raul Pagalagan, Pablo Virgilio Cardinal David, Dr. Raquel Fortun at iba pa. Ayon kay Pangalagan, pakikinggan ang panig ng mga biktima at pagsasama-samahin ang mga impormasyon para bumuo ng isang formal na ulat. Maaring ibigay ng komisyon ang mga makakalap na ebidensya sa mga ahensya ng gobyerno at International Human Rights Organization para sa karampatang aksyon.
11: Maghahandog ng advanced screening ang drug war, a conspiracy of silence tuwing Miyerkules ng gabi sa pangunguna ng Rain Entertainment at KC Global Media Entertainment. Sa exclusive watch party, nag-iimbita ang production ng iba't ibang klase ng manonood na maituturing nilang target audience katulad na lamang ng mga tricycle driver, utility workers at iba pang personalidad mula sa iba't ibang larangan. Bagamat hindi bukas sa publiko ang advanced screening, mapapanood naman ng libre ang 6-part series ng Drug War, A Conspiracy of Silence sa YouTube tuwing Huwebes alas 8 ng gabi.
10: Maghahain ng reklamo ang Presidential Communications Office sa NBI laban sa mga nasa likod ng isang social media page at website na nagpapakalat ng fake news. Sa inilabas na pahayag ng PCO Anti-Fake News Desk, isa sa mga account ay nagpakilala bilang isang satirical news. Pero sinabi ng ahensya na ito ay nagpapakalat ng malisyoso at misleading na content gaya ng peking announcement ng class suspension at peking impormasyon tungkol sa PAC Silica. Ginagamit din ang naturang page ng ang opisyal na logo ng Malacanang nang walang pahintulot. Pinaiimbestigahan din ng PCO ang isang peking website na nag-aalok ng 30,000 pesos medical assistance program ng Department of Health Una nang nag-issue ng advisory ang DOH patungkol sa kumakalat na website ang pinaalalahanan ang publiko tungkol dito. Ghost Month ng Chinese Culture simula na ngayong August 13 hanggang September 11.
11: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
0: Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhing naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31.
4: At Food Panda, we're on a mission to make life delicious with up to 50% off. Comfort food for your soul. That's easy on your wallet. That's making life delicious.
6: Narito, DZMM, Radyo Patrol sa East 30, sa PRTV Manila, Channel 31. Sa PRTV Manila, Channel 31.
10: Nagabot ng tulong sina Tacloban Councilor Marty Romualdez, late Representative Martin Romualdez at Tingog Party List sa tatlong pamilya na nasunugan sa Tacloban. Yan ang umarangkadang balita ni Don Chu.
12: Sa tent pa rin na ito nakatira si Cheryl Ann at ang kaniyang pamilya matapos matupok sa sunog ang kanilang bahay at ng dalawang iba pang pamilya sa Barangay Paraiso sa Jose Tacloban nitong Linggo ng madaling araw. Wala kahit ni isa sa kanilang mga kagamitan ang naisalba. Anya, mahirap ang kanilang kalagayan ngayon dahil bukod sa mahigit 10 tao silang sumisilong sa dalawang tent bilang pansamantalang tirahan, mainit raw sa tanghali at malamig naman sa gabi. Kaya hiling nila sa gobyerno.
13: Makurigad kay kuan, padala kami hagawas, naka live la kami, nakaturog kami delikado kun kuan taos na uran, pero kini lubamo gud maninin, matatalwas gyap kami hini nakabutangan. Kailangan gud namon nga mapaayad gud talaga namon balay nga mayda kami makaturoganin maayos.
12: Sa tent di nakatira ang 67 anyos na senior citizen na si Tranquilino, kasama niya ang kaniyang mga apo na nakatira din ngayon sa tent.
14: Makuha ng gud man hirahin kuan, mababalhinan na madali nga panahon. Isang ganda diri baga kuan gud na kuan makabalhin lahir tira mga
12: inaalam pa sa ngayon ng BFP ang sanhi ng sunog, pero tinataya nga abot sa mahigit kalahating milyong piso ang danyos. Namahagi naman ng relief goods at iba pang tulong ang opisina ni Tacloban Councilor Marty Romualdez, late Representative Martin Romualdez at Tingog Party List.
13: Nagpapasalamat kami han mga bumulig, labi na han Tingog kan Martin Romualdez, tas han iba pa nga bumulig aamon kan ng DSWD.
12: Inaalam na din ngayon ng Tingog ang ilang hakbang upang matulong ang mga biktima na makagpatayo muli ng kanilang bahay. Ako si Don Lian Rutsu ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
11: Simula na ngayong araw ng Huwebes, August 13 ang tinatawag na Ghost Month ayon sa Chinese Lunar Calendar. Ano nga ba ang kahulugan nito sa kulturang Chino? At ano-ano ang mga dapat at hindi dapat gawin? Alamin sa umaarangkadang balita ni Justin Ignacio.
15: Minsan mo na bang naranasan na bigla na lang siyang naglaho sa buhay mo? Ginost ka? Masakit nga yan. Pero alam mo bang sa kultura ng Chinese, ngayong araw ng Huwebes, August 13, ang simula ng Ghost Month. Ano ba ang ibig sabihin nito?
16: Ghost Month ay isang belief, tradisyon ng mga Chinese, ng mga Taoism, ng mga Buddhist. Ibig sabihin po niyan, lahat ng mga hungry ghosts ay nakabukas ng pintuan ng impyerno sila po ay nakalabas na sa realm natin.
15: Ayon sa Feng Shui Master at Astrologer na si Master Hans, pumasok ang Ghost Month sa taong 2026 ngayong araw ng Webes, August 13, at magtatapos ito sa September 11. Hindi naman daw dapat katakutan ang Ghost Month, sabi ng Feng Shui Master. Ayon sa kanya, mas dapat pa nga itong alalahanin, gunitain at alalayan ang mga yumaong mahal sa buhay para hindi sila maging hungry ghost.
16: Sila po yung mga spiritong kaliluwang ligaw. Hindi pa nakapunta ng heaven. During nabubuhay sila, napakasalbahe nila. During nabubuhay sila, ang dami lang mga taong pinahirapan. Namatay sila sa sudden bigla aksidente, na murder, napatay sila. Yung mga soul nila, hindi happy.
15: Ilan naman daw sa mga hindi ini-encourage na gawin tuwing Ghost Month ay ang kahit na anong major o life-changing decision, gaya ng pagpapakasal, pagpirma ng kontrata, paglipat ng bagong trabaho, paglipat ng bahay, at iba pa.
17: So pag Ghost Month naman, meron naman din tayong pangontra, like itong mga evil eye, meron tayong bracelet, meron tayong amulet. Ang amulet is yung parang anting-anting. Meron din tayong tinatawag ng mga panabit sa bahay, sa office, tindahan. Meron tayong mga figurines na money tree or chongkui.
15: Bukod sa mga ito, mayroon ding mga pang-alay, iba't ibang incense para sa cleansing, mga panabit at gayon din ang mga pangontrang pwedeng ilagay sa wallet. Nagkakahalaga ang mga ito mula 180 hanggang 1,200 pesos.
18: At gaya nga ng sinabi ni Evelyn, ang mga pangontrang ito ay karagdagan lamang upang mapabuti ang iyong buhay. Importante pa rin na gumawa ng mabuti. Sikaping huwag maging padalos-dalos sa desisyon at higit sa lahat, manalig sa itaas. Ako si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
11: Disney magic is in the air. Makisayaw, makikanta at makisaya. Dahil Disney on Ice is back in Manila. At sa kauna-unahang pagkakataon, mapapanood na rin ito sa Cebu. Matutunghayan muli ang mga world-class figure skating performances, high-flying acrobatics, special effects, costumes at set design sa Disney on Ice presents Let's Dance sa darating na Disyembre. At para bigyan tayo ng pasilip sa mga aabangan rito, makakasama natin sa ating studio, PRTV Studios Live, ang mga professional skater ng Disney on Ice na sina Ann Clarice Roman.
5: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Santon Gold. Coffee Mix.
19: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami nagtatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at kumuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Simula noon, lahat ng ka-office mate ko, nag-Santon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix. This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
11: About what to expect for this year's theme.
20: Yeah. So this brand new show that we're bringing this holiday season, Disney on Ice presents Let's Dance. It is a huge, colorful party celebration. DJ Mickey and all of his pals will take you through all of your favorite Disney movies. And you'll get to sing and dance along to your favorite songs. And yeah.
21: Yeah, and this is going to be the biggest holiday sing-along.
11: Wow.
21: Yes.
11: Sing-along also.
21: Featuring Santa Goofy and then Donald.
20: Yes. First time ever we're bringing some festive music and a holiday sing-along at the top.
22: So Disney on Ice presents Let's Dance. It's really like in the title. We want everyone in the audience to get up and dance with their family and friends this holiday season. We're going to be having fun on the ice, and so we want everybody out in the audience to also have as much fun as they can.
11: So it's going to be like a fun, interactive experience.
20: Yes, it's
11: this
20: very
11: time.
20: Interactive. There'll be lyrics on the screen, so cool. Everyone can sing along. And Timon and Pumbaa from The Lion King, they teach you how to dance throughout the show. Oh, so wow. There's many opportunities to dance and sing.
11: This is so exciting. And also, another thing to be really excited about is that this is going to be your first time to
1: be performing in Cebu. Sa Cebu, pupunta po sila dyan. At how special is this for the group now that Disney on Ice is celebrating its return in the Philippines?
21: Sobrang excited po kami not only to perform in Manila, but also to bring this show to Cebu.
1: Mm-hmm.
22: Yeah, for the first time. I've been to Cebu a couple of times, and I'm so really? Excited for the local people there to have Disney brought to them.
1: Yes, and also it's the first time that we're going to have it in Cebu.
22: Yes.
1: So sa lahat po ng mga taga Cebu, mga Cebuano nating mga kababayan, ay merong skating rink dyan na gagawin specially for Disney on Ice.
21: Yes, meron din pong skating rink sa SM. So
1: yes.
21: Hopefully we can encourage skaters to learn to skate and also one day be skater and performer just like us in Disney on Ice.
1: So Allison, we're going to expect the usual Disney stunts and, you know, challenging performances. What to you is, maybe one of the most challenging stunts that you're going to do for this Disney on Ice in December?
22: So I'm an ensemble skater in the show, and so I get to perform in a bunch of different group numbers during the show. My favorite is from the Moana segment. It's a cute girls number, it's called Shiny. And yeah, I mean, it's not a hard thing to do, but I love skating with my fellow figure skaters as well, and just bringing the joy to all the families.
1: And aside from the characters that you mentioned earlier, who are the other Disney characters that we are going to expect in Let's Dance?
22: Yeah, we have a surprise guest.
1: Ooh, surprise.
22: Character, and it's Stitch.
1: Oh,
22: Stitch will be on yes. the ice. He'll come out and cause some good chaos and mix up the DJ booth a little bit. DJ Stitch.
21: And he will bring more Stitch. Fun to the show,
22: yes.
21: And we can't wait to see that.
1: Yes, for sure. Again, what are the new production elements, choreography, costumes? We love your costumes. And other special effects should the audience watch out for this year?
22: Yeah, so this show, we have 5 stories. We have Moana, The Lion King, The Little Mermaid, Wish, and Frozen 2.
1: Of course, yes. Frozen is one of our the girls' favorites.
22: Oh, nice.
1: Yes. And how many shows in total have you prepared for the Philippines? And this is another important question. How early can we buy the tickets before they run out?
22: So last year we did 30 plus shows in Manila. And now this year we're going to expand to Cebu. So we're so excited for that. And it's going to be the largest Disney on Ice production in the Philippines. And so you can get your tickets actually right now on Ticketmaster.ph. Get them before they sell out.
21: And the ticket starts at 300 pesos, so bring your entire family and celebrate holiday with us.
1: Yes, and all right, once again, please invite the Disney kids and the Disney kids at heart like me to watch Disney on Ice.
21: Yes, iniimbitahan ko po kayo na manood and join us for a holiday party. We have show at SM Seaside Cebu on December 28th. November 28 to December 3, and also SM Mall of Asia Arena. SM Mall of Asia Arena on December
22: 18
21: to January 3rd.
1: Hanggang January 3.
21: January 3.
1: Okay, so aabangan namin. I'm sure you guys are so excited. This is something that I look forward to every year since I was very young. Because it's been there. Before it was in another place, and now it's in essence a bigger production. So thank you so much once again for joining us, our Disney princesses, our figure skaters, Clarice, Sophie, and Allison. Thanks, guys.
22: Thank you.
10: Para sa mga animal lover, bukas na ang pinakabagong animal attraction sa Cebu City kung saan pwede niyong lapitan at hawakan ang mga hayop. Yan ang umarangkadang balita ni Clark Pasuit.
2: Kilala ang Top Cebu bilang sikat na pasyalan ng mga turista. Ngunit ngayon, may iba pang atraksyon sa lugar na ito. Bukas na kasi sa publiko ang pinakabagong animal attraction dito. Ito ay ang Top's Petting Park sa Busay, Cebu City. Kabilang sa kanilang animal attractions ay ang alpaka, sugar glider, hedgehogs at marami pang iba. Di gaya ng karaniwang zoo, dito pwede mong lapitan at hawakan ang mga hayop. Meron din silang bird show. Bukas ang Top's Petting Park mula alas 10 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Sa halagang 150 pesos para sa mga matatanda at 100 pesos para sa mga bata, magkakaroon na kayo ng close-up animal experience. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
1: Nakaka-excite rin dahil kahit papaano sa kabila po ng mga balita,
3: yes,
1: kahit na maulan, alam mo minsan talaga yung mga ganitong klase ng mga shows na inaabangan. Uh-oh. Ang Christmas kasi partner
3: para sa mga bata.
1: Hindi lang para sa mga bata,
3: para sa mga young at heart.
1: Oo
3: naman,
1: dahil nakakatuwa kanina nandito po si Mickey Mouse sa ating studio.
3: At
1: na-excite tayo.
3: Swerte nga pinagbigyan ako naman sa pila.
1: Ako
3: sabi
1: rin,
3: mag-show na raw eh.
1: I'm so excited kasi alam mo, tuwing nakikita ko rin si Mickey Mouse, mm-hmm, alam mo talaga, iba yung feeling eh.
3: Oo naman.
1: Diba? Parang bata ako ulit.
3: Bubuaw yun, bumabalik ang yung pagkabang. Pero kanina doon sa Pinay na skater, no? Ano kaya yung pakiramdam pag nagpa-perform ka sa mga kababayan mo? Mas may added pressure kaya...
1: No? Oo, kasi alam mo, hindi naman tayo skating na bansa, yeah, di ba? Buti na lang sa SMA skating, kaya nakakapag-skate,
3: no? Paano.
1: Pero magandang, siguro ibang interview yan, ano? Mm-hmm. Yung kanyang pagiging figure skater.
3: Yeah,
1: dahil hindi madala sa isang Pilipino ang nagiging figure skater.
3: Dahil wala
1: skater
3: naman tayo sa Pilipinas.
1: At saka yung sa Disney mismo.
3: Pero paano ba yan? Di ba usually nadadala mo yung kids mo dyan? Every show ay iba-iba yung fini-feature nilang characters.
1: Every year, iba-iba.
3: Iba,
1: yung
3: every year
1: theme. Pero andun pa rin yung mga favorite characters natin, mm-hmm, partner. So masarap na maplanan niyo po yan sa December hanggang January. And of course, aabangan yung show nila dyan sa Cebu kasi first time na dadating dyan ang ating Disney on Ice.
3: Dapat ba magdala ng jacket?
1: I think so. Yeah, alam mo ako, lamigin.
3: Sige.
1: At yan ang mga umarangkada ang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
3: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
1: Arangkada Balita.
7: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
4: Fame sa kanilang lugar, natagpuan na isa pang lalaki pinaghahanap. Mga bagong lubak sa EDSA, lumitaw matapos ang kasagsagan ng pag-ulan. Senate probe sa EDSA rehab isinusulong ni Senador Lacson. Maladagat na basura sa Redemptorist Water Channel sa Paranaque City, halos nalinis na. Maraming baunahing kalsada sa Cordillera Administrative Region, sarado dahil sa sunod-sunod na landslide, rockslide at pag-agos ng putik. Sa pool sa video, hold upper ng laban ng masukol ng rumispunding pulis sa Muntinlupa City. Spa sa Quezon City na nag-aalok umano ng extra service, sinalakay ng NBI, siyam na babae nasa gip. Rumble na mga kabataan sumiklab sa Samal Island sa Davao del Norte. Malacanang, iginiit na walang kinalaman at walang pagtatakpan sa issue ng umano'y leadership fund ng mga mambabatas. Screen test nila Julia Barreto at Joshua Garcia para sa kanilang bagong pelikula, pumalo agad sa 7.5 million views.
5: Huwag akong mahalin mo. Iba.

0: Live, mula sa ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa mga nalunod na binatilyo sa Caloocan at Bulacan. Natagpuan na ang katawan ng tatlong binatilyong nalunod sa mga ilog sa kani-kanilang lugar at pinaniniwala ang inagos sa Marilao River noong Lunes. Live nagpapatrol sa Marilao, Bulacan, Michael Delizo. Mike, ilan pa ang hinahanap sa ngayon?
2: Alvin, may isa pang hinahanap. Ito yung 18 anyos na nalunod sa may Kamaring Caloocan noong Lunes. Kaninang umaga, natagpuan na sa isang creek dito sa may barangay Nagbalon sa Marilao ang labi ng dalawa, habang yung isa pa ay lumutang naman sa may Santa Maria kahapon ng hapon.
3: Pinabawalan na kasi kita. Ang tigas ng ulo ko. Bakit ganyan naman na lang?
4: Gumuho ang mga pangarap ni Crisel nang matagpuan ang labi ng kanyang 13 anyos na anak na si Raisin Carl o RK. Tinangay si RK nang rumaragas ang ilog sa Bagong Silang, Caloocan City noong Lunes. Kasama ang labi ni RK sa natagpuan ngayong Huwebes ng umaga sa creek sa barangay Nagbalon, Marilao, Bulacan.
3: Sobrang sakit po. Ma, mag-aaral akong mabuti. Bibilang kita ng bahay na maganda. Ako ang magbibigay sa iyo ng magandang buhay. Bakit hindi mo naman anak tinupad? Bakit naman?
5: Ay, masakit din po sa akin. At naawa po ako sa apo ko. Maliit pa po eh.
4: Isa pa sa na-recover sa Marilao, ang katawan ng 13 anyos na si Ronjin na nalunod naman sa ilog sa barangay Gaya-Gaya, lungsod ng San Jose del Monte.
6: Report po yung mga Estero Rangers natin dito sa may Tabon Creek sa Nagbalon, na may natagpuan po silang dalawang bangkay. Right away po, dumating po yung mga tao po ng rescue ng Marilao sa PNP.
7: Nung nakita po sir, magkasama yung dalawa?
8: Magkasama na. Magkahiwalay ng lugar yan eh. Magkaibang location yung pinaglanguyan. Pero sa parte ng Marilao, magko-connect na siya. So magiging isang agos na lang sila pagdating ng Marilao.
4: Samantala, pasado alas 5 naman ng hapon nitong Miyerkules, nang makuha sa parada Santa Maria, Bulacan, ang bangkay ng 17 anyos na si John Norbert Nipay na nalunod sa Santo Cristo, San Jose del Monte. Patuloy namang pinagahanap ang 18 anyos na si Mark Ivan Hirona na tinangay ng agos ng ilog sa bahagi ng Robes, Camarines, Caloocan City.
9: Umasa pa rin ako. Nakakawit ako siya. Mag-aaral pa yun, sir. Wala kaming katawan na nakikita.
4: Paglilinaw naman ng barangay Gaya-Gaya, San Jose del Monte, apat ang kumpirmadong nawawala, taliwa sa una nilang report na 5 kabataan.
10: Upon investigation po namin kahapon hanggang sa ngayon po, napatunayan po na 4 lang po talaga base dun sa mga address na ibinigay po nila sa atin.
4: Paulit-ulit din ang paalala ng mga otoridad sa publiko na delikado, kaya dapat iwasang maligo sa ilog kapag masama ang panahon.
2: Alvin, konting situation report lang dito sa aking kinaroroonan sa bayan ng Marilao. Ito yung Lias Road, no? May kita dito sa aking likuran na baha pa rin hanggang ngayon. Ayon sa local disaster office, 8 barangay ang lubog pa rin sa baha dito sa bayan ng Marilao. Ngayong pabugso-bugso pa rin, patuloy pa rin ang pag-ulan dito sa bayan. Alvin, balik sa'yo.
1: Maraming salamat, Michael Delizo. Hindi bababa sa 21 ang mga naiulat na nasawi sa pinagsamang epekto ng habagat at mga nagdambagyong Luis at Maymay. Batay sa huling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, pinakamaraming nasawi sa Benguet dahil sa landslide na umabot sa 15 ang bilang. Tig-3 naman sa Rizal at Batangas, 14 ang naitalang sugatan at 3 ang nawawala. Umabot na sa 3,700,000 individual mula sa 10 rehiyon sa bansa ang apektado ng masamang panahon. Mahigit 50,000 rito ang nananatili sa mga evacuation center sa mga apektadong lugar. Tinatayang halos 3 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa mga infrastruktura at sektor ng agrikultura. nakapamahagi naman na ang pamahalaan ng halos kalahating bilyong pisong halaga ng mga tulong sa mga nasalantang komunidad.
11: Ikinabahala ng mga motorista ang pagsulpot ng mga lubak sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila matapos ang walang tigil na pag-ulan. Naghain naman ng resolusyon si Senador Pancolo Lacson para imbestigahan ang paglabas ng mga lubak. Live mula sa Edsa Ross Boulevard sa Pasig City, nagpapatrol si Easy Lee. Easy, kailan inaasahang matatapos ang pagkukumpuni sa mga nasirang kalsada?
12: Bernadette, ayon sa DPWH ay nag-iinspeksyon na yung kanilang mga opisina sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila para suriin yung mga nasirang kalsada dahil sa malakas sa ulan at baha. Wala namang ibinigay na timeline yung ahensya kung kailan makukumpuni yung mga nasirang kalsada, pero sinabi nila na tuloy-tuloy yung kanilang ginagawang inspeksyon at agad na aayusin ang mga ito kapag bumuti na ang panahon.
13: Muntik nang sumemplang ang sinasakyang motor ni June sa Edsa Rojas Boulevard nitong Miyerkules.
14: Patingin ko yung tubig medyo mababaw sa apatag, yung pala tagmalalim siya. Kaginawa ko, nagdandaan lang po ako ng mga preno, yung dumiretso na po ako. Kung hindi ako nagpreno, patay na ako kasi yung mga 10-wheeler nasa likod ko po ma'am eh.
13: Nitong kasagsagan ng mga pag-ulan, nagsilabasan ang mga lubak sa ilang bahagi ng Edsa at iba pang pangunahing kalsada. Kabilang na sa Edsa Rojas Boulevard, Guadalupe at Orense. Kaya nangangamba ang ilang motorista.
15: Konting ulan lang, malagyan ng tubig, madaanan ng sakyan, kakabutas-butas. Parang hindi ganun ka-quality yung pagkakagawa ng daan.
16: Ba nangyari nito eh, kabago-bago. Bakit ang kaganyan? Dapat na-anticipate natin ito eh.
13: Noong Sabado, mga lubak sa Buendia southbound ng EDSA nakatatapos lang i-rehabilitate ang binisita ni DPWH Secretary Vince Tizon. Aniya, ang naiipon na tubig ang sumisira sa asfalto. Agad naman tiniyak ng kagawaran na aayusin ito ng kontraktor ng walang gastos sa pamahalaan. Si Senador Panfilo Lacson naman naghain ng Senate Resolution 594 para hilingin sa Senate Committee on Public Works na magsagawa ng imbestigasyon sa mga lubak-lubak na kalsada. Kasama na ang mga lugar na katatapos lang i-rehabilitate. Iyan aniya ay para masuri ang disenyo at engineering standards ng proyekto at matiyak ang pananagutan sa public infrastructure. Ang mabilis umano na pagkasira ay naglalantad ng malalim na problema sa pagpaplano, disenyo, konstruksyon at pamamahala ng mga mamahaling proyektong pang-infrastruktura ng gobyerno. Samantala, naglaan naman ng DPWH ng 81 million pesos na pondo para sa unang yugto ng rehabilitasyon ng Maysan Road sa Valenzuela City na magsisimula ngayong Agosto at inaasahang makumpleto sa loob ng 6 na buwan. Inirereklamo na rin kasi ito ng mga dumadaan sa naturang kalsada.
17: Mamimili ka talaga ng dadaanan mo.
18: Talaga, ikaw pa yung mag-a-adjust sa daan?
17: Oo, siyempre. Minsan na nga, sumimplang ako doon. Ang lalim, pag preno ko, naiwan ako doon, naiwan itong bike sa lubak. Ako gumapang sa unahan. Ang tagal na nito, sir eh. Taon na ito, sir. Taon na ito.
13: Ngayong Webes, personal itong ininspeksyon ni Dizon kasama ang LGU.
19: Kita nyo naman.
20: Opo.
19: Ito mo, parang sungkaan eh. Tagagang sinasira. Kawawa yung mga, gagawin na yung mga motorsiklo, maraming sumisemplang dito. And dapat nag-umpisa na tayo, kaya gan. Magandang tigil yung ulan, pero pinangako ko kay Mayor na once na huminto ng konti ito, mamomobilize na tayo, magsisimula na tayo.
21: Yung magandang quality na concrete ang ilalagay at yung bakal, may bakal tayo sa ilalim. Makapal na bakal kasi talagang daanan ho ito ng truck. Ang NLEX kasi dito lang sa kanan natin, ito talaga ang preferred labasan at pasukan ng mga truck.
13: Ayon kay Gatchalian, simula sa August 15, magpapatupad ng truck ban window sa Maysan Road at Bagbagin Road para bigyang daan ang rehabilitation.
12: Bernadette, silipin naman natin yung sitwasyon ng trapiko dito sa may EDSA Rojas Boulevard sa Pasay City. Dito sa may northbound o yung papuntang Makati o Quezon City, maluwag ang daloy ng trapiko. Wala ring nakikitang mahabang pila ng masasakyan sa bahaging ito. Sa southbound naman o papuntang Makapagal Avenue, maayos din ang daloy ng trapiko. Panandali ang humihinto lang ang masasakyan sa traffic light pero agad namang umaantar pagkapalit ng senyas. Kanina Bernadette ay maraming pasahero ang naipon dito sa lugar at naghihintay ng masasakyan dahil na rin sa nagsabay-sabay ang suspensyon ng klase at ilang opisina o tanggapan. Superintendent.
11: Maraming salamat sa iyo. Easily. Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas live mula sa Quezon Avenue sa Quezon City. Ariel, gaganda na ba ang panahon ngayong weekend?
0: Alam mo, Bernadette, pagkapatuloy pa ang pag-iral ng habagat pero mababawasan na yung mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon sa mga susunod na araw. Pero sa ngayon, yung mga kapal na kaulan pa ng habagat ay medyo umatras na sa gitna ng karagatan kaya nabawasan din yung paulan sa western Luzon. Wala pong low pressure area o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa ngayon, pero ang monsoon trough o yung bahagi ng Intertropical Convergence Zone o ITZZ na nakadugtong sa habagat ang nasa hilagang silangang bahagi ng Pilipinas na siya nagpapalakas at humihila sa habagat. Ito ay posibleng manatili dyan hanggang sa susunod na linggo. At sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, August 14, Biyernes, sa Luzon, meron pang kalat-kalat na mga pagulang aasahan sa kanlurang bahagi bukas. May malalakas na ulan sa ilang parte ng Central Luzon sa madaling araw at tanghali, at meron ding kalat-kalat na ulan sa Romblon at Bicol. Mas mababawasan pa ang mga pagulan mula hapon, bagamat maulan naman sa Mindoro sa hapon at gabi. Sa Palawan, uulan sa hilagang bahagi sa umaga at maulan sa gitna at timugang parte ng probinsya bandang tanghali at hapon, at mas maulan sa northern Palawan pagsapit ng gabi. Maaraw at mainit naman na sa malaking bahagi ng Kabisayaan maghapon, pero lamang sa mga aasahang pagulan bandang hapon sa western Visayas na mawawala rin pagsapit ng gabi. Mainit din at napakaalinsangan sa maraming bahagi ng Mindanao bukas. May mga kalat-kalat na ulan sa umaga at tanghali sa Maysulu at ilang lugar sa Zamboanga Peninsula, Sokcergen at Davao Region. Maulan sa hapon sa Cotabato, Mindanao Provinces, Bukidnon at Caraga, pero mawawala rin yung mga pagulang ito pag lumalim ang gabi. Ito naman sa Metro Manila ay posibleng maula pa, pero pwede nang sumilip ang araw sa umaga. At sa tanghali at hapon, may katamtamang tsansa pa ng mga pagulang dala ng habagat. Samantala, patuloy pa ang pagtaas ng level ng tubig sa Angat Dam, at itong repes ng umaga, ito ay nasa taas ng 178.79 meters at malapit ng muling makatungtong sa minimum operating level ng dam na 180 meters, kung saan pwede nang bigyang muling alokasyon ang lahat ng pwedeng paggamitan ng tubig kasama na ang irigasyon. Bernadette, dito sa aking kinalalagyan sa may Quezon Avenue sa Quezon City ay medyo nabipis yung kaulapan, at kanina bago lumubog yung araw ay sumilip yung bughaw na bahagi ng kalangitan. Sa ngayon ay madilim muli yung kaulapan at wala namang ulan, pero as of 5 p.m. ay meron nakataas na heavy rainfall warning sa ilan pang bahagi ng Central at Southern Luzon, naka-yellow warning level pa sa katimugang bahagi ng Zambales, sa Bataan at kanlurang bahagi ng Cavite at ng Batangas. Posible pa na meron muling pag-ulan mamayang gabi at bukas ng madaling araw. At yan muna ang latest sa lagay ng panahon mula po rito sa Quezon Avenue sa Quezon City. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, pamilya.
11: Sa poll sa video, ang rambol ng mga kabataan sa isang kainan sa Island Garden City of Samal sa Davao del Norte. Sa video, pinagtulungang suntukin ng grupo ng mga lalaki ang lalaking nakaitim na damit. Rumesbak naman ang kasama nito hanggang sa sumiklab ang rambol. Agad naman silang naawat ng mga pulis sa lugar. Nangyari ang rambol pagkatapos ng pagdiriwang ng Pangapog Festival noong Lunes ng madaling araw. Sa imbestigasyon, nagpang-abot ang dalawang grupo at nagkaroon ng pagtatalo na naging sanhi ng gulo. Ipinatawag sa City Mayor's Office ang mga sangkot sa rambol at pinagsabihan ng alkalde. Bilang parusa, pinag-community service sila at pinaglinis sa mga pampublikong lugar. Pasintabi sa mga manonood dahil sa maselang tema ng balita. Arestado ng NBI ang dalawang suspect sa umano'y pag-aalok ng extra service sa isang spa sa Quezon City. Lumabas din na ina-advertise online ang mga babae na isinasangkot sa illegal na serbisyo.
20: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
22: The time now on FMR.
3: It's 6:45.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
22: ACS.
23: Ang kinis na niya.
24: In fairness, nag-glow up.
23: My body.

0: mas mabaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti. Power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.
8: Na isang actual venue somewhere in Santa Teresa High, Quezon City. Pero at the same time, meron silang Telegram account na ginagamit for the purpose of advertising the services being offered to the public.
9: Isang lalaki at isang babaeng naresto na itinuturing mo na ng NBI bilang operator ng spa.
8: Pero meron tayong na-rescue na siyam na kababaihan. At ito pong mga babae na ito ay nakunan, fortunately, ng statements ng ating mga agents at nag-confirm sila na talagang they are being trafficked for sexual services. Ito pong mga babaeng na-rescue natin, itinarawag po natin sa DSWD.
9: Ayon sa NBI, sinampanan nila ng mga kasong qualified trafficking in persons na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act ng mga suspect dahil gumamit umano sila ng information and communications technology sa kanilang operasyon. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
10: Sugatan ang isang holdupper matapos manlaban sa mga rumisponding pulis sa Muntinlupa City. Kinilala naman ng National Police Commission ang kabayanihan ng mga rumisponding pulis. Nagpapatrol, Jeff Caparas.
11: Pasado alas 2 nitong Martes nang habulin ni Police Staff Sergeant Lloyd Francisco ang lalaking ito sa footbridge sa East Service Road, Barangay Sukat, Muntinlupa City. Suspect umano sa pang-hold up ang lalaki. Nang ma-corner ng mga pulis, sinalubong nito si Sargento Francisco at tila may itinuturo sa di kalayuan. Nang makumpirma ng pulis ng lalaki ang suspect sa krimen, aarestuhin na sana niya ito, pero bigla itong nanlaban. Nagpambuno ang dalawa hanggang sa bumunot ng baril ang suspect at itinutok sa pulis. Nasalag naman ito ni Francisco. Sa gitna ng kumusyon, isang putok ng barilang umalingaungaw. Bumulagta ang suspect matapos sa tamaan ng bala sa leeg. Agad naman siyang naisugod sa ospital ng rescue team ng Barangay Sukat. Kwento ni Sargento Francisco, kasama ang mga kabady, nagtungo sila sa lugar matapos sa i-dispatch para respondihan ng naganap na holdapan sa lugar.
12: Nilansin niya ako na hindi po ako yun, sir. May tumakbo na, andoon na po tumakbo na. Ngayon, yung kasama ko po na isa pong kasama nandyan po, siya naman po ang nagko-confirm sa akin, ayan na, huwag kang dumikit kasi may baril.
11: Nang makita niya umano ang baril, di siya nagdalawang isip na sunggaban ang kamay ng suspek at ipagtanggol ang sarili.
12: Tinutukan niya pa ako ng baril, hanggang sa kauli-huli ang sandali po talagang hanggat maaari ayoko talagang barilin sana. Kaso lang talagang nandoon na, nagpapambuno na, baka kung may tamaan pa o pumaksidente pang iba.
11: Laking pasalamat naman ni Police Staff Sergeant Francisco sa kumuha ng video.
12: Napakalaking tulong po sa akin nung video na yon. Sa totoo lang, kung wala pong video, mahirapan po ako magpaliwanag.
11: Positibo namang kinilala ng biktima ang suspect.
13: Nagpapasalamat na lang po ako kasi kahit papano nakatawag po at dahil doon nakaresponde po sila ng mabilis.
14: Nakuha po yung isang caliber 45 po ng Colt magazine, tapos yung cellphone and yung wallet po ng biktima. And meron din pong 3 live ammunitions.
11: Kahapon ipinatawag at kinilala ng National Police Commission ang kabayanihan nila Francisco. Mismong sinapulkong Vice Chairman at Executive Officer Commissioner Rafael Vicente Calinisan ang nagbigay ng komendasyon sa mga ito. Samantala, nagpapagaling pa sa ospital ang suspect at sumailalim na sa inquest proceedings. Naisampa na sa kanya ang mga kasong robbery holdup, illegal possession of firearms at direct assault. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
9: Gretchen, kailan ang unang laban ni Pinay tennis star Alex Ayala sa Cincinnati Open?
15: At inaasahan sa darating na weekend ang unang match ni Alex Ayala na 17th seed sa Cincinnati Open. Pero bago sumabak sa first round, nag-enjoy muna si Alex sa isang dinner kasama ang kanyang kaibigan na si American tennis star Coco Gauff. Nagpapatrol, Diane Castillejo.
1: 17th seed sa Cincinnati Open ng world number 20 Filipina superstar Alex Iyala. At dahil seeded, may bye si Iyala sa first round sa 96-player draw ng WTA 1000 tournament Cincinnati Open. Makakaharap ni Iyala sa round of 64 ang winners sa first round match nina Magda Linette at Elena Gabriela Ruse. Ngayong araw ang unang round ng tournament at inaasahan ang match ni Alex ngayong weekend. Puno ng kumpiyansa si Alex papasok sa Cincy matapos siyang umabot ng round of 16 sa National Bank Open sa Toronto, WTA 1000, at matapos mag-champion sa Washington, D.C., WTA 500. Dahil sa napakataas na level ng tennis, nag-7-match winning streak si Iyala bago natalo kay Belinda Bencic sa Canadian Open. Bago ang Cincy, nag-enjoy muna si Alex kasama si Coco Gauff sa isang dinner. Pinost niya ito sa kanyang TikTok account. Number 1 seed sa Cincinnati si Arina Sabalenka na world number 1. Pangalawa naman si Elena Rybakina. Pangatlo si Jessica Pegula. Pang-apat si Coco Gauff. At pang-lima si Mira Andreeva. Ang seed number 6 ay si Linda Noskova na posibleng makakaharap ni Iyala sa round of 16 ng Cincinnati Open. Diane Castillejo, ABS-CBN News.
7: Sa pagbabalik ng TV Patrol, lalaki nagpanggap na traffic enforcer at nangutong sa ilang motorista sa Tunggo. Dalawang lalaki timbog sa pagnanakaw sa construction site. Tambalang Josh Lea reunited sa pelikula. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: ngayong Huwebes.
1: Agent Jacinto, nakataya ang karir mo sa magiging testimony ni Mr. Chan.
2: Galit na galit ka dati nung tinanggap ko si Betsy sa Virgin. Ngayon, napapakinabangan na natin. Nalaman natin sa kanya na si Gabo ay nakatanggap ng 200,000 piso.
3: Narehan si Gabo, kinakailangan po kasi ng trabaho. Kailangan ko ng pera.
4: Baliwala yan kung di naman natin malalaman kung saan ang galing yung pera.
2: Tinatrabaho na ni Django ngayon.
5: Pagkano ba para sa video sa akin kung ano ginagawa ni Gabo? Kung paano niya nakuha yung 200,000.
3: Ang akala ko kasi dati nung nakakulong tayo, yun na ang pinakamahirap na parte ng buhay ko. Napagtanto ko po na mas mahirap ang buhay dito sa labas. Dahil kinakailangan mo makipaglaban araw-araw para ka mabuhay.
0: Coco Martin, si Gabo.

0: itatagal sa mga trabaho kaya hindi ka aasenso.
1: Gagayahin ko na sa Ate Abby para di mo na naman sabihin sa akin na sana ako na lang namatay.
2: Sino ang magna? As in, magnanakaw!
3: We have to be 100 steps ahead.
4: Turning meaningful connection into lifelong commitments.
5: Pero replication pala siya na isang existing concept.
6: Somebody leaked the concept.
7: Papunta na ako ngayon sa Pedro. Hindi niya na pwede ulitin ang ginawa niya sa akin dati.
8: Someone, someday.
9: Asan si Mikoy at Kiara?
8: Ngayong Huwebes, ang kapayapaang natagpuan.
10: Hindi lang paghuhuli ng isda matututunan mo dyan, kasi sa paghuhuli ng puso ni Mikoy.
8: Yeah! Free trial lang?
11: Anay, Tess. Ay, nagbablog po.
8: It's over. Dahil sa vlogger, A Secret in Prague. Gabi-gabi, 9:30 p.m. pagkatapos ng Someone Someday.

0: Gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m.
1: Thank you, Miss Camille. At nagustuhan mo.
2: Parang kailangan lang nating baguhin yung color scheme.
3: Dapat kasi brand colors ng Pepning.
1: Miss Billy,
4: you have a lot to explain, Abby.
0: Ngayong August 14.
4: Paano napunta sa'yo yung love feast concept namin?
1: Miss Billy, anong sinasabi mo? Wala akong ninanakaw.
4: Stop, Abby.
0: Billy versus Abby.
1: Concept ko yun. Huwag mo naman akinin yung akin.
4: Mali ka ng taong niloko.
1: Liar!
0: Abangan Someone Someday, 8:45 p.m. sa ABS-CBN sa Kapamilya Channel.
5: Nanonood ako ng TV Patrol. Doon ko nalalaman kung tumaas yung presyo ng gasolina, matrapik, para at least alam ko. Kung may magtanong man sa akin, alam ko kung ano nangyayari. Yung TV Patrol, may tiwala ako. Sa kanya ako nanonood. Kasama ko yung apo ko, yung asawa ko, yung mga anak ko. Gabi-gabi yan.
0: Magkasama tayo sa bawat kwento.

0: Timbog ang isang lalaki matapos na magpanggap na traffic enforcer at mangotong sa ilang motorista sa Tondo, Maynila. Ang suspect, dati palang tauhan ng Manila Traffic and Parking Bureau pero nasibak sa trabaho. Nagpapatrol, Bea Cuadra.
1: Natiketa ng traffic enforcer ang driver ng truck na ito dahil sa paglabag sa ordinansa sa bahagi ng Road 10 o Mel Lopez Boulevard sa Barangay 100 Tondo, Maynila nitong Lunes.
2: May sariling panigid ba?
1: Kinagabihan, nakuhanan ang pagpara ng parehong enforcer sa isa pang sasakyan. Dito na nabistong peking traffic enforcer ang lalaki nang lapitan siya ng totoong enforcer ng Manila Traffic and Parking Bureau Sector 2. Nagtangkang tumakas ang suspect nang walang maipakitang ID na empleyado siya ng Manila LGU.
3: Hinanapan na siya at alam niyang masasakote siya. Nagtangka siya, tumakbo. So ang pagkakabanggit ng isang member ng MTP

0: humihilang pera.
1: Tumanggi sa Panayamang suspect na nakakulong na sa Rahabago Police Station dahil sa kasong usurpation of authority at illegal use of insignia. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
2: Timbog ang dalawang lalaki matapos magnakaw sa construction site sa Quezon City. Ang isa sa mga suspect, kapitbahay pala ng isang empleyado sa pinasok nilang construction site. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
3: Walang takot na inakyat ng dalawang lalaki ang rooftop ng gusaling ito sa barangay Holy Spirit, Quezon City, kung saan naroon ang isang construction site Martes ng madaling araw. Ang kanilang pakay, magnakaw sa mga natutulog na construction worker. Nagsilbing lookout ang lalaking may takip sa muka, habang ang kasama niyang nakaputi na long sleeves ang tumangay sa mga cellphone ng mga biktima. Bago tumakas, humabol pa ng tingin sa lugar ang isa sa mga suspect.
4: Hinanap niya yung cellphone niya, wala na. Nakita niya, charger na lang. So, nagtaka siya. Kaya ginising niya rin yung dalawang kasama niya pa. So, nagtaka din yung dalawa kasi wala na rin yung cellphone nila. Ang nando na lang din, charger nila.
3: Agad namang nagpasaklolo sa supervisor ng construction site ang mga biktima. Nang tignan ang CCTV footage, natukoy ng supervisor ang isa sa mga suspect.
4: Nakilala nung witness natin yung isa sa mga suspect dahil nga sa tattoo niya sa leeg. So accordingly sa kanya is kapitbahay niya. So kasama ang mga otoridad, pinuntahan sa bahay, and then pagpunta sa bahay, doon na rin niya na ituro kung saan nakatira yung minor de edad at napuntahan na rin at kaya nahuli silang dalawa.
3: Hindi na na-recover ang mga ninakaw na cellphone.
5: Kaya wala po nang gagawin yung mga ganun kasi kailangan walang po. Sa mga ano po na kailangan pangkain sa araw-araw, kailangan lang po.
6: Saan nyo dinamay yung cellphone?
5: Benta po.
3: Nahaharap ang mga suspect sa reklamong robbery habang isa sa ilalim sa social intervention ang minor de edad. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
2: Ipinagutos nga ng PNP ang dismissal proceedings laban sa naarestong pulis na suspect sa pamamaril sa isang resort sa Maragondon, Cavite, kung saan dalawa ang napatay kabilang ang isang pulis. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., kailangan ng mas malalim na imbestigasyon para malaman ang kriminal at administratibong pananagutan ng mga sangkot. Nauna rito, nagkaroon umano ng pagtatalo ang suspect at mga biktima na nauwi sa pamamaril na ikinamatay ng isang pulis at isang sibilyan. Isa pang pulis ang nasugatan at nasa stable ng kondisyon. Dagdag ni Nartates, bunga ang insidente ng kawalan ng disiplina ng mga sangkot na pulis na nasa impluwensya ng alak.
7: May paliwanag si Senate Finance Committee Chairman J.V. Ejercito sa isiniwalat na leadership fund ni dating Public Works Secretary Manuel Bunoan. Samantala, dumistansya naman ang palasyo sa usapin. Nagpapatrol, R.G. Cruz!
8: Matapos tumistigo ni dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunoan sa umano'y leadership funds ng mga mababatas, giniit ang Malacanang na hindi kasali rito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at wala silang pagtatakpan.
9: Kung alam ng Pangulo, hindi yung mangyayari yan. Parang teacher, kapag kayo'y nangopya, ipapaalam nyo ba sa teacher nyo? Pag nahuli kayo ng teacher, anong gagawin ng teacher? Eh di ba, bibigyan kayo ng penalty? Kung alam ng Pangulo yan, hindi niya yan itotolerate at hindi yan mangyayari. Pero mga ganito kasing usapan, minsan, lihim.
8: Pinaliwanag naman ni Senate Finance Committee Chair G.V. Ejercito na may mga pondong nauugnay talaga sa mga mababatas sa budget. Pero anya, hindi naman masamang magsabi ang mga mababatas kung anong dapat pagkagastusan.
10: Pag may nag-request ng mga ospital sa probinsya, siyempre tutulungan mo pag ni-refer sa amin. At malamang, charge, kumbaga charge sa account mo pag ni-refer mo at napurbahan. We can only refer, pero it's the agencies or departments that approve, sila ang nagkakaroon ng ang nagsasala at nag-aproba.
8: Pero kahit hindi masama, hindi naman proper o nararapat ito ayon kay Senator Panfilo Lacson. Pag hindi anya naagapan, pwede itong mauwi sa ipinagbabawal na pork barrel.
11: Kasi kung doon pa lang sa NEP, naka-insert na, parang ito yung parang sabihin na natin, ito yung descendant ng pork barrel, which was outlawed way back in 2014, di ba?
8: Dagdag ni

0: Conference ito kung may babaguhin man ang mga mababata sa budget, bawal na sa Bicameral Conference Committee. Kailangan sa plenaryo para makita ng lahat. Naniniwala rin si Ercito na dapat tapusin ang mga nakatenggang flood control projects.
1: Pero sa akin, I think dapat natin payagan yung mga nasimula na. Dahil kasi pag flood control, hindi tinumpleto, may mga puwang, useless. Kasi tubig yan, maghahanap ng lulusutan yan, useless, magbabaha rin. So para yung mga may gaps, ituloy tapusin. No? So walang bago, no new flood control projects.
0: Aminado naman si Ercito na maging mahirap ang pagtalakay sa 2027 budget dahil kinakain ng impeachment trial ang oras at espasyo sa gusali ng Senado.
1: So ngayon, all the finance committee hearings will be in the Senate pag budget season. All the other committees will be NPICC kasi no choice na. Wala na tayong rooms because ginagamit for CA, ginagamit for impeachment, ng mga holding rooms. So yun ang dilemma natin.
0: Sa August 27, magsisimula ang Senado na talakayin ang 2027 budget. RG Cruz, ABS-CBN News.
2: New movie alert! Muling magsasama sa isang proyekto ang OG love team na sina John Pratt at Heart Evangelista. Reunited naman sa pelikula ang tambalang Julia Barreto at Joshua Garcia. At trending agad ang kanilang screen test na umabot na sa 7.5 million ang views. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
3: 23 taon ang nakalipas, buhay na buhay pa rin ang kilig para sa John Hart. Kinumpirma ni John Pratz na may nakahanda ng bago proyekto para sa kanila ng dating on-screen partner na si Hart Evangelista.
4: The team discussed that we're gonna have a project together.
5: Ooh,
4: so,
5: grabe!
4: So, yun pa lang yung dinidisclose sa amin, so hindi pa namin alam kung ano pa yung mga further details.
3: Hindi pa sinabi ni John kung pelikula o serye ito, pero anila, mananatili ang minahal ng fans sa kanilang tandem.
4: I'm sure the genre is very close to Joe Hart. No. Kung ano yung, kung saan naman kami siguro minahal, we'll keep it talaga yung core na yun.
3: Para kay John, ito na ang kanilang biggest fan service, lalo't sa kabila ng kanilang sikat na tandem noon, hindi sila nagkaroon ng solo project together. Nagsimula ang panibagong John Hart fever nang muling magkita ang dalawa matapos ang 23 years. Aminado si John, noong una ay naging kakaiba ang pakiramdam dahil marami nang nagbago sa kanilang buhay. Pero nang magkaharap na sila...
4: Surprisingly, siya pa rin yung love mariumpa ko na nakilala ko nung late 90s, early 2000. Ang laking chunk nung John and Hart sa career ko eh. Kumbaga yun ako, yun yung peak ko nung career ko nung kaming dalawa.
3: Nagulat din si John sa pagbuhos ng suporta online. Suportado rin ng misis niyang si Isabel Oli ang reunion, na isa rin palang John Hart fan noon.
6: Action!
3: Samantala, umapaw muli ang halo-halong emosyon ng fans ni Julia Barreto at Joshua Garcia matapos mag-drop ang Star Cinema ng screen test para sa bago nilang pelikula.
7: Hanggang hindi ka nagmamahal, hindi mo maiintindihan.
8: Naiintindihan ko dahil mahal kita.
3: Sa loob lang ng 18 hours, pumalo na agad-agad sa 7.5 million views ang screen test ng Always Yours, Never Mind na dinirect ni Kathy Garcia Sampana.
7: Huwag akong mahalin mo. Iba.
3: Mapapanood ang Always Yours, Never Mind simula September 30. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
2: Sa pagbabalik ng TV Patrol, extradition request ng Amerika para kay Pastor Kibuloy natanggap na ng DOJ. At Vini, todo ensayo na para sa Summer Sonic Music Festival sa Japan. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: kayong Huwebes.
1: Agent Jacinto, nakataya ang karir mo sa magiging testimony ni Mr. Chan.
2: Galit na galit ka dati nung tinanggap ko si Betsy sa Virgin.
3: Ngayon, napapakinabangan na natin.
2: Nalaman natin sa kanya na si Gabo ay nakatanggap ng 200,000 piso.
4: Narinig ko po, kinakailangan po kasi ng trabaho. Kailangan ko ng pera.
5: Bali, wala yan. Kung di naman natin malalaman kung saan ang galing yung pera.
2: Tinatrabaho na ni Django ngayon.
6: Pagkano ba? Para sa video sa akin kung ano ginagawa ni Gabo. Kung paano niya nakuha yung 200,000.
4: Ang akala ko kasi dati nung nakakulong tayo, yun na ang pinakamahirap na parte ng buhay ko. Napagtagpo po na mas mahirap ang buhay dito sa labas. Dahil kinakailangan mo makipaglaban araw-araw para ka mabuhay.
0: Coco Martin, si Gabo.

0: itatagal sa mga trabaho kaya hindi ka aasenso.
1: Gagayahin ko na si Ate Abby para di mo na naman sabihin sa akin. Sana ako na lang namatay.
2: Sino ang magna? As in, magnanakaw!
3: We have to be 100 steps ahead.
4: Turning meaningful connections into lifelong commitments.
5: Pero replication pala siya na isang existing concept.
6: Somebody leaked the concept.
7: Papunta na ako ngayon sa Pebble. Hindi niya na pwede ulitin ang ginawa niya sa akin dati.
8: Someone, someday.
9: Asan si Mikoy at Kiara?
10: Ngayong Huwebes, ang kapayapaang natagpuan.
11: Hindi lang paghuhuli ng isda matututunan mo dyan, isa paghuhuli ng puso ni Mikoy.
10: Yeah! Free trial lang?
12: Nanay Tess, ay nagbablog po.
10: It's over. Dahil sa vlogger, A Secret in Prague. Gabi-gabi, 9:30 p.m. Pagkatapos ng Someone Someday.

gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m.

0: sa mga trabaho kaya hindi ka aasenso.
1: Gagayahin ko na sa Ate Abby para di mo na naman sabihin sa akin. Sana ako na lang namatay.
2: Sino ang magna? As in, magnanakaw!
3: We have to be 100 steps ahead.
4: Turning meaningful connections into lifelong commitments.
5: Pero replication pala siya na isang existing concept.
6: Somebody leaked the concept.
7: Papunta na ako ngayon sa Pebble. Hindi niya na pwede ulitin yung ginawa niya sa akin dati.
8: Someone, someday.
9: Agaw eksena sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga sagutan ng mga abogado na minsan ay nauuwi sa katatawanan. Pero hindi lahat ay natutuwa, kaya may panawagang rendahan na ang mga ito. Nagpapatrol, RG Cruz.
10: Nanood pa ako ng Odyssey. Kalagay dito, bongga kaday.
11: Ito, mas matanda ho sa akin si Attorney Kapunan. Maybe she has more years of experience. She has 48 years. I have 15. We should learn to respect each other and refrain from making side comments, so Your Honor. And that was...
12: Bukod sa mga teknikalidad, may sagutan at katatawanan sa palitan ng mga argumento ng mga abogado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
13: Aba, para meron naman tayong konting break, hindi na lang nakakatawa lagi yung mga senator judge. Minsan nakakatawa rin naman yung defense at saka yung prosecution. Ganitong lang advice ko sa inyo, you enjoy while it lasts.
12: Paalala ng isang senador, may responsibilidad ang lahat na nagsasalita sa korte dahil napapanood sila ng publiko.
14: I hope they maintain proper decorum. They have to remember that still an impeachment court, di ba? We will base everything on evidence and we will fully maging maayos. We're hoping that everybody will behave properly.
12: Pero pay panawagan ring rendahan na ng presiding officer ang mga ganitong eksena.
15: Ang hirap-hirap na nga sundan dahil technical, nakakabato. Tapos, hindi ko malaman kung ito ay magiging comedy o action. Nakita ko yung mga palitan, hindi naman offensive or what, pero supili na yan habang maaga pa.
12: Pinaninindigan naman na magkabilang panig ang mga sinabi nila. Bukod kasi sa mga pahayag ni Attorney Kapunan, pumalag na rin ang depensa sa social media post ni Attorney Amado Virgil Ligutan.
16: Yung punto lang naman po dun is to test the credibility of the witness and the testimony of the witness. I think bawat Pilipino ay may karapatan kung ano sa tingin nila. Ito po yung highlight kahapon. We respect that and that's really the political aspect of the impeachment trial.
17: I think it is incumbent upon any lawyer na bigyan mo ng enlightenment ang taong bayan. Kasi very alarming yun eh. And apparently, yun ang na-pick up ng publiko. Malibang sumagot, malibang bigyan ng kaliwanagan ang katanungan ng taong bayan, gusto sana namin ng enlightenment, ng guidance. When does the comment constitute violation of the prohibition? And when does the same does not constitute?
18: Pagdating naman sa sub judice, hindi naman bawal na magsalita tungkol sa isang pending case. Ang mga desisyon ng Korte Suprema, klaro naman, sabing ganon, ang pinagbabawal lang yung any statements that are intended to influence the outcome of the case.
12: Ayon naman sa tagapagsalita ng korte, mahalagang manatiling professional ang lahat.
19: The parties, the counsels, the prosecutors, the private prosecutors, and even the senator judges cannot talk about the merits of the case. What is not clear is that if you are going to comment regarding a matter that was discussed but not really on the evidentiary matter of the case, then it might not fall under a violation of Rule 18. It might fall under a violation of another rule, which is under the canons for professional responsibility and accountability.
12: Sa Lunes, malalaman ang paliwanag at posisyon ng magkabilang panig at kung ano ang magiging desisyon ng impeachment court sa mga issue. RG Cruz, ABS-CBN News.
20: Natanggal na ang tuneladang ng basura na naipon sa Redemptorist Water Channel sa Parañaque City sa kasagsagan ng pag-ulan. Pero isang pangmatagalang solusyon ang inahanap para tugunan ang problema sa basura. Nagpapatrol, Rafael Bossano.
21: Mula sa pagiging dagat ng basura,
0: Nakita na muli ang tubig sa Redemptorist Water Channel. Bukod sa paghakot ng heavy equipment, malaking bahagi ng pagkakalinis ng water channel ang mga taong buong loob na sinuong ang maruming tubig. Ang street sweeper na si Nelly Di Alintana ang pagkakababad sa ulan, putik at basura sa ngalan ng paglilinis ng bahaging ito ng Baclaran.
21: Kagaya ng leptospirosis po, kailangan talaga protektado kaya kami po nakabuta. Kailangan pagkatapos namin maglinis din kami ng kamay para sa proteksyon sa katawan namin. Uminom ng vitamin para magampanan ko lahat.
0: Pero hindi lang leptospirosis ang pwedeng makuha sa baha at maruming tubig. Ayon sa U.S. Center for Disease Control, ang paglusong sa maruming tubig at baha ay pwede rin magdulot ng rashes sa balat, tetano at gastrointestinal illnesses. Ang pinakasusi para maiwasan ito, kalinisan. Pero paano nga ba maiiwasan na maulit-muli ang nangyari sa Redemptorist Water Channel gayong sa buong Metro Manila may 300 creek at 17 river system? Ayon sa DENR, kailangan talaga ang pagtutulungan ng lahat ng sektor.
22: Kailangan nating magsuportahan din ang local government unit dahil we need to capacitate them. Hindi na natin pwedeng gawin yung mga traditional na collect, segregate, dahil napakabilis talaga mag-generate ng basura.
0: Isa umano sa kailangan, dagdag ni Leones, ay mga proyekto gaya ng waste to energy na una na ring nabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero ayon sa grupong Greenpeace, delikado at magastos umano ang waste to energy. Sa isang pahayag, sinabi ng grupo na bukod sa walang magagawa ang waste to energy para mapigilan ang pagkakaipon ng plastic sa mga daluyan ng tubig, nagbubuga lang ito ng delikadong usok, abo at greenhouse gas.
22: Hindi naman siya incineration lang. Pag sinating waste to energy project, it could come whether it is a non-burn or burn technologies. Ang sinasabi ng batas, bawal tayong magsunog. Gumagamit tayo ng apoy para sunugin yung mga basura.
0: Malaking bagay din ang magiging pagpapatupad ng Extended Producers Responsibility Act na minamandato ang malalaking kumpanya na i-recover at i-recycle ang kanilang plastic packaging. Kung titingnan lang kasi ang basurang naipon sa Redemptorist Water Channel, kitang karamihan sa mga ito ay wrapper ng mga malalaking brand ng pagkain at gamit. Kaya ang panukala ni Las Piñas Representative Mark Anthony Santos, magkaroon ng garbage police ang Metro Manila na makikita sa mga kalsada para hulihin at dalhin sa naaangkop na otoridad ang mga lalabag sa tamang pagtatapon ng basura. Hindi umano masosolusyonan ang krisis ng basura kung ang mga batas ay nasa papel lang. Ayon sa mga environmental advocate, hindi pwedeng paulit-ulit lang ang problema sa basura. At hanggat hindi tuluyang nagbabago ang kilos ng publiko, ang basurang tinapo ng hindi tama, ibabalik at ibabalik lang din ng kalikasan. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
23: Siksikan pa rin ang mga residenteng apektado ng baha dahil sa habagat sa mga evacuation center sa San Mateo, Rizal. Binisita po sila ng ABS-CBN Foundation sa GIP Kapamilya at ng inyong TV Patrol Lingkod Kapamilya para hatiran ng tulong.
24: Araw-araw mo na ginagawa.
25: Ilang araw nang nananatili sa evacuation center sa San Mateo Elementary School ang mga pamilyang apektado ng baha dahil sa habagat. Ilang pirasong gamit at pinagtagpi-tagping karton ang nagsisilbing higaan ngayon ng pamilya ng 67 taong gulang na si Tatay Rodolfo.
26: Ay, ang hirap po. Lagi po kaming natataranta, naghahakot ng gamit. Tapos, ang ginagawa ko po, pinapauna ko na po yung dalawa. Kasi po, puro mahina sila. May putik po lahat, ang damit namin. Tapos, mga kardero namin, mga kawali, nagkandawala yung kawali namin. Panalangin ko na sana guminhawa kami.
25: Hindi naman makabalik sa trabaho ang waitress na si Hazel matapos tangayin ng baha ang kanyang mga gamit.
27: Mahirap po sa akin kasi wala din po akong kita. Ang ginawa ko na lang po, yes, nangangalakal po ng mga bote, tsaka ng mga plastic bottles po, na mga pamili lang ng pagkain po.
28: Nag-start po to ng Saturday. Nung nag-activate po yung aming incident command post, doon na po sila nagsimula mag-evacuate. So tatlong araw na po sila, karamihan po dyan sir ay hirap, kasagsagan ng bagyo, walang hanap buhay, kaya talagang Ang pangangailangan po talaga nila yung kanilang bigas, no? Ulam, no? Yung kanilang pang-araw-araw na pagkain.
25: Kasama ang pamilya ni Hazel at Rodolfo sa mahigit 600 pamilyang nahatira ng tulong ng ABS-CBN Foundation sa Gift Kapamilya at ng inyong TV Patrol Lingkod Kapamilya. Katuwang ang Presidential Security Command.
26: Gusto ko po, nagpapasalamat po ako sa ABS-CBN na tumulong sa akin.
27: Thank you so much po na naging bagay po sa pagkain po namin pang araw-araw po.
25: Para sa mga nais pang magpaabot ng tulong sa mga kapamilya nating apektado ng habagat, maaaring mag-donate ng bigas, ready-to-eat na pagkain o mga delata. Nangangailangan din po sila ng mga hygiene kit items tulad ng sabon, shampoo, toothpaste at toothbrush. Maaari pong ihatid ang inyong donasyon sa ABS-CBN Foundation Warehouse sa No. 13 Examiner Street, West Triangle, Quezon City. Para naman sa cash donations, iscan lang ang QR code na nasa inyong screen para makapag-donate gamit ang GCash, Maya o PayPal. O bumili ng donation voucher sa Shopee o Lazada. Para naman sa international donations via PayPal, narito po ang QR code na maaaring iscan. Maaari ring ipadala ang inyong cash donations sa mga bank account na nakikita sa inyong mga screen. Malayo po ang mararating ng ating bayanihan, mga kapamilya.
9: Susunod, big time oil price hike na mumuro sa susunod na linggo. At partial solar eclipse na silayan sa Germany. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: ngayong Huwebes.
1: Agent Jacinto, nakataya ang karir mo sa magiging testimony ni Mr. Chan.
2: Galit na dati nung tinanggap ko si Betsy sa Virgin.
3: Ngayon, napapakinabangan na natin.
2: Nalaman natin sa kanya na si Gabo ay nakatanggap ng 200,000 piso.
4: Narehan si Gabo, kinakailangan po kasi ng trabaho. Kailangan ko ng pera.
5: Baliwala yan kung di naman natin malalaman kung saan ang galing yung pera.
3: Tinatrabaho na ni Django ngayon.
6: Pagkano ba para sa video sa akin kung ano ginagawa ni Gabo? Kung paano niya nakuha yung 200,000.
4: Ang akala ko kasi dati nung nakakulong tayo, yun na ang pinakamahirap na parte ng buhay ko. Napagtanto ko po na mas mahirap ang buhay dito sa labas. Dahil kinakailangan mo makipaglaban araw-araw para ka mabuhay.
0: Coco Martin, si Gabo.

0: Tatagal sa mga trabaho kaya hindi ka aasenso.
1: Gagayahin ko na si Ate Abby para di mo na naman sabihin sa akin. Sana ako na lang namatay.
2: Sino ang magna? As in, magnanakaw!
3: We have to be 100 steps ahead.
4: Turning meaningful connections into lifelong commitments.
5: Pero replication pala siya na isang existing concept.
6: Somebody leaked the concept.
7: Mapunta na ako ngayon sa Pebble. Hindi niya na pwede ulitin yung ginawa niya sa akin dati.
8: Someone, someday.
9: Asan si Mikoy at Kiara?
8: Ngayong Huwebes, ang kapayapaang natagpuan.
10: Hindi lang paghuhuli ng isda matututunan mo dyan, kaysa paghuhuli ng puso ni Mikoy.
8: Yeah! Free trial oy lang?
11: Anay, Tess. Ay, nagpa-vlog po.
8: It's no, over.
12: Hello, God! What's up, my God?
8: Dahil sa vlogger, A Secret in Prague. Gabi-gabi, 9:30 p.m. Pagkatapos ng Someone Someday.

0: puspusong pasasalamat mga kabatang Quiapo.
1: Maraming salamat po!
0: Ang teleseryeng tinutukan at minahal ng bayan. Kinilala sa kauna-unahang Famous Broadcast Awards. Ang hari ng aksyon sa ating henerasyon, Coco Martin, pinarangalan para sa Best Screenplay at bilang Best Director.
2: Aray, kung Best Screenplay, pinaghirapan nyo kahit tapos na, na ngayon na sigab mo tayo.
3: Lahat po nung pinaghirapan namin, pinagpuyatan, mga pinagtalunan, nagbunga po na pagkilala.
0: Joey Lamangan para sa Best Supporting Performance.
4: Wow! Matagal ko ng pangarap ng dalaga pa ako na.
0: At ang FPJ's Batang Quiapo, kinilala bilang Best Series.
5: Aboy! Tayo lahat!
0: Nagtapos man ang kwento ni Tanggol, habang buhay naman ang aming pasasalamat para sa inyong suporta at pagmamahal.
2: Maraming maraming salamat po sa PAMAS sa pagkilala niyo sa aming dedikasyon at trabaho mula po sa team ng Batang Quiapo at

0: Gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m.
1: Kinumpirma po ng Department of Justice na natanggap na nito ang extradition request ng Amerika para sa leader ng religious group na Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy at dalawang kapwa niya akusado. Nagpapatrol, Johnson Manabat.
2: Niriripaso na ng Department of Justice ang ipinadalang extradition request ng U.S. government na natanggap ng kagawaran noong nakaraang Biyernes. Iti para matiyak na alinsunod ang hiling sa extradition treaty ng Pilipinas at Amerika at sa extradition law ng bansa.
3: And we have to also validate and confirm the principle of dual criminality in which the offense that the United States government is seeking Mr. Kibuloy and the other respondents for have the same underlying act here in the Philippines. We have to also make sure that the capital punishment or death penalty will not be imposed should they be found guilty for the offenses that they are being prosecuted or sought for.
2: Si Kibuloy at iba pang mga kapwa niya akusado ay matagal nang wanted sa Amerika matapos sampahan ng patong-patong na kaso noong 2021. Kabilang dito ang conspiracy para sa sex trafficking, fraud, coercion, sex trafficking of children at bulk cash smuggling. Paliwanag ng DOJ, sa ilalim ng Article 11 ng Extradition Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Amerika, may mga pwedeng hakbang ang pamahalaan kung papaanong tutugon sa extradition request, lalo't may hiwalay pang kasong kinakaharap si Kibuloy dito sa Pilipinas.
3: The state here has the option of whether to, one, proceed with the filing of the petition for extradition, and then let it play out in court, or two, to defer any action on filing the petition and wait for the local cases to reach its conclusion.
2: Ayon kay Chan, aalamin ng Regional Trial Court kung maaring i-extradite si Kibuloy base sa mga isusumiti nila sa korte. Kailangan lamang na masunod ang lahat ng requirements para sa extradition at ang korte na ang magdedesisyon dito. May mga inilatag na ring guidelines para maiwasan ang pagkaantala ng proseso.
3: We will just try to hasten our action on this because I know that the public is keenly and closely monitoring the development. So long as the requirements under the RPUS extradition treaty are met through the documents that we will be filing, then we are confident that extradition will be granted. Siguro mga buwan lang ang tinitingnan natin dito.
2: Ayon sa DOJ, hindi rin kailangan ng go signal ng Malacañang dahil sa ilalim ng Philippine extradition law, sa DFA dumadaan ang extradition request ng Amerika at ang DOJ na ang siyang maghahain ng petition for extradition. Sa tanong kung maaari pa bang umapila ang kampo ni Kibuloy, sabi ng DOJ, mangyayari ito kapag pinagbigyan na ng RTC ang nasabing petisyon. Sasagutin naman ng US government ang magiging gasto sa extradition ni Kibuloy sa Amerika. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
1: Tinawag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na extortion at blackmail ang naiulat na pagkakaaresto sa higit 100 Pinoy sa China. Sinasabing nilabag umano ng mga inaresto ang mga batas sa illegal employment at overstaying doon. Pero giit ni Teodoro, paraan umano ito ng mga Chino para takutin lamang ang Pilipinas. Ilang beses ding kinundina ni Teodoro ang sinasabing panghihimasok ng China sa West Philippine Sea. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon mula sa China Foreign Ministry na ang aksyon nito laban sa mga Pilipino doon ay direktang paghihiganti kaugnay naman sa pag-aresto sa mga Chinese nationals sa Pilipinas. Naghain ang motion to quash ang kampo ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa isinampang reklamong grave threats laban sa kanya. Ayon kay Prosecutor General Richard Anthony Fadul Yun. Binigyan ng 5 araw ng Quezon City RTC ang Justice Department para magkomento sa motion. Siniguro naman ni Fadul Yun na agad isusumite ang kanilang komento kapag natanggap na nila ang kopya ng motion. Dagdag ni Fadul Yun na sa korte na ang desisyon para resolbahin ang motion ni Duterte.
4: Mahigit 2 linggo pang magtitiis sa yellow at red alert ang mga taga Visayas at Mindanao dahil ayon sa gobyerno, sa katapusan pa ng Agosto, babalik sa normal ang Visayas at Mindanao electricity grid. Samantala, namumuro na namang tumaas ang presyo ng diesel at gasolina sa susunod na linggo.
5: Tataas na sa 12 pesos ang diskwento sa diesel ng mga chuper ng jeepney at UV Express simula Sabado. Pero hindi pa kontento rito si Albert Lapatanya, mas lakihan pa ang subsidy dahil mahal pa rin ang presyo ng diesel.
6: Wala na kaming halos kikitain yan pag nadagdagan pa.
7: Okay, kung ikaw tatanungin, ano ang dapat na discount na para maayos sa walang kita?
6: Siguro sa 15, pwede na. 15 o 20.
5: Pero kung si Albert ay may diskwento, wala namang subsidiya ang delivery rider na si EJ. Kaya hagip niya ang lahat ng dagdag presyo sa gasolina. Dapat niya may diskwento rin ang mga rider, TNVS at tricycle driver.
8: Para pantay lang yung ano, may discount din sa rider. Tulong rin sa ano, kasi pag naiipon niyo yung 5 piso na yun, malaki rin yun.
4: Sa 2nd araw ng trading sa world market, halos 5 pesos pa rin ang itinaas sa presyo ng diesel, mahigit 3 piso sa gasolina at lagpas 5 pesos sa kerosene. Pero may 2 araw pa ng trading na natitira, kaya magbabago pa ang numero hanggang Biyernes ng gabi.
5: Sa taya ng Jetty Petroleum, pwedeng bumaba ang presyo sa trading ngayong araw at bukas, pero hindi na ito sapat para mabura ang itinaas sa unang araw ng kalakalan.
9: Ang nakikita ko natin sa deal, nasa mga 350 to 450 yung possible increase, or sabihin natin nasa mga close to 4 to 450. Pero ang gasolina po, medyo may konting hina, nasa mga 3 to 350. Ang sa tingin po natin dito, no, hindi na po marireverse.
5: Samantala, tad-tad na naman ang alerto ang Visayas at Mindanao grid ngayong araw. Red alert sa Visayas mula alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi kung kailan kapos na ang supply. Yellow alert naman ng 3 oras kung kailan manipis na ang reserbang kuryente. 36 power plants ang palyado at 13 ang bawas ang produksyon, kaya mahigit 950 megawatts ang natapya sa supply ng Visayas. Sa Mindanao, tanghali hanggang gabi ang yellow alert dahil bagsak ang 28 power plants at 8 plant na naman ang bawas ang produksyon, kaya lagpas 700 megawatts ang nawala sa Mindanao grid. Sa taya ng DOE, mahigit 2 linggo pang mananatiling ganito ang sitwasyon sa Visayas at Mindanao.
10: Back to normal, tinitingnan natin kung yung 250 na battery energy system natin ay makompleto natin towards the end of the month. Then, mawawala yung ating mga red alert at magkukunti na lang yung yellow alert. The earliest is end of August.
5: Paliwanag naman ng National Grid Corporation, hindi nila kasalanan na sisinghap-singhap ang supply ng kuryente sa Visayas at Mindanao dahil transmission highway o daluyan lang ng kuryente ang responsibilidad nila. Inutusan na ng DOE ang NGCP na mangontrata pa ng dagdag na ancillary services na galing din sa mga planta ng kuryente.
11: Posibleng makatulong yan sa stabilidad at boltahe, pero in terms of additional supply, hindi ko lang masisigurado kung makatulong yan talaga, mawala ang red alert and yellow alert.
5: Nauna nang nagbabala ang mga electric cooperative sa Vismin na tataas na naman ang singil sa susunod na buwan dahil sa serya ng yellow at red alerts. Pero gate ng DOE, mas importante sa gobyerno na may supply ng kuryente kahit na mahal pa ito.
10: Para sa Department of Energy, mas mahal ang blackout kaysa sa liquid fuel.
5: Noong Hunyo, Pilipinas na ang may pinakamataas na singil sa kuryente sa Southeast Asia matapos maungusan ang average rate ng Singapore.
4: Isang partial solar eclipse ang nasilayan sa Germany nitong Miyerkules. Nagsimula ang eclipse bandang alas 7 ng gabi at tumagal ng 2 oras. Pero hanggang 70% lamang ang naging pagtabon ng buwan sa araw. Ayon sa mga nanood, huli sila nakakita ng eclipse noon pang 1999.
5: pero naging maulap umano noon sa kanilang lugar. Mabuti na lamang at maaliwalas ngayon ang papawirin, kaya buong-buo nila nakita ang solar eclipse. Maliban sa eclipse, nagkaroon din ng perceived meteor shower roon sa pagitan naman ng Miyerkules ng gabi hanggang Huwebes ng umaga. Susunod, Bini, may kakaibang pakulo sa Summer Sonic Music Festival sa Japan. At komunidad sa Malabon, may simpleng solusyon para makabawas sa sandamakmak na basura. Yan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: ngayong Huwebes.
1: Agent Jacinto, nakataya ang karir mo sa magiging testimony ni Mr. Chan.
2: Galit ka dati nung tinanggap ko si Betsy sa Virgin. Ngayon, napapakinabangan na natin. Nalaman natin sa kanya na si Gabo ay nakatanggap ng 200,000 piso.
3: Narinig si Gabo, kinakailangan po kasi ng trabaho. Kailangan ko ng pera.
4: Bali, wala yan. Kung di naman natin malalaman kung saan ang galing yung pera.
2: Tinatrabaho na ni Django ngayon.
5: Pagkano ba para sa video sa akin kung ano ginagawa ni Gabo? Kung paano niya nakuha yung 200,000.
3: Ang akala ko kasi dati mo nakakulong tayo, yun na ang pinakamahirap na parte ng buhay ko. Napagtanto ko po na mas mahirap ang buhay dito sa labas. Dahil kinakailangan mo makipaglaban araw-araw para ka mabuhay.
0: Coco Martin, si Gabo.

0: sa mga trabaho, kaya hindi ka aasenso.
1: Gagayahin ko na si Ate Abby para di mo na naman sabihin sa akin. Sana ako na lang namatay.
2: Sino ang magna? As in, magnanakaw!
3: We have to be 100 steps ahead.
4: Turning meaningful connections into lifelong commitments.
5: Pero replication pala siya na isang existing concept.
6: Somebody leaked the concept.
7: Papunta na ako ngayon sa Pedro. Hindi niya na pwede ulitin yung ginawa niya sa akin dati.
8: Someone, someday.
9: Asahan si Mikoy at Kiara.
8: Ngayong Huwebes, ang kapayapaang natagpuan.
10: Hindi lang paghuhuli ng isda matututunan mo dyan, hindi sa paghuhuli ng puso ni Miko.
8: Yeah! Free trial lang?
11: Anay, Tess. Ay, nagbablog po.
8: It's over. Dahil sa vlogger, A Secret in Prague. Gabi-gabi, 9:30 p.m. Pagkatapos ng Someone, Someday.
12: Guys, meron daw akong makikilala o makikita na ibang level na alaga.
13: Ba't tinitingnan niya ako, guys?
12: Ah! Ano ang nakukuha na happiness pag nag-aalaga ng ipis?
14: Nakakawala din po siya kasi ng stress.
12: Stress na stress ako sa ginagawa din.
15: Ibang level naman talaga ang alagang yan, Melay. Dito naman, sa Isla Puting Bato sa Tondo. Nasubukan ko ang ibang level na pagtitingi ng mga kababayan natin.
16: So yung 5 piso na yan,
17: tubig lang.
16: Oh, di ba? Ay,
15: ibang level to tuwing Sabado, 6:45 ng gabi.
18: Mula sa 2,500 pesos sa puhunan, ngayon may reseller at distributor business na ang mommypreneur sa paggawa ng kanyang longganisa business.
19: Bali, yung mother-in-law ko, isa siya sa pioneer na gumagawa ng longganisang kalumpit.
18: Di po biro to, ha? Ano po ba muna ang karakteristik ng longganisa malapo sa kalumpit?
19: Garlicky siya. Peppery.
18: Alam ko na kung saan ako magsisimula. Hindi siya overly smoky.
20: May puhunan!
18: Kaya mo!
8: Linggo, alas 3 ng hapon. The talk of the town.
21: Hindi talaga papatalo ang gawang Pinoy.
22: Siksik siya sa lahat ng elements.
23: It's giving fresh atake.
24: Masarap siya panoorin.
25: Eh talaga namang gising na gising.
26: Oh my God, totoo.
27: Talagang susundan na ang mga tao.
28: Tapat lang. Congrats talaga.
29: Iba rin yung tension kay Kat.
30: A role model for women.
31: James naman.
32: Very natural.
33: Ginawa mo lang yan for...
34: For us.
35: Bagay na bagay talaga yung pagkakapareha nila sa isa't isa.
36: Unang labas pa lang ni Maha, kinakabahan ka na.
37: Di rin magpapatalo yung mga supporting cast.
8: Ito ang teleseryeng aabangan mo gabi-gabi.
38: Thank you!
39: Ang ganda yun!
40: Hindi lang siya yung about sa love, family.
41: Authentically Filipino.
42: Ito ay sumasalamin sa totoong buhay.
8: Someone, Someday, 8:45 p.m.
43: Nandito tayo sa Barangay Bulawan, dito sa Pampanga, San Fernando City. Ayaw pa bengi po, kaya kayo man!
44: Ano nga bang pinapanood nila dito sa kanilang lugar?
45: Sigamo! Sigamo! Sigamo!
46: Sigamo! Magaling po siya mag-ipaglaban.
47: Paano? Huwag ka paano! Tama ka!
48: Magaling po siyang aktor.
49: So kami hindi, ha? So kami hindi.
50: Favorite po si Coco.
51: Ito na po si Coco Martin!
8: Maraming maraming salamat po sa matinding sigabo ng inyong pagmamahal at suporta.
52: Sigabo!
53: Ako ang sigaw ng bayan!
54: Sigabo!
55: Sigabo!
56: Sigabo!
57: Sigabo!
58: Sigabo!
56: Sigabo!
8: Coco Martin, Sigabo, 8 p.m.
59: Sigabo!
0: Hindi ka nagtatagal sa mga trabaho kaya hindi ka aasenso.
1: Gagayahin ko na si Ate Abby para di mo na naman sabihin sa akin. Sana ako na lang namatay.
8: Sino ang magna? As in, magnanakaw!
2: We have to be 100 steps ahead.
3: Turning meaningful connections into lifelong commitments.
4: Pero replication pala siya na isang existing concept.
5: Somebody leaked the concept.
6: Papunta na ako ngayon sa Pedro. Hindi niya na pwede ulitin yung ginawa niya sa akin dati.
8: Someone, someday.
7: Asa si Mikoy at Kiara?
8: Ngayong Huwebes, ang kapayapaang natagpuan.
9: Hindi lang paghuhuli ng isda matututunan mo dyan, kaysa paghuhuli ng puso ni Nico.
8: Yo! Free trial lang?
10: Anay, Tess. Ay, nagbablog po.
8: It's over. Dahil sa vlogger, A Secret in Prague. Gabi-gabi, 9:30 p.m. Pagkatapos ng Someone Someday.

0: Umaabot sa mahigit 100 bahay ang tinupok ng apoy sa sunog sa isang residential area sa Malate, Maynila nitong Miyerkules. Sa laki ng sunog, umabot sa mahigit 70 fire trucks ang rumisponde. Nagpapatrol, Bea Cuadra.
1: Babagsak yung bahay, oh. Gumalaw eh.
2: Malakas ang hangin kaya mabilis na gumapang ang apoy sa nasa 150 bahay sa Barangay 739 Zone 80 District, Malate, Maynila, Miyerkules ng madaling araw. Dikit-dikit at gawa sa light materials ang mga bahay, kaya agad iniakyat sa ika-apat na alarma ang sunog na nag-umpisa sa apat na palapag na residential apartment.
3: Sabi ng mga tenant ko sa taas, ano raw, may nag-aaway, may nagagalabugan. Pagtapos ng galabugan, umapoy na.
4: Nagkatarantahan po kami, tapos panagakot po ng mga ibang gamit. Yung karamihan po sa amin, wala rin po talaga na isalbang mga gamit. Sobrang hirap po talaga. Lalo na't po wala po talagang natira sa tinitiran po namin. Hindi po namin alam kung saan po kami sa ngayon matutulog.
2: Bukod sa makitid ang daan, nahirapang makalapit sa sunog ang mahigit 70 fire truck dahil sa pumutok ng mga kawad ng kuryente. Nakaabala pa sa pag-apula ang malalayo at mahinang water pressure ng mga fire hydrant. Tumagal ng 4 oras ang sunog.
5: Medyo nahirapan lang kami sa supply kasi malayo yung ibang fire hydrants. Nagkaroon kami ng fire hydrant spotting pero medyo mahina nga lang po yung pasok ng tubig. Kaya mas marami yung nababawas sa truck kaysa pumapasok sa truck. Kaya medyo natagalan po yung incident.
2: Walang nasaktan sa sunog pero nasa 200 pamilya o mahigit 600 residente ang naapektuhan.
6: Ang takbuhan namin ay sa Epifanio de los Santos Elementary School. Nananawagan din po kami sa mga nais tumulong. Pumunta lang po sa aming barangay para po matulungan sila.
2: Iniimbestigahan na ng Manila Fire District ang halaga ng pinsala at ang ulat na nag-overheat na rice cooker o mano ang pinagmulan ng sunog. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
0: Nag-iwan ng malaking pinsala sa infrastruktura sa iba-ibang bahagi ng Luzon ang habagat. Pero sa Baguio City, may ilang turista pa rin ang tumuloy sa pamamasyal lalo't sumilip ng araw matapos ang halos 2 linggong pag-ulan. Nagpapatrol, Angeline Valencia.
7: Maraming kalsada sa Cordillera Region ang nananatiling sarado dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan. Ayon sa DPWH Cordillera, hindi muna madaanan ang bahagi ng Governor Bado Dangwa National Road sa Banjo Daklan Tublay Benguet matapos gumuho ang lupa sa Rocknet Slope Protection nitong Huwebes. Alternatibong ruta ang Suyok Baayan Poses Provincial Road para sa mga light vehicle. Hindi rin madaanan ang Abatan Mangkayan Cervantes Road sa bayan ng Mangkayan. Pinapayuhan ang mga light vehicle na dumaan muna sa Bayoyo Tabio Road. Sarado rin ang Cannon Road para sa mga dadayol ng Baguio City. Maaari munang dumaan ang Marcos Highway, Asin ng Alisan Road at Naguilan Road kung aakyat o lalabas ng lungsod. Sa kabila nito, may mga turista pa rin umakyat sa Baguio City.
8: Nakita namin na right now, maganda naman yung panahon kaya na-enjoy namin ito. So far, wala namang problema.
7: Sa palengke ng Baguio, may ilan na rin namimiling turista, lalo na sa Hangar Market Vegetable Section. Gayunpaman, bahagyang may paggalaw sa presyo ng gulay. Pero hindi naman aabot sa 50 pesos ang bentahan ng ilan sa mga ito, gaya ng repolyo, carrots at sayote. Patatas ang may pagtaas ng presyo na nasa 80 pesos na kada kilo.
9: Okay lang ang supply, tumaas lang ang presyo. Pero at least yung presyo, kaya ng nasa, hindi siya yung talaga nasa.
7: Kakaunti lang ang nagbebenta ng strawberry. Nasira kasi ang mga pananim nito sa mga pag-uulan. Sa La Trinidad Benguet, 12 hanggang 16 na classroom ng Alno Cadure Elementary School ang hindi muna magagamit matapos gumuho ang lupa sa mismong tabi nito. Sa Purok 5, Barangay Nagyubuyuban sa San Fernando City, La Union, bumigay din ang kalsada dahil sa naranasang sunod-sunod na pag-ulan. Sa tala ng CDRMC, 12 bahay din ang apektado dahil sa pagguho ng lupa. Apektado na rin ang biyahe sa lugar dahil walang nakadara ang mga sasakyan papunta sa mga bayan ng San Juan at San Gabriel. Napilitan lamang lumusong sa baha ang mga papauwing estudyante ng San West Central School sa San Jose City, Nueva Ecija, matapos ang malakas na pag-ulang naranasan Huwebes ng hapon. Magdabag ding binaha ang Mariveles, Bataan. Baha pa rin sa ilang bahagi ng Dagupan City, dulot ng ulan at high tide. Pero hindi na pinasok ng baha ang Cathedral Parish of St. John the Evangelist matapos magpagawa ang pamunuan ng imbaka ng tubig sa ilalim ng lupa.
10: May tank dyan sa ginawa namin dyan sa may cathedral grounds. Tapos inayos namin yung drainage ng simbahan.
7: Inabot ng isang taon ang proyekto, pero sulit naman ito dahil flood-free na ang simbahan. Angeline Valencia, ABS-CBN News.
11: Kapamilya, isa sa nakadaragdag sa problema ng pagbaha ang sandamakmak na basurang bumabara sa mga daluyan ng tubig sa Malabon City. Isang komunidad ang sinusubukang tugunan ito sa pamamagitan ng pagbawas sa paggamit ng single-use plastic sa kanilang araw-araw na pamimili. Nagpapatrol, Francis Orsio.
12: Sa tuwing malakas ang ulan, hindi na iwasang bumaha sa ilang lugar. Isa sa mga nakadadagdag sa problema, ang mga basurang napupunta sa mga estero at daluyan ng tubig, lalo na ang plastic na bumabara sa mga drainage system. Pero sa Malabon, na madalas makaranas ng pagbaha, may komunidad na sinusubukang baguhin ang kultura ng paggamit at pamimili ng mga produktong nakapakete sa plastic. Layo nilang bawasan, kundi man tuluyang tuldukan ang paggamit sa single-use plastics. Si Lainey, isang taon nang hindi bumibili ng mga non-reusable plastic sachet para sa mga karaniwang rekado sa pangluto. Sa halip, gumagamit siya ng mga reusable container. Sa refilling station na itinayo sa kanilang komunidad na rin siya bumibili.
13: Kung ano naman pong meron dyan, dyan na po kami bumibili. Unang-una po, hindi po magkaroon ng ano dito sa looban, yung makaiwas na rin po sa mga basura.
12: Taong 2025 sinimulan ang refilling station na pinatatakbo ng pagkakaisa ng mamamayan ng Barangay Dampalit o PMBD. Maaring bumili dito ng mantika, suka, patis, toyo at dishwashing liquid nang hindi na kailangang mag-uwi ng panibagong plastic na lalagyan.
14: Maganda siguro itong gawin namin na negosyo, yung refilling, para mabawasan na yung mga plastic na katulad tinatapon dyan sa ilog. Kasi pagka nagbara po, tataas ang tubig. Kami na po ang napiperwisyo, papasok po sa loob ng bahay namin yung tubig.
12: Sa ngayon, 89 na pamilya sa komunidad ang nakikinabang sa refilling station. Patuloy rin ang cleanup activities ng mga residente at pagkolekta ng mga plastic bottle na napapadbad sa kanila na maaaring magamit muli o maibenta. Sa ulat ng World Bank, humigit kumulang 1.7 million metric tons ang post-consumer plastic waste na nalilikha ng Pilipinas bawat taon. Sa parehong ulat, lumalabas na halos 164 million plastic sachets ang nakokonsumo sa bansa araw-araw. Para sa Eco Waste Coalition, mas mahalaga ang mga paraang nakapagpapababa mismo ng single-use consumption, gaya ng reuse at refill systems.
15: Sa reuse economy, tinuturo din po natin na hindi po kailangan talaga mag-subscribe sa mga mahal or expensive na mga products.
12: Sa ganitong sistema, nakabibili pa rin ang mga mamimili ng produktong kailangan nila sa abot kayang dami. Pero hindi na kailangang magtapo ng panibagong lalagyan sa bawat bili. Umaasa ang mga residente ng Dampalit na ang maliit na pagbabagong ito ay maging pangmatagalang gawi. Hindi lang para makabawas sa plastic, kundi para makatulong din sa pag-iwas sa basurang nakadadagdag sa problema ng pagbaha. Francis Orsio, ABS-CBN News.
0: Ramdam ang energy ng Beanie matapos ang kanilang catch-up rehearsal sa Osaka, Japan para sa Summer Sonic Music Festival bukas. Top secret pa ang kanilang set list, pero nagbigay ng pahiwatig ang kanilang performance director na si Coach Mickey Purse sa inaasahang pambihirang pakulo mula sa pambansang girl group. Nagpapatrol, MJ Felipe.
16: Diretso agad sa rehearsals ang Beanie ngayong araw para sa kanilang Summer Sonic Music Festival performance. Bukas na kasi ang inaabangang festival at kahit pa kadarating lang ng girls at ng besties kagabi, no time to waste at nag-ensayo na agad ang walo.
17: We are here in Japan, my dream country. Katatapos na namin mag-rehearsals. And we are now eating. Alam niyo, sobrang excited ako. Nasa plane pa lang, hindi ako makatulog kasi excited ako makapunta dito sa Japan.
18: Konnichiwa, watashi wa Maloy san desu.
19: No, every time nag-live ako kumakain. Nag-live kumakain ako. Yun yung comment nila lagi.
16: Sa kahabaan ng kanilang Weavers Live kanina, madalas nakamute ito dahil baka marinig ang tugtog habang nagre-rehearse si Mika. Top secret pa kasi ang setlist o yung mga kantang ipe-perform ng Beanie bukas.
20: Say bye,
21: Sir James.
16: Pero bago pa man bumiyahe pa Japan, nakausap na namin si Coach Mickey tungkol sa kanilang Summer Sonic preparations.
22: The number one, it's not just comparing to the world tour, but also comparing to Coachella.
23: Coachella.
22: And we don't want to repeat that. But also, the sonically, Japan is different here. So yung mga ginawa namin is we try to study, ask around, listen to what other people are saying, what do they actually like, listen to the trends and lists, and see what do Japanese people actually like and what do they resonate to.
16: At base sa kanilang mga nakalap na impormasyon, nabuo nila ang special Summer Sonic setlist.
22: Some arrangements are the same, but the orders and the way it was created, transitions are different. The intro is different. We made a special intro for Japan. Certain songs we haven't performed, we'll perform only now.
23: Wow.
22: And there will be surprises that we're going to do.
16: Inevitable question talaga yung kakanta ba sila ng Japanese na Born to Win?
22: Feeling ko, that's a given. Okay. I mean, why wouldn't we sing Born to Win if we have a Japanese version, no? And it's the first time that we'll perform in Japan.
16: Exactly.
22: It's a given. Parang hindi a no-brainer siya.
23: Yeah.
22: Pero meron pa rin kami mga iba na hindi pa alam.
16: Mahigpit ang festival rules ng Summer Sonic, lalo na sa live streaming. Hindi pinapayagan ang unauthorized video recording at tanging sa Wawaw On Demand sa Japan na papanood ang performances sa festival. MJ Felipe, ABS-CBN News.
0: Nagsuspende na ng klase sa mga paaralan sa ilang lugar bukas, Biyernes, dahil po sa masamang panahon. Walang pasok sa lahat ng antas sa pampublikong paaralan sa Lingayen, Pangasinan. Wala namang face-to-face classes sa pampubliko at pribadong paaralan sa bayan ng mga Tarim. Suspendido rin ang klase sa public at private sa Obando, Bulacan, habang alternative learning muna ang ipatutupad sa Malolos at sa Guagua, Pampanga. Wala ring on-site classes mula preschool hanggang senior high sa Atok, Benguet at mula preschool hanggang elementary sa bayan ng Bugyas.
24: Kinakabahan na naman ako eh. Yung dulo nito, ilang buwan pagkatapos nito, yung alam mo yung assessment. No, kasi ang daming araw na walang pasok. Di ba? Ang baba natin sa mga anong tawag mo doon sa mga test na yung Zen. May ganun yung
25: some assessment reading, comprehension. Yes, bumabagsak dahil laging walang klase at hahabol.
24: Yung magagawa dahil ito epekto naman ng ano, ng kalamidad. Di, ang isip ko lang is parang kulang tayo sa idea kagaya niya ng basura. Hindi tayo natututo sa walang school course, na ang basura dapat ganito, ganito.
25: Eh di ba elementary pa tayo na tinuturo?
0: Kasi palagi tayong kumbaga nire-remedyo na natin yung problema at on hand. Hindi yung nakaplano ka bago pa dumating.
25: Pero hindi kaya baka kailangan

0: kayo. Sa bahay pa lang, tingnan nyo na. Sa totoo lang.
1: Alam mo, sa Japan, walang basurahan na sa labas. Pero walang kalat. Bakit?
2: Binabao nila yung...
0: Ay, nagsasort talaga. Yung bahay namin, punta kayo sa amin.
2: Bakit?
0: Bitahan ko. Nakasort talaga kami. Super. Mahirap pa.
2: Hindi, kung kaya mo, kaya namin dapat lahat. Or kaya natin lahat. No?
1: So lahat tayo mag-sort. Okay, disiplina ang kailangan. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po, si Zen Hernandez.
0: Asawa ko habang nanonood, nangangalakal eh. Bala masabi niya, ay ako yun ha.
2: Nagsusort.
0: Ako yun.
1: Napakasasya naman ang mga ano nito.
2: Hindi, habit yun.
1: Nangangalakal.
2: Kailangan ma-form mo yung habit.
0: Para sa ipapang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Estreta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kami maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
2: Napapanood po ang TV Patrol at iba niyo pang paboritong palabas sa iOne. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, marami salamat at magandang gabi! Bayan!
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Taon-taon, halos 29 bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 bilyon pesos.
3: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay, katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta.

0: na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
1: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging ganda tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam, maagang abiso para sa iwas perwisyo, isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng hipilang ito.
2: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
3: Pimples at rashes?
4: It's DTX 500 mo na yan!
3: DTX 500!
4: Ito ay may antimicrobial property
3: na nakatutulong sa pagtanggal
4: at paggaling ng pimples at rashes.
3: DTX 500!
4: Highly recommended
3: ng mga eksperto.
4: DTX 500!
5: Mabibili sa mga butika.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.

0: Malupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes!
1: No label. Pero kayo, boring ba love life mo?
2: Lonely at walang makausap?
3: Oh no!
1: Tara, kwentuhan tayo. No secrets, no limits.
2: Painitin natin ang iyong gabi.
1: Every Monday to Saturday, 8 to 10 p.m.
2: Kasama ang nagagandahan mong kabibs kada.
1: DJ Faye Lemon.
4: DJ Cherry Lou.
5: DJ Nico Chico.
6: Gandang gabi, vibes!
2: Narito na ang iyong mga bilibong kavibes kada na magpapainit sa nanlalamig mong gabi.

0: Magandang Webes na gabi sa ating lahat. Today is August 13, 2026 at welcome po sa ating programa.
1: Magandang gabi, Vibes!
0: At makasama niyo po sa loob ng dalawang oras ang inyong mga ka-vibes kada DJ Nico Chico,
2: DJ Faye Lemon,
1: and of course, DJ Cherry Lou.
0: At syempre, para sa mga ka-vibes natin dyan na nakatutok sa lahat ng mga programa ng 100.7 FM Arta Club, ako maraming salamat po. Lalong-lalo na ang ating mga nagagwapuhan at nagagandahang mga drivers, sweet lovers. Ingat-ingat po tayo sa pagbiyahe.
1: Ingatan ang sarili, huwag iasa sa iba.
2: Bakit ba?
0: At manatiling ang mata sa kalsada.
3: Huwag sa paa.
2: Di ba pwedeng tumingin? May mata kasi ako. Ganon. Di ba maiwasan yun yung ganon?
0: Hindi naman talaga maiwasan. Lalo-lalo na.
1: Pero huwag i-ano. Huwag tutukan. Steady. Yes. Ay. Steady. Sa kalsada, steady.
0: Pwede namang lumingon. Huwag lang.
1: Huwag kang lilingon. Pag-ibangin ka mag-transform.
0: Pwedeng lumingon. Hindi, mga ka-vibes, sa ingat-ingat lamang po tayo sa pagpasada. Always remember, dapat naka-condition po ang sasakyan kasi hindi lang ang iyong buhay ang nakasalalay sa iyong mga kamay, kundi pati na rin yung buhay ng inyong mga pasahero, di ba? Ingat-ingat lamang po tayo at reminder lamang po sa lahat ng ating mga pasahero, magbayad naman kayo ng pamasahe, no? Ang mahal pa naman ng gasolina.
1: Baka may iabot na pasahe ng katabi mo tapos hindi mo ibigay.
2: Kasi
1: sa'yo na daw. Sabihin mong ikaw ang nagbayad.
0: Service fee.
2: Uy!
0: Ikaw kasi yung taga-abot eh. Alam nga naman, libre.
1: Oo nga.
0: Oh, di ba? Okay, mga ka-vibes. Kumusta? Lalong-lalo na yung ating mga suke sa ating official Facebook page, yung 100.7 FM Arta Kloban. Itaas ang mga kamay kung sino narito ang may mga asawa. Kasi hanggang Friday po ating pag-uusapan tungkol sa buhay may asawa. And in fact, ngayong gabi ang ating pag-uusapan ay patungkol sa...
2: May asawa, buhay may asawa.
1: Siyempre, may asawa pa rin. Pero,
0: mga
1: bagay na nakaka-proud na naman.
0: Hindi naman siya tanong, no?
1: Parang magbibigay lang kayo, mag-enumerate kayo.
0: Wow!
1: Enumeration. Ayan ka, vibes, magbigay ng mga bagay na nakaka-proud sa iyong asawa.
0: From pagdududa to pagiging proud.
1: Di ba? Kasi, hindi naman palaging may negative.
0: Oo. Good sides naman.
1: Punta naman tayo sa mga good sides.
2: Okay. So, ano to? Bagay talaga to?
0: Hindi, kahit mga
1: small thing na ginagawa nila.
2: Na nakaka-proud.
1: Yes.
2: Oh, like, pagbibigay ng pera.
1: Correct.
2: Very, very nakaka-proud.
0: Isang nakaka-proud dyan, yung full remittance.
1: Wala talagang inuong kahit
0: piso.
2: Hindi, rini-remind lang natin yung mga ka-vibes natin kasi magsusweldo na, pasweldo na gano'n.
1: Aray. 15 na sa Saturday.
0: Hindi na makakalusot yung mga mister sa ngayon kasi may mga payslip na, may mga ebidensya, down to the very centavos pa talaga. Ay, nako. Anyway, kayo mga ka-vibes, lalo yung may mga asawa dito na nakikinig. Ano bang mga bagay na nakaka-proud sa inyong asawa? Ano mga ginawa nila? Diba?
1: Na nakaka-proud.
0: You feel very proud.
1: Yes. Even a small...
2: Yung ginawa niya na nakaka-proud.
1: Ano?
2: Ang dami kasi. So,
0: dami, oh.
1: Ginduso ako niya kalsada.
2: Kay
1: hapit nang matulol.
2: yung asawa ko kasi, ano, ganito kasi ano? Yan.
1: Wow!
2: Imaginary!
1: Imaginary husband.
2: Pwede yun.
0: Hanggang imagine na lang ba?
2: Uy, in-order din yun. Pwede yun.
0: Ano yun? Sabagay, sa ibang bansa, may mga tinatawag na may...
1: Parang rent.
0: Rent a boyfriend or rent a girlfriend.
1: Yes.
0: For a day or for a week.
2: Pwedeng hindi na sa uli.
1: Pwede kung mag-enjoy kayong dalawa. Diba?
0: Kung nabuntis ka. Ay natural.
1: Siyempre.
0: Sobrang.
1: Hindi ka na makaka-uwi niyan.
0: Ako.
2: Sige.
0: Sige, yan po ating pag-uusapan ngayong gabi. Kaya para sa mga misis or mga mister dyan na super proud sa kanilang asawa, enumerate niyo na sa ating comment section. Hanggang 10 p.m. po tayo ngayon. Live na po tayo sa official Facebook page ng 100.7 FMR Tacloong. Be proud of your asawa.
1: Yes, wala namang ano yan. Walang maling sagot.
0: Walang
1: judgment.
2: But siguraduhin nyo lang na asawa nyo talaga, ha?
1: Yes.
2: Hindi sa...
1: Kayo. Baka yung dinidescribe
2: niya. Friend yan na asawa.
1: Baka yung dinidescribe ni friend, same din yung dinidescribe mong asawa.
2: Baka nakikihirap lang po, ha? Hindi.
0: Baka nakikihirap yung pala ng asawa. Dapat
1: originally yours.
2: Uy, may pa ganun. Ah, sige.
0: Okay, yan mga kabayan. Isang ating oras sa buong Pilipinas. It's 8:14. And bukod sa mga sagot, pwede nyo rin isenang yung mga shoutouts. Lalong-lalo na sa inyong mga asawa. Or di kaya, song request is especially na
1: yung para mga, sa inyong asawa.
2: Parang sa asawa pa rin to eh.
0: Kasi hanggang Friday tayo ang mga asawa. Next week, iba naman.
1: Mga syubet.
0: Ay! Syubet-syubetski! Okay, sa mga kabayo, sa ating oras, it's 8:50. Kayo po ay nakikinig dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibe. Sa Sound Trip, ito po ang
1: 100.7 FMR Tacloban. Ang lupet!

0: Alright, mga ka-vibes, ang ating oras sa buong Pilipinas, it's 8:26. Balik na naman po tayo sa ating programa.
1: Gandang gabi, vibes!
0: At of course, ngayon, pag-uusapan na po natin ang mga bagay-bagay na nakaka-proud sa ating mga asawa. O especially sa mga asawa, of course. But before that, eto po muna, mga messages po natin sa ating comment section.
1: Good evening, mga ka-vibes! From Sari Lerma.
0: Oy, Sari Lerma, maraming salamat. Mukhang buhay ka ngayon, ha?
2: Kagabi wala siya, di ba?
0: Oo.
2: Nasaan kaya
0: to? Nag-like lang siya kagabi. Mukhang may pinuntahan yata. Mm-mm. And meron pang isa. Sino to?
1: Si Granada Danoraki.
0: Danoraki.
1: Hello po, watching po from Calbayog City.
0: Uy, kamusta mga taga Calbayog? Kamusta? Thank you for listening.
1: Yes, yung mga ka-vibes natin sa ating relay stations dyan.
0: Alright, sige, umpisa na natin ang ating topic ngayong gabi. Wala naman palang nag-share pa sa ngayon ni. Baka mabisi pa yung mga ka-vibes para natin
2: sa,
0: dyan.
2: Para sa mga ka-vibes natin na kaka-tune in lang,
0: uh-oh,
2: mga ka-vibes, eto po yung question natin. Baka may maiambag kayo.
1: Makaka-relate.
2: Yes. By the way, ito yung question natin. Magbigay ng mga bagay na nakaka-proud sa iyong asawa.
0: Oh, especially sa mga ka-vibes natin dyan na may mga asawa na proud na proud sa kanila mga asawa. Ano bang mga bagay na yun na nakaka-proud sa kanila?
2: Oo, kahit sa mga maliit lang na bagay na feeling mo nakaka-proud para sa'yo.
0: Mukhang wala yatang mga proud dito sa kanilang mga asawa.
2: Siyempre, isa na dapat, nakaka-proud yung pagiging masipag, di ba?
0: Kahit, ito yun, actually, ito magbigay na lang tayo ng mga examples, especially na sa mga ka-vibes natin dyan, baka yung mga nag-aalangan pa magbigay ng kanilang mga sagot. Ano. Ito kasi, may ilan, di ba, alam naman natin kung gaano kahirap talaga ang buhay sa ngayon.
2: Mm-hmm.
0: In fact, may nabasa ako noon before nung nag-escroll ako sa aking newsfeed.
2: Yes.
0: Meron dong isang matandang driver na super tanda na jeepney driver. Tapos, alam niyo ba kung anong kinakain niya? Kanin lang. Na walang plastic bag, walang ulam.
2: Walang ulam.
1: Oh.
2: Yun tapos, yung talaga everyday?
0: Yes, everyday. Nakakaawa nga eh.
1: Kasi mas may mga pinapriority.
0: Siguro
1: may
0: pinapa-aral.
2: So yung mga kita niya, niya para sa anak na lang, pag-aaral or sa bahay, pagkain nila.
0: Imagine yung sacrifice ng
2: mga tatay,
0: yes, diba? Kahit tapos di ba may napabalita nga yun na feature sa national TV, security guard, alam niyo ba kung anong ulam niya?
2: Ano?
0: Hindi dilata.
2: Ano?
0: Bumibili toyo? Lang, hindi toyo, hindi lang asin, bumibili lang siya ng mga chicherya, yan pinakaulam niya.
1: Yun na yung ulam niya.
0: Kasi diba? May mga pinag-aaral siya ng mga anak, tapos I think yung isang niyang anak may sakit din eh, kaya todo tipid.
2: Mm-mm.
0: So could you imagine mga ganun siya? Yan mga bagay na nakaka-proud talaga.
2: Ito yung isa,
0: talaga.
2: Yung kaka-viral lang ng mga last week lang siguro, kasi nakita ko siya, nakakaiyak talaga kasi syempre, di ko rin alam kung iniwan siya ng asawa niya.
0: Oo.
2: Yung anak niya, iniwan niya lang sa apartment nila yata yun.
0: Oo.
2: Tapos may CCTV lang.
0: Oh, yun,
2: tapos yung one year old pa lang. Tapos rider pala yung tatay ng bata.
0: Kasi hindi mo pwede isama sa trabaho. Yun,
2: so iniwan niya lang.
0: Gagawa, talaga.
2: Parang iniwanan niya lang ng bottle na may gatas.
0: Mm-hmm.
2: Tapos parang yung bata, parang nakaintindi rin yung bata. Yung pahiga-higa lang siya, tapos dun siya naghintay sa may pintuan hanggang dumating yung tatay niya.
0: Oh.
2: Diba? Tapos naiyak talaga ako nung part na yun.
1: Iiyak tayo ngayon.
2: Hindi, nashare ko lang. Diba nakaka-proud din yung tatay kahit ganun kahirap,
0: yes,
2: na iwan yung anak niya para lang may maibigay na panggatas yung sa kanyang anak. Iiwan niya talaga, diba?
0: Wala talaga.
1: Kasi wala siyang choice.
2: Wala
0: naman siyang mapag-iiwanan naman.
2: Correct,
0: diba? Tapos sa sobrang gipit ng panahon sa kayo, do you think makaka-afford siya ng yaya,
2: niya talaga,
0: diba?
2: Diba?
0: So hindi talaga.
2: Sana, diba, may mga makanood doon tapos tulungan sila na hindi na ganun yung
0: mamaisiwan
2: na lang yung bata na mag-isa. Paano kasi, diba? Syempre, may mga circumstances.
0: May mga emergencies na
2: yun yung iniisip
0: inaasahan,
2: ko.
0: Diba? Yun ang pinaka- Pero hindi mo naman kasi pwedeng dalhin naman yung anak mo.
2: Oo, kasi delikado din.
0: Oo, tapos pag siya na lang binabantayan mo, paano pa yung...
2: Hindi na makakapagpasa, pamasahe.
0: Hanap buhay, diba? Yes. Yun ang problema. Tsaka, wala kayo papantusa sa bata.
2: Yung ano din kasi minsan, diba, like what if bagat lumindol.
0: Oo, ganun nga.
2: Oo, tapos matrap yung bata, nakakaawa. So parang sana may may tumulong din ba sa kanila.
0: Ay nako, ganun talaga yun. Diba? Pero saludo tayo sa mga ganyang mga magulang.
2: Mga magulang na nag...
0: Oo, sobrang sakripisyo.
1: And then, grabe naman talaga yung mga sakripisyo ng mga magulang natin.
0: Oo. Anyway, sige, pag-usapan na natin ang pagiging proud sa mga asawa.
1: Correct.
0: To be proud of your partner is to actively notice their daily efforts.
2: Mm-mm.
0: Is to celebrate yung kanilang mga strengths. And let go of comparisons with other couples. Yung diba pinaka-importante kasi, talaga doon, if you are proud of your partner.
2: Diba? Kung marirecognize mo yung asawa mo na yun yung mga ginagawa niya, parang mas natatawag dito, parang namomotivate mo sila.
0: Yan.
2: Yung parang nabibigyan sila ng lakas ng loob.
0: Yes.
2: Na parang gawin every day. Yung parang lahat ng makakaya niya para maging proud ka sa kanya.
0: Eh, you know what? There are so many things na pwede niyong gawin actually to show that you are proud of your partner. Number one is you need to notice the small things talaga. Especially na mag-pay ka ng attention kung paano sila nakakatulong, nakakasuporta. Hindi lang sa inyong pamilya, kundi pati rin sa ibang mga tao.
2: Mm-mm.
0: Makikita na ang daming examples yan sa ating community. May mga ganun talaga, di ba? Tapos, evaluate mo yung kanilang character.
2: Correct.
0: Look past big achievements and notice their presence, patience, kindness, and everyday choices. Kasi aminin naman natin yung hindi. Sa dami-dami, dinami-nabi ng mga tukso sa ngayon. Pero alam mo ba?
2: Nananatili silang
0: matatag. Umuuwi pa rin sa'yo.
2: Correct.
0: Diba? Hindi siya lumilingon sa iba.
2: Oo, malay mo bukas.
0: Oo, tapos.
2: Hindi na umuwi.
0: Yun lang problema doon. Tapos full remittance pa. So ibig sabihin, hindi siya na mamamak ng bababae. Yeah. Kasi gagaso talaga yan.
2: Oo, nakaka-proud din naman yung gano'n.
0: Oo, diba? Mm-hmm. Yung parang yung loyalty is nasa sa'yo at saka sa iyong family.
2: Correct.
0: Tapos, eto yung pinaka-importante. Huwag mo siyang ikumpara sa ibang mga husband.
2: Diba,
0: huwag mo siyang ikumpara sa ibang mga wife.
2: Oo, diba? Yung parang nakaka-down yun ng confidence. Oo,
0: diba? Nakakabawas sa lagay ng confidence.
2: Kasi hindi sila naman...
0: Tingnan mo si pare. Nakabili na sila ng kotse.
1: Hindi same yung mga achievements. Ganun. Hindi same yung talent. Yung capacity ng mga
2: kaya
1: partners
2: nga,
1: natin.
0: Iba-iba tayo ng opportunities bawat isa.
2: Kaya nga, diba may sinasabi nga, unique ang bawat isa. Kasi dapat hindi kinukumpara.
0: Oo, huwag mo ikumpara. Tinanggap mo na nga ano siya, di ba? Tapos ngayon, mag-asawa na kayo, kumpara mo na siya sa iba. Porke ba ang yaman nung sa kabila? Ang yaman ng Mr. Nemare? Sasabihin mo, tingnan mo
2: buti
0: yung...
2: Buti pa si pare.
0: Oo.
2: Ganito, ganyan.
0: Kung magpatabit na lang ako sa kanya. Ay!
2: Uy!
1: bad yun, bad.
0: Ay!
2: Sabi
0: ako. Speaking of kapit, I don't know kung napansin ninyo sa... Naging viral din to. Isang misis, pinarentahan ng kanyang mister sa kabit.
1: Hala? Nag-ROI siya?
0: Yes. O at least... May pumapasok na money sa...
2: So parang hati sila sa ano... sa kita.
0: Hindi hati sa naka binubugaw yung kanyang
1: ano yun?
2: Grabe.
1: Smart move ba yun ni Mrs.?
0: Ay, kung pasaway naman si Mrs. Ay, smart move yun. Pasaway naman talaga si Mr.
2: Sasabihin ano, but mastering ka nga. Sige, kay di ka man napasaway.
1: Doon ka na lang. At least mag-i-income ako sa'yo.
0: Yun.
1: Kung ano man.
0: Quits lang tayo. Anyway, mga ka-vibes, kayo, paano ba kayo maging proud sa inyong mga partner? Let them know by showing them how proud you are. I-send nyo po sa ating comment section. At
2: yes,
0: i-mention nyo naman kung sinong asawa nyo para mas maging proud pa siya.
2: Correct.
1: Oy, live po tayo ngayon, mga ka-vibes, sa Facebook page natin. Hanapin nyo lang po 100.7 FM Artak Labay.
2: Ayan. At saka sa mga ka-vibes din natin na hindi makapag-Facebook pala, ha, pwede po kayong makinig sa 100.7 FM Artak Labay through FMR app. Pwede nyo po yung i-download sa FMR, sa
1: Play Store
2: and App Store ang FMR app for free. Yan.
0: Ah,
2: para kahit saan kayo pumunta,
0: Abot kayo na.
2: Yes, mapapakinggan nyo ang 100.7.
1: Tanungin kaya natin yung mga kuya natin dyan na may mga asawa.
2: Ano ba yung mga nakaka-proud?
0: Sa inyong mga misis?
2: Sa inyong mga misis.
0: Or sa inyong mga mister?
2: Mga kuya. Oy, bakit? Oh, mga kuya. Mga lalaki.
1: Mga lalaki. Sure.
2: Baka may, may mister.
0: Inihaw siya ba o kaya? Anong nakaka-proud sa iyong husband?
2: Husband. Oh. Inihaw siya ba o ba yun?
1: Oo. Oh. Oh.
2: Ay, oo nga, no.
0: Oh, send mo!
2: Pareho pala sila.
0: Kasi parang nabasa ko yata noon na dati na parang
2: may
0: na-mention
2: sila.
0: Siya. Oo.
2: Yes, tapos parehas silang bye. At
0: i-remind nyo naman kami.
2: Ano ba yung mga nakaka-proud sa mga asawa nyo?
0: Sige, maghihintay po tayo hanggang 10 p.m. Mayroon pa po tayong mga pag-uusapan. Ipagpapatuloy po natin yan dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibe sa Soundtrip. Ito po ang
2: 100.7 FM Arta Kalaban. Ang Lupet!

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Problema sa final liver? Mag-TTX 500! Ang TTX 500, ito ay may Momordica Sharantia Compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong atay! Mag-TTX 500! Araw-araw, TTX 500! Mabibili sa mga butika.
0: Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: lalabas
1: gusto
0: na winning
1: ko
0: number
1: yung
0: combination
1: ano.
0: Yung 90M.
1: Gusto ko 5.
0: 5? What about you?
1: 2.
0: 2. 025. 520. Try natin mga ka-vibes kung lalabas yung number. Baka bumalik yung 7 or 1.
1: Sige.
0: Pero try lang natin. Ha?
1: Paiba naman.
0: 025. Try po natin mamaya mga ka-vibes. Abangan nyo po ang 9 PM Lotto Suerte Result. Dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes. Sa Sound Trip, ito po ang
1: 100.7 FM Arta Kloban.
2: Ang Lupet.

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar, sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAT value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio.

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DJX 500.
1: Para sa malusog na tayo,
2: DJX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DJX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
1: DJX 500.
2: Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes.

0: Ang ating oras sa buong Pilipinas, it's 9:23. Balik na naman po tayo mga ka-vibes sa ating programang
1: Gandang Gabi Vibes!
0: Alright, okay, so mga ka-vibes, before anything else, meron pa bang ng message?
2: Tingnan natin.
0: Ay, mukhang tahimik sila ngayon.
2: May tahimik ba?
0: Pero may mga nag-react na lang.
2: Nandito nag-react
0: si
2: lang.
0: John Rodel Rivera Rodeles, wala ko talagang choice. Of course! Love thyself. Si Asil S. Erga. Oy, Asil?
2: Eliza.
0: Oh, Eliza. Ano ba yan? Yes. Binabaligtad pa siya. Talaga eh. Oh, Eliza Agres. Diba? Yun. Thank you so much for the reaction. At before anything else, bago tayo magkalimutan, eto po muna ang ating 3-digit lotto swerte result. Anong numbers natin kanina?
2: 520.
0: Tapos, actually, sabi ko na, lalabas pa rin yata yung 1 at saka 7. Alam niyo ba? Ito po, ang 3-digit lotto swerte result ngayong August 13.
2: Mm-hmm.
0: Diba? Sabi natin, lalabas.
1: Uli?
0: Ay, lumabas nga! 1,
1: oh.
0: 0, oh. 7,
2: So, ikaw nakakuha ng 0.
0: Yes.
1: Lumabas pa rin yung 1 at saka 7. Nag-change lang isang number.
2: Ang ano ko nga kanina is 517.
0: Sabi ko na lalabas pa.
2: Dapat pala yun yung ano natin na number.
0: 107 sana.
1: Perfect.
2: Okay. Sige.
0: Wala
2: better tayong swerte ngayong gabi.
0: Oh, at least may 0.
1: Meron isa.
2: Ay, oo nga pala.
0: Tapos kanina, nagpahabol ako, lalabas pa rin yung 1 tsaka 7. Ayun nga, lumabas. 107. Sayang, hindi tinayaan. Lalabas pala. Alright mga ka-vibes! Kumusta? Congratulations para sa mga nakakuha ng tamang winning number combination. At eto na mga ka-vibes, ang pagpapatuloy po ng ating pinag-usapan kanina.
2: Yes.
0: Tungkol sa pagiging proud. Kanina, napag-usapan natin paano natin may papakita yon. You have to notice the small things kanina. Like spot their effort, value their character, at huwag mong i-compare ang iyong husband or wifey sa ibang tao. Ngayon naman, paano natin ipapakita talaga outright? Use specific words. Number one po yan. Like for example, I'm so proud of you. Mm-hmm. Of how you make lagpak our chikiting na super makulit.
2: Na ipag-disciplina lang.
0: Very good. Be their cheerleader.
2: Yun.
0: Magandang pagsuporta yun.
2: Kahit anong ginagawin mo, di ba?
0: Oh. Go, hubby! Go, yes. Hubby! You can do it!
2: Hey.
0: Go, hubby! Yeah.
2: Grabe naman yun! Ano, basketball lang?
0: Imo, nagpipickleball ni mo, ni mo wifey, tapos ikaw naka mega cheerleader ko ang
2: go,
0: outfit.
2: Go, wifey!
0: Naka pom-poms, naka mini skirt, naka plates pa, tapos ano.
2: Bangin lumabaw!
0: Go, wife!
2: Sugod ka supportive! Kaya mahal sa man! Pagsugod mo ito, ta! Kailangan malabaw!
0: Maamod lang
2: siya! Imbes nga mamulay, na-distract lo good! At to na! Na-perdi pa!
0: Third yung pickleball! Ay, nako! Imbes na i-ani mo kung ang wifey ito mag-cheerleader nga outfit, ikaw pa nag-outfit. Ay, karaksot.
1: Kaya gusto niya may experience gaya pa natin ng outfit.
2: Oo, kung paano maging cheerleader.
0: Mahangin daw ito. Ay, nako. Tapos, ano yun? Aside from using specific words like, I'm so proud of you and something, being a cheerleader, you also have to show non-verbal cues. Anong ibig sabihin noon?
2: Yung parang pag-tap, yung pag-tap.
0: Through action.
2: Yes.
0: So, smile when they talk about how they love you.
2: Paano ba?
0: Offer a warm hug.
2: Uh-huh.
0: Or, if ever parang medyo natitensya siya, hold their hand.
2: Wow! Oh. Sugod nga yan ito. Okay,
0: yes.
2: Okay.
0: Hold the hand. Ganun.
2: Sige. Noted.
0: Tapos mag-i-speech na ko lang, yeah, hato bang nitong crowd. Wow! Diba?
2: Kasi nga, kaya ko.
0: Yes. Tapos babata ko mo yung...
1: Ikaw na daw, Ladidi. Di ko ka mo maintindihan. Laban bawi ini nga yung story.
2: Nirivalitaw.
1: Di ko sure ko na magiging proud ba talaga ito or ipapahiya talaga ito. Ano, God?
0: Iging kakaud ngayon. Ay, nako. Balita ang mga kamibis. Ganun lang naman ang dapat niyong gawin to show how proud you are of your husband or how proud you are of your wife. Yes, diba? Kasi importante yun eh. Isa rin yun sa mga bagay na nagpapatibay talaga sa inyong relationship. Mm-hmm. Diba? Kasi minsan, sa sobrang busy na natin sa buhay may asawa, tapos alaga sa ating mga anak, sa ating trabaho, tapos sa mga gawaing bahay, nakakalimutan na natin makibonding sa ating mga partners.
1: Nakakalimutan na nga magsuklay.
0: Oo, minsan pa nga, medyo nalilate na pag-uwi sa bahay, wala na. Pag-uwi mo, tulog na.
2: Dapat kung ano yung mga nakasanayan nyo before, ganun pa rin.
0: Sometimes nga, dapat mas dinodoble pa kasi sobrang busy na kayo, yes. Diba? Kasi hindi lang yung mga sarili nyo binabantayan nyo, pati yung buong family talaga. Diba? So yun. Now at least you know how to show how proud you are with your partner, diba? Kasi importante talaga yun. Huwag na huwag po ninyong kakalimutan. Hindi porke nagpakasal na kayo,
2: okay
0: parang,
2: na yun.
0: Oo, parang baliwa, parang may assurance na talaga, no? Hindi. Kinakailangan, nandun pa rin talaga yung spark. Alagaan
2: niyo
0: yung spark.
2: Kailangan pa rin ng time bawat isa.
0: Huwag na huwag ninyong hahayaang mapunde yung ilaw.
2: Hala. Kaya magsisirom.
0: Oo. Diba? Pag nagsirom, bublag, it decolor nga busag. Diba? Ganun.
1: Kaya sindi otro.
0: Kaya nga, hindi natin may iwasan talaga na makakarinig tayo ng mga issues sa ilang mga mag-asawa na parang wala na silang gana sa isa't isa. Choose nyo yun eh.
2: Tsaka naghahanap na ng iba. Oo, kasi naghahanap sila ng atensyon.
0: Oo. Kasi hindi nyo, pinapabayaan nyo kasi yung relationship. Hindi dapat ganun. In fact, dapat mas pinapangalagaan nyo pa. Kasi once nasira yung relationship, hindi lang kayo yung magkakaroon ng problema. Pati rin ang inyong mga anak.
1: Oo, buong pamilya.
0: Buong pamilya talaga. Diba?
1: Affected lahat yun.
0: Yan. Anyway, mga ka-vibes, sana naman meron kayong napulot na konting aral lang naman sa ating pinag-usapan ngayong gabi, especially na kung paano natin may papakita yung pagiging proud natin sa ating mga asawa.
2: Correct. Diba?
0: Kasi, you know, a healthy...
2: Family.
0: Family. A healthy diet.
2: Alam ko, nakalimutan mo yung sasabihin.
0: Kalimutan ko sasabihin.
2: Behind the healthy family is a healthy...
0: Husband and wife. Diba? Importante yun.
2: Nagawa ng paraan.
0: na-remember din. Okay, sige mga ka-vibes. Nako, tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugstugan. Huwag kayong alis. Tutok lamang po dito sa nag-iisang inyong ka-vibes. Sa Soundtrip, ito po ang...
2: 108.7 FMR Tacloban, ang lupet.

0: ang bighani kung alam mo lang.
1: 世界が何を求めようとも私は気にしない。
2: Good vibes ang gabi mo sa gandang gabi vibes.

0: Ang ating at ang ating oras. It is 9:57 more minutes to go before mag 10 p.m. Naku, susunod na po ang programang
1: Late Night Vibes.
0: Ayan, kasama.
1: Kasama na.
0: Si Papa Ball. Yeah, yes, ano dito? Yes. Si, dito po ang iisa ninyong Papa Ball ng bayan.
1: DJ Ron Turan.
0: Ayan, susunod na po yan. Huwag po kayong aalis. Ha. Anyway, mga ka-vibes, ako, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagkinig at pag-isari sa ating usapan kanina. Especially na sa mga super proud ng mga mag-asawa dyan.
1: Yes. Sana ipagpatuloy nyo ang pagiging proud naman.
2: Uh-oh. At gumawa ng mabuti.
1: Correct. Para ika-proud ng yeah. asawa. Diba?
0: Anyway, and also thank you nga pala sa lahat ng ating mga listeners na mga silent lamang na nakikinig.
1: Mm-hmm.
0: At, yan, ang ating mga fellow night shifters.
1: Yes!
0: Yung mga nagbabago ng anyo paggabi.
1: Nakapag-shift na ba lahat?
0: Oo, kung sa umaga medyo macho, pagkakagabi nagiging
1: sexy.
2: Ganun talaga.
0: Diba?
2: Ang magic pag nagna-night shift.
0: Oo. Mm-hmm. Nagiging witch paggabi. Okay, anyway, maraming salamat po sa inyong lahat at huwag po natin kalimutang pasalamatan din na ng ating
1: mga technicians sa ating mga relay stations. Thank you very much po. Yeah. And of course.
2: Yes.
1: And of course.
2: Tacloban.
1: Ang ating Tacloban.
0: Journager. Oh.
1: Yes. Thank you very much.
0: Ayan. Until next time, mga ka-vibes. Bukas ay salamat Friday na tomorrow. Oh.
1: Thanks God it's Friday na tomorrow.
0: Yeah. Kita-kits po tayo bukas. Anyway, kami pa ang inyong mga vibes kada DJ Nico Chico.
2: Lamon.
1: And Cherry Lou.
0: At kami po ay nag-iiwan ng mga katagang. Mm-hmm. A real partner lifts you up and celebrates you. They don't make you work harder just to prove your value.
1: Sure.
0: Nag-rhyme pa yan, ha?
1: Sure. Akala ko lift you up, tapos ihuhulog.
0: Throw you down.
1: Ay, ang sama.
0: Ang sama. Okay, sige mga ka-vibes. Good night, everyone. Ingat po sa pag-uwi. Bye-bye.
1: Night, ka-vibes.
2: Bye.

0: lupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: Mga sikretong pilit na kinikingking, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabolang bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet.
2: The time now on FMR. It's 10:03.

Late Night Vibes with DJ Ron Turon. The time now on FMR. It's 10:16.

0: Late Night Vibes with DJ Ron Turon. The time now on FMR. It's 10:32.
1: Lobat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
2: Hapon Hits!
1: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong afternoon vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!
1: Bidang-bida ka ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan ibibida sa Bida ka-vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa iyong ka-vibe sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!
4: FM Radio, favorite music radio. FM.

0: Late Night Vibes with DJ Ron Turon.
1: The time now on FMR. It's 10:46.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi alupet.
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, kabays!
3: The time now on FMR. It's 11:02. Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit! Vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan, kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: FM Radio, favorite music radio.
5: FM Radio.

0: The time now on FMR. It's 11:15.
1: Late Night Vibes with DJ Ron Turon.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa, lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito at higit sa lahat.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: kasi lang masabi mo, FM Radio ang bet ka ba sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi
0: ang lupet!
2: Ang lupet!
3: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio, the vibes!

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite Music Radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto mula araw ng Linggo hanggang Biyernes. Kalusugan, Iwas Karamdaman.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
5: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Sunfarm Plus Cold. Sunfarm Plus Cold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfarm Plus Cold, gawa sa pinaghalong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sunfarm Plus Cold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Sunfarm Plus Cold,
6: mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar.
5: Sunfarm Plus Cold.
7: Yahoo!
5: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
8: Ako nga pala si Herina, mayroon ako ng UTI. Sinubukan ko ang Sunthorn Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Sunthorn Vitamin C.
5: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Tila ba may hangin sa tiyan
10: at masakit sa pakiramdam?
9: Kabagyan!
10: Mag Sunthorn Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang,
10: tanggal agad ang kabag.
9: Sunthorn Plus Herbal Oil,
10: ang pamahid
9: na all-in-one
10: sa presyong
9: magaan.
10: Sunthorn Plus Herbal Oil.
11: Welcome po sa programang Kalusugan, Iwas Karamdaman at The Secret of Health. Hatid po sa inyo ng Sunthorn Plus Gold, Sunthorn Vitamin C, Doc Samaritan at Yes to Health. Ito po ang inyong Doc Samaritan, Stephen Hinas, ang inyo po makasama. At andito naman tayo para talakayin po sa programang ito. Paano ba maiwasan, ganun din lunasan yung mga karamdaman sa ating pong pangatawan. Sa tulong po yan ha, ng mga alternative medicine, mga herbal supplements na aprobado ng ating pong Food and Drug Administration. Siyempre, makasama din po natin sa ating pong programa, walang iba, ang ating pong alternative medicine doctor, naturopathic health expert, doctor of ministry in naturopathy, Dr. Algie Bakla.
12: Maraming salamat, partner, at maligayang pakikinig sa lahat po na ating mga kababayan, sa lahat po na naabot na ating signal sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ano? Ito na naman po ang palatuntunang maghahatid sa inyo ng mga impormasyon na may kinalaman ho sa holistic healing, preventive medicine, naturopathy. At syempre katuwang natin na ating mga produktong talaga naman pong marami na ang natulungan na paginhawa sa buong Pilipinas.
11: Maraming salamat, Doc. Sa mga kabayan po natin ha, na meron po mga katanungan, gusto pong ipakonsulta kay Dr. Algie, just text lang po, Sir 961-532-2110. Again, Sir 961-532-2110. Sa mga naghahanap po ha, ng mga dekalidad, mga napakabisa, napaka-epektibong produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan, syempre, kasama po dyan ang Sunthorn Gold Herbal Capsule, Sunthorn Vitamin C, Nature Soya Coffee or Sunthorn Coffee Mix, ang ating Turbo Herbal Supplements for Men, Sunthorn Plus Herbal Soap, Sunthorn Plus Herbal Oil. Available po yan ha sa mga pharmacy, sa mga local drug store sa inyong pong lugar, sa Southstar Drug, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy at iba pa pong mga leading drug store sa inyong pong lugar. Or pwede nyo pong i-order yan sa Shopee o kaya sa Lazada. Hanapin nyo lang po yung official store ng Yes to Health. Ulitin ko lang yung text line po natin para sa mga katanungan at gusto pong magpakonsulta kay Dr. Algie, Sir 961-532-2110. Mamaya po, bibigyan nating pansin yung inyong pong mga katanungan at bibigyan kasagutan po yan. Free consultation on air ni Dr. Algie. Pakinggan po muna natin yung mga kababayan nating natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga napakabisang produkto ng Yes to Health. At Doc Samaritan, syempre, pangunahin dyan ang kampiyon na kombinasyon ng Sunthorn Gold Herbal Capsule at Sunthorn Vitamin C, ang non-acidic o alkaline na vitamin C.
5: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Sunthorn Plus Gold. Sunthorn Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunthorn Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sunthorn Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Sunthorn Plus Gold,
6: mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar.
5: Sunthorn Plus Gold.
7: Yahoo!
1: Santhon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
7: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santhon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw

0: Bad for Men.
1: Oh, yes.
0: Turbo.
2: May maca at labu waska.
0: Mga natural herbs.
2: Na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo. Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
3: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
4: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na
6: Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinakalong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Santon Plus Gold.
8: Yahoo! Gusto ko lang i-share sa inyo o sabihin sa inyo na super ganda talaga ng Santon Plus Gold. Napatunayan ko lang yan kasi last year, nagpa-whole abdomen ultrasound ako. May nakita sa aking mga lymph nodes, sa aking gallbladder, may mga lymph nodes. Maliliit lang naman siya. Tapos, meron akong fatty liver, lumabas sa mga lab result ko. Palaging fatty liver. Pagka every 3 months, 6 months, nagpapalab chem ako. Then, nagkaroon ako ng pagkakataon na makilala si Santon Plus Gold noong April. Actually, March, alam ko na siya kasi yung papa ko, which is 78 years old, ay nagtitake na rin ng Santon Plus Gold. Naririnig niya sa radyo. Then, nagtake ako noong April, May, hanggang ngayon. Then, June 15, nagpa-whole abdomen ultrasound ulit ako. And, nakita sa ultrasound ko na, sabi ko dun sa nag-ultrasound, Dok, paki-medyo tagalan mo dyan sa gallbladder ko kasi baka lumaki na yung mga lymph nodes o namamagana. Meron kasi akong lymph nodes sa gallbladder. Yun yung huli kong ultrasound last year. So, paki-check. Tsaka, paki-check din yung atay ko. Baka, yun nga, baka namamaga kasi fatty liver ako lagi. Ganyan. Sobrang shock ako nung sinabi ng doktor na wala akong nakikitang lymph nodes sa gallbladder mo. Sobrang okay siya. Lahat ng laman loob mo, okay siya. So, sabi ko, Dok, sigurado ka na wala na yung, wala talaga, may maliit na lymph nodes dyan. Wala talaga, wala na ako nakikita. Then, ang liver mo, sobrang healthy, maganda. Sabi ko, naisip ko agad si Santon Plus Gold kasi iniisip ko na kaya nag-okay lahat ng lab chem ko, hindi na ako fatty liver, okay na wala na yung lymph nodes ko dahil sa pag-inom ko ng Santon Plus Gold. Sobrang effective siya, sobrang bilib ako sa kanya.
9: Yan po mga kaibigan, ang ilan na naman sa mga natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Pangunahin po dyan ang kampiyon na kombinasyon ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline na vitamin C. Available yan ha sa mga local drug stores, sa mga health shop, herbal store, sa mga shopping malls. Pag mayroong mga nagtitinda ng mga herbs dyan, available yan sa The Generics Pharmacy, Rose Pharmacy, ganda po sa Mercury Drug at Watson's Pharmacy. At ganoon din ha sa Shopee at sa Lazada, sa official store ng Yes to Health, available po yan. Order lang po kayo ha. At kahit saan po kayo, makakarating ang ating po mga produkto. Ang ating text line, sir, 961-532-2110. Again, sir, 961-532-2110. Ito, Doc. Hello po. Bakit po ganito ang pakiramdam ko pag minsan pinagpapawisan po ako? Parang naninikip po ang dibdib. Tapos, sobrang katipo ng lalamunan ko. Biglang bumibilis po heartbeat. Sana po matulungan niyo po ako. Stress na po ako, Doc. Marlon po, ng Tayug.
10: Ayan. Yung sinasabi, yung stress na siya, may kinalaman din yun doon sa nararamdaman niya. Ilan na kaya edad niya no, ni Marlon?
9: Hindi po nabanggit.
10: Hindi nabanggit. Pero yung mga ganyang mga kondisyon po kasi, yung nagkakaroon ka ng pananakit na lalamunan,

0: Yan, o pangangati ba yung sinabi niya? Pangangati, palpitation, at stress, eh halos magkakadugtong po yan. Karamihan sa mga may ganyang kondisyon, tapos magpupunta ka sa doktor, minsan sasabihin o magpa-ECG ka o magpa-laboratory ka, most of the time, nakikita ko na ang result, normal naman. Kasi wala ka namang physical na damage sa organ gaya po ng heart, gaya ng sikmura or any part ng katawan mo. Pero ang nangiging pangunahing problema, connected yan dun yung acidity, yung nutritional deficiency. Kasi once nakulang ka ng calcium or other minerals gaya ng magnesium at iba pang mga phytochemicals na kailangan talaga sa normal function ng katawan, everyday function, nagkakaroon ka ng mga discomforts. Kumbaga, kaya nga yung nutritional therapy nandun sa tinatawag na preventive. Kasi bago ka magkasakit, ng mga halos hindi mo na maipaliwanag yung nararamdaman mo, eh nagsisimula na muna sa kakulangan sa mga pangunahing sustansyang kailangan ng normal function ng katawan natin. Once na mangyari yon, may mga discomfort ka nararamdaman. Basically, yung sinasabi niya, eh nakikita natin kakulangan yan sa ilang mga minerals like calcium, yung potassium pwede rin at magnesium, or number one na mga electrolytes na kailangan po for normal heartbeat. And yung nararamdaman niya sa lalamunan, maybe, eh kung acidic po kayo, ay pwedeng yun po ay natitrigger lang or nai-irritate. Ano? So maraming pwedeng dahilan sa mga symptom na sinasabi niyo. Kaya nga, ang kinakailangan, kung hindi pa kayo talaga nakakapagpa-check up, eh pasyal din po kayo sa doktor para talaga malaman ano ba yung dahilan. Kasi para hindi kayo ma-stress. Kasi ganun yun eh, partner. Mm-hmm. Pag yung hindi mo alam ang sakit mo, eh nag-iisip ka. Baka malala ka na, baka ito'y seryosong kondisyon na pwedeng ikamatay. Eh talagang nakakaano yun. Nakakapraning yun kumbaga sa termino nila. No? Kaya kailangan ng check-up. Ngayon, kung hindi ka pa nakakapagpa-check up because yung panahon or opportunity mo ay hindi mo mahanap, okay, walang time or walang budget, pwede po kayo mag-start doon sa mga basic lang. Okay, mag-take kayo ng mga supplement gaya po ng B-complex, isa yan, calcium, vitamin C ang isa sa pinaka-importante kasi nakita ko sa mga tao na nagtitake ng mga supplement tapos hindi nagba-vitamin C, parang wa-effect. Kasi nga, vitamin C is the catalyst of metabolic function. Kumbaga, kahit may calcium ka, kahit meron kang magnesium or any multivitamins, kung walang vitamin C dun sa iyong tinitake everyday, hindi rin na masyado napapakinabangan ng katawan. Kaya nga dito sa programa natin, yung ating non-acidic vitamin C, isa yan sa lagi natin binabanggit. Basic yan that you need to take everyday. Non-acidic pa siya, ha? And another thing is B-complex. Okay? Calcium, vitamin C, B-complex. Yung magnesium, mahirap hanapin yan eh. Kaya yung magnesium kahit hindi na masyadong priority mo. And kung meron kang Santon Gold doon sa lugar mo, simulan mo nang i-take. Ah? Mag-start ka sa 2 capsules 3 times a day before meals. So gawin mo siyang everyday kahit 2 weeks lang muna. Then after 2 weeks, pakiramdaman mo yung sarili mo. Baka sakaling nag-i-improve ka na kasi karamihan ng pasyente binibigyan ko ng ganyang recommendation, hindi pa pwede talaga hindi sila mag-improve. If wala naman silang sobrang seryosong may bara sa puso, lumalaki ang puso, which are common na kumbaga ailments na pwedeng nararamdaman yung ganun, ay ano, pwede yung ituloy-tuloy mo lang ng 1 capsule 3 times a day after 2 weeks. Kasi nag-i-improve talaga yung kondisyon po ng mga pasyente yung nagtitake niyan. Kasi malay natin, hindi yan seryosong kondisyon, kundi yan ay simpleng nutritional deficiency lang. Sinabayan pa nung stress, nagpapalpitate ka, kaya sa tingin mo parang hirap na hirap ka. Minsan mahirap matulog, minsan may pangangasim pa yan. So try nyo po yun, ha. Magpa-check up, then take supplements, and kumain ng tamang pagkain. Huwag hong ang pipiliin mong pagkain ay yung walang mga sustansya. Marami yan. Kung saan-saan tayo makakakuha ng masarap na pagkain, walang sustansya. Kaya lalo po tayo nagkakaproblema.
1: Maraming salamat, Dong. Ating pong text line, sir, 9615322110. Imelda po ito, 55 years old, taga Bicol. May diabetes po ako. Ano po ba ang gamot sa tinutusok-tusok po na paa at kamay? On and off din po ako, Dok.
0: Ayan. Maraming salamat po sa text po ninyo. At welcome din sa mga taga Bicol, sa ating mga tagapakinig diyan. So most common ano do sa mga diabetic, usually ang kanilang nararamdaman talaga as indicator na nagkakaroon na ng complication ang diabetes ay yung tinatawag na diabetic neuropathy. So yung diabetic neuropathy, isa sa complication na tumatama, neuropathy means yung nerve. Okay? Sa nerve. So once na ikaw ay mayroong diferensya na dun sa mga nerves mo, especially dyan sa mga lower extremities, sa mga talampakan, sa mga dulo ng daliri, yan ang common kasi during diabetic condition, yung dugo natin, literally, nagsisirculate yung glucose na hindi napuproses ng katawan, nandun yan sa dugo natin. Imaginin mo na meron kang asukal sa dugo. O diba, anong viscosity ng dugo mo, napakalapot niyan. So yung usually, yung circulation, hindi siya nagiging sufficient dun sa mga area na malalayo na sa puso at mabababa at true gravity, kumbaga, medyo hirap ang sirkulasyon. Kaya usually yun ang apektado. So ang ginagawa natin dyan, once na ikaw ay may neuropathy, kailangan mo talaga ng mga sustansyang para sa nerves. Pero hindi riyan mag-i-improve once na hindi mo makontrol ang iyong diabetes. Kasi yun ang pinakang punot dulo yung pagtaas ng sugar that causes circulatory problem. So, yung iba nagtitake sila ng B-complex. Pero kahit ang tagal na nila nagtitake ng B-complex, dahil yun naman talaga yung pinakang basic para sa nerve. Kumbaga, generic yan. Ah, pag meron kayong pamamanhid, tusok-tusok, B-complex ang binibigay ng doktor. Hindi pa rin sumasapat. So ang target na natin, wag na 'yon, wag na 'yung complication. Ang target natin 'yung pinakang main problem ninyo. Ayan, 'yung diabetes. So alam naman natin ang diabetes, hindi naman po 'yan sakit na hindi nalulunasan o nape-prevent. Okay? Kung wala man sinasabing 100% cure for diabetes, sabi ng mga doktor, pero at least meron pong preventive at reversive na mga pamamaraan. Ibig sabihin, hindi lalala. So pwede kayo mag-take ng mga pagkaing, una, yung mapapakla sa herbal medicine. Yan ang aming tinuturo. Mapakla. Ano ba yung mapakla mga herbal? Yung mga puso ng saging, ano pa, banaba.
1: Yung kasoy kaya, Dok?
0: Kasoy, pwede rin yan. Meron pa yung tawag dito, mga kamote. Pwede yan. So, yung mga pagkain na yun ay merong mga natural component na nakatutulong sa metabolism. Okay? Mga bitter na mga pagkain o yung mga papapait, basta wag lang yung lason. May mga halaman kasi na bitter na meron siyang poisonous nature pero kung pag-aralan niyo mabuti katulad ng mga herbal na mapapait, katulad ng mga sambong, serpentina, madali po 'yan, madaling i-take araw-araw o ampalaya ang pinakang proven. Because ang ampalaya meron siyang pag-aaral na sinasabi na yung ampalaya ay may mga phytochemicals talaga na nakatutulong sa metabolism ng asukal sa katawan. Tinutulungan niya yung pancreas sa secretion, then yung tinatawag na uptake ng ating cellular uptake ng sugar. Kasi minsan kahit marami kang insulin, kung yung insulin receptor ng cell mo hindi nagre-receive ng sugar, sub-supply pa rin. Kaya yung ampalaya, maganda yan. Okay? So, magsalad ka na ampalaya. Malunggay is also good. Okay? At ganun din yung garlic. So, yung mga yan, ng mga sangkap, pinagsama-sama yan sa Santon Gold. Kumbaga, ito mga to kasi, alam naman natin na kahit saan kayo pumuntang lugar, may diabetic. So, yun talaga yung sinadya natin pagsamasamahin. Kaya para kasabay ng mga herbal na iniinom mo sa bahay, mga tsa na iniinom mo, yung diet mo na, binabago mo na, meron kang isang mabisang maasahan yung ating produktong yan. So, take nyo lang po siya 1 capsule 3 times a day as your nutritional maintenance every day plus vitamin C. Ayan. At obviously, iwasan nyo yung mga high glucose na mga pagkain na commonly inihahain natin sa ating mga tahanan para po makontrol yung inyong diabetes na nagko-complicate kaya kayo nakakaramdam ng parang tusok-tusok sa inyong mga talampakan.
1: Ayan, maraming salamat, Doc. Ito, Lisa po, 46 years old. Tanong ko lang po, Doc, kasi may sakit po sa katawan ko, yung tuhod ko po, Doc. Nagpa-doctor po ako. Kahapon, sabi mataas uric acid at cholesterol ko. Nag-take na po ako ng gamot, pero ganun pa rin po. Salamat.
0: Ayan, so isa pa yan. Bukod sa diabetes, ito pa itong tumataas na uric acid na nagpapahirap. 46 pa lang siya, bata pa eh, di ba? So, ibig sabihin, yung nararamdaman nyo, eh, pwede pang ma-prevent na hindi ito lalala, okay? So, yung uric acid po kasi, yan po yung isang waste product ng metabolismo ng katawan na pabori, kumbaga, eh, karamihan ng pagkain nata natin, eh, may mga, ano eh, may purines that causes high uric acid in the body. So, ang ginagawa lang namin yan, halimbawa yung medyo nakakaramdam na kayo ng pangangalay, pangingirot ng inyong kasukasuan, yan yung mga early stages. Kumbaga, pwede pandaanin yan sa hydration. Ibig sabihin, may mga tubig kayo na alkaline water. Kasi alam nyo kung bakit? Kasi yung kidneys natin ang nagtatapon ng uric palabas. Kaya lang, humihina yung output dahilan nga sa una, kulang sa tubig, acidic yung tubig, tapos hindi na nga naitatapon ng tama, eh, tambak pa yung kinakain natin na high in purine that causes high uric acid in the body. So, yun yung kwento, bakit nagkakaroon yan. So, ang gawin ninyo, tulungan nyo na lang yung inyong katawan para mas mabilis ma-eliminate. Kasi kahit anong gawin nyo, pag-inom ng painkiller or anti-inflammatory, kung hindi po nyo mailalabas effectively yung uric na yan. Kasi kahit naman umiwas ka talagang kung nagpo-form ka ng uric acid, eh magpo-form ka. Nasa ano natin yan, nasa genetic sometimes yan. Kaya minsan yung tatay, yun ang sakit. Yung anak, ganun din ang sakit. Kumbaga yung iyong ability to excrete sometimes apektado or mabagal. So ang ginagawa natin, tutulungan lang natin. Yung mga common herbal medicine na binibigay po natin mula pa nung panahon, yung mga sambong, buhok ng mais, yung gotokola or yung sorsoro or takipkuhol, maganda yan for uric acid. Maganda rin yung tanglad. Maganda rin ayon sa mga pag-aaral yung pansit-pansitan. Ayan, maganda rin yan. Pwede rin kayong gumamit ng luyang dilaw. So, yung mga yan, everyday nyo iti-take, eh, malaking tulong po siya. Kaya lang, minsan, natatalo kayo noong yung paglabas ng uric, then tatambakan mo ulit ang katawan mo. Parang yun ang nagiging reason. Lalo nga, hindi aware yung mga tao, ano ba yung mga pagkain na talagang primary contributor. So, sabihin ko na, karne, especially laman loob, mga refined sugars, yung mga cakes and pastries, ang taas ng uric acid niyan. At kinakailangan iwasan mga cheese and dairies and milk, mataas ang uric acid niyan. So iwasan po ninyo, okay? So sa ating supplement naman, meron naman tayong may tutulong kasi yung supplements natin ay may mga phytochemicals, mga vitamins and minerals that can enhance metabolism of uric. Nakakatulong din siya para sa kidneys natin na maging efficient yung kanyang ability to excrete acids, not only uric acid. Kaya kung nakakaramdam na ngayon, take note, paramdam pa lang yan. Yan yung start pa lang yan. At kinakailangan nyo nang gawin yung dapat yung gawin yung sinasabi natin dito. Take yung ating Santon Gold, 1 capsule, 3 times a day as your regular maintenance na nutritional therapy. At least 30 days minimum. Pakiramdam nyo yung sarili nyo. Pag maganda, huwag nyo ihihinto. Tuloy-tuloy nyo lang po. Plus vitamin C. Dahil ako, marami na ako nakita mga pasyente na halos hindi makalakad. So, pinamaintain ko lang yan sa kanila. Then, change diet. Lots of water. May mga tea that are very friendly sa kidneys natin. Ayun, naka-recover sila. At sabi nila, eh, maganda po yung kanilang, kumbaga sa pain, na dati napakatindi, ngayon po ay manageable na. So, sana makatulong.
1: Yan, maraming salamat, Doc. Ang ating pong text line, sir, 961-532-2110. Doc Albert po ito, 43 years old, taga Pampanga. Tanong ko lang po kung kidney stone po ba sakit ko kasi madalas po ako mag-ihi sa gabi. Salamat, Doc.
0: Ang usually, ang kidney stone, hindi yun yung manifestation niya. Ang kidney stone, commonly, yung pag-ihi natin medyo mahirap, na ginananakit ang balakang natin, madalas kayong susumpungin ng UTI kasi yun yung mga common manifestation once na meron kang bato sa bato. Okay, yung iba naman na may kidney stone, baliktad naman, ihi ng ihi. Mm-hmm. Pero hindi yun madalas na gano'n nangyayari. Most of the kidney stone patient ay yung urination ang problem nila sa kanyang pananakit ng balakang. Dahil ikaw ay lalaki at ikaw ay nasa 40 plus na, yung ihi ng ihi sa gabi ay indicator baka po nagkakaroon tayo ng slight enlargement sa ating prostate. So the best way is to go to a doctor at ipa-check po ninyo, baka sakaling kayo po ay nagkakaroon ng konting pagkapal ng prostata. Kasi alam nyo, yun yung number one kasi na symptom ng prostate enlargement. That's why ang prostate enlargement ay isang napakatahimik na klase ng sakit, na kaya nga yung prostate cancer na sinasabi nilang one of the leading cause of death among cancer cases sa mga kalalakihan is a silent killer. Bakit? Mm-hmm. Eh akala mo normal lang eh, yung ihi ng ihi, hindi mo masyadong pinapansin. Yun pala, nagkakaroon ka na ng development sa prostata mo ng bukol and eventually nagiging malignant. Pero sa case ninyo, huwag kayo manerbios kasi kung sa gabi kayo hindi nahihirapan, madalas umiihi, most common talaga yan ay mild enlargement, yung tinatawag na BPH. Pero since hindi naman ito consultation on air or diagnostic on air, that's just my opinion. Pero yung kidney, hindi kasi yan yung pinakang major symptoms, okay, ng kidneys. Okay, kung meron kayo nararamdaman ganyan, magsambong na kayo. Sambong, tanglad, yan, buhok na mais, gawin po ninyo siyang regular na na tiyaan nyo. Plus, you need to take vitamin C at mag-take na rin kayo ng Santon Gold. And isa pa, pwede nyo i-take one capsule a day yung Turbo Dietary Supplement. Kasi yun yung preventive para sa mga common problem ng lalaki, especially hormonal, erection, libido, prostate. Ayan, mag-take na kayo at least 15 to 30 days para mahadlangan yung inyong hormonal deficiency at hindi nalalala yung inyong kondisyon. So, palagi ko, in my opinion, kung yun lang binigay mong symptom na nararamdaman mo, parang hindi kidney problem yun o kidney stones.
1: Maraming salamat, Doc. Ating pong text 9-6-1-5-3-2-2-1-1-0. Okay, Doc, dahil medyo limitado po ang ating oras, baka may karagdagan payo pa po kayo dyan para sa mga masugid nating taga-subaybay, Luzon, Visayas at sa Mindanao, Doc.
0: Okay, maraming salamat po sa inyong pagtutok. Ano, mga kababayan natin na merong karamdaman na naghahanap po ng lunas, tandaan po natin ang kalikasan na nilikha ng Diyos ay napaka lawak ng kaya niyang gawin sa ating kalusugan. Kinakailangan lang po talagang alamin natin ano yung pong paraan, paano sila gagamitin, saan sila gagamitin, at yan ho ang mga purpose ng palatuntunan pong ito. Saan man po kayo naroroon, sama-sama po tayo sa bawat oras na kami po ay nasa himpapawid, at sana po ay makatulong po kami kahit na maliit na bagay ay mabigyan po namin kayo ng impormasyon. Maraming salamat po. Si Doc Algie Bacla po ito. Hanggang sa muli, sana po ay pagalingin po tayo ng Panginoon anuman ang ating nararamdamang problema sa kalusugan.
1: Maraming salamat, Doc. Yan po, mga kaibigan, ang ating pong alternative medicine doctor, naturopathic health expert, doctor of ministry in naturopathy, Dr. Algie Bacla. Hanggang sa susunod po, mga kaibigan, ha. Maraming salamat po sa pakikinig at pag-antabay sa ating pong programa, programang Kalusugan Iwas Karamdaman at The Secret of Health. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan, Yes to Health, Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, your best partner in health. Ito po yung Doc Samaritan, Stephen Hines. Mabuhay Luzon, mabuhay Visayas, Mindanao, God bless the Philippines. Na po ang Panginoon ang magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
2: Protection ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Gold. Yahoo! Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Ako nga pala si Herwina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan nyo rin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Tila ba may hangin sa tiyan
5: at masakit sa pakiramdam?
4: Kabagyan!
5: Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang,
5: tanggal agad ang kabag.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one.
5: Sa presyong
4: magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto. Kalusugan, Iwas Karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
8: So what are you doing back?
9: Well, I sat back and thought about the things we used to do. It really meant a lot to me. You mean a lot to me.
8: I really mean that much to you?
9: Girl, you know it's true.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet, kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio Kabibes.
3: Napakiana la!
4: Pakianahin mga isyu nga itong nadadabihan mga ahensyan gobyerno, labi na kung mga tagbuwis ang naaagrabyado.
5: Napakiana la!
4: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, may tungod kay hiraman ang ginsuiswilduhan han mga mulupyo.
3: Napakiana la!
4: Taramdan nga waray tuyo pagdumiit ng pagpakarao tinig kasi tawo, kundi ang pagklarula han mga isyu.
6: Napakiana dadla!
4: Batu-batuhan langit, an maigo, diri mabigit, kay hi ako, napagiana la.

las 5 o no. Otro mopeng agar yun eh, kumusta? Biyernes ng adlaw, pizza 14. Bulan lagi hapon nito na gusto, tuig 2026. Bisperas ba yan natin awan? Anyway, kumusta na lang yung ataran? Buhat na. Aw, mataan na isan o buhat. Mata na, tapos buhat na. Alanganin itong Friday yan na. Angin ko na magsuildugan. Ay Sabado man it 15. Ada ito gobyerno. It gobyerno, dit pwede magsuildot Lunes. Or else, late na daw ito. So, may na ito solo dito ng mga ATM. Kumusta na labalito yung kataraan? Biyernes ngayon laupit sa 14, balikon ko. Kumusta mga taga isla hiton na Samar, tulang at tula, tulong na probinsya hiton Samar. And likewise mga taga Southern Leyte, Biliran. And of course, tanan hiton na abot hiton signal hiton na FM radio. Nga na hiton mga Canadian country. Nga diya Surigao, nga diya Baybay, ha? So Southern Leyte. Nabuyog, may part din na nga Sibuhano na. Tinoon. Matikang ito, tikang. Di na ma-plug diri pa. Ha? Hindi di ha buyog, sering ko pa man, may daw, Sibuhano na ma-plug. Tama. Kaya pag-unhan ito, kung magtipakadi ka ha, wala. Kadi sugod. Kaya puro na ito nga ito. Hindi na crossing ba, ma-plug. Kaya kung mapatuo ka, tikadi ka ha, bye-bye city. Pero pwede kag hapon din tumagi, ha, bye-bye tikadi ha, Southern Leyte. O pwede nga ni didihabuyog na, may dana didihabuyog, didahakan marating. O may dana didihashurkatan na, di ka na tumaagi hakuan ha. Kung tikang ka didihatakluban, pwede din, kung matikanto ka Southern Leyte, pwede ka na diri umabot ka tumaplag, magharayo na shortcut ini. O tama ba ako, di na may barangay, di na may kanmarating? O labuyog, ada, mapawala ka. Ikanto na ito, Southern Leyte. Damo na ito na itong mga bypass yan. Ano? Siyempre, kaya nagtitika, damo itong population, tika damo itong sarakyan. So, kinahanglan na labot pagpahalapa itong mga sarakyan, inanglan damo on gihapon. Amo na ini itong na epekto yan na. Mga east bypass di takloban may dagita. E alangan di dihapalo waray ka dayon ano. Napak na epektohan hindi nga pagtaga in flood control project. O may bypass kita di ha may Marlica diretso ito nga di may San Jose. Takloban palo bypass. Ang damo na ito na itong mga bypass road mga kasangkayan. O palo may da kami duha. Di may east bypass, ngan may dadidiliwat tika di ka ormok.

0: Rote ton tap matapos na rote ton simana. Mamay kay to pero iton kon niya na 31 30. Uy di na may ha. Masa Highland night na.
1: Napakiana la.
0: Kay ano kuno masa Highland night na kay maram kamo. Ha? Din na Pilipinas pag pag-abot hiton bulan nga may danabir, katapusan. September, October, November, to December, to Pasko na doon. Oh, yan ang bisan online. Makita kita, no? In fact, bisan ng mga mall. Makikita niyo. Sige na ito, nirapangandaman. Ha? Ay, hapat Pasko. Kaya, no? Pasko, December. December 25. Ha? Pero how come? Ha? Yan na pala na ang andaman. Kaya, no? Unan nga tanan na mga promotion nito nila. Kaya, baga mo, pilot at panunahuna, no? Kunit, baga ambience ni mo, kikita ni mo ka ng Pasko na bisan kung September pala. Baga nakakawarahin problema, no? Ambot ka, ano, balitaw. Okay, ano, Pasko nga, ni kanang kalipayan ito. Diba? Gift-giving ko nito. Ada din itong tinatawag nga love. Love, ha? Sige. Talit singabot, sulod, trabaho nga ni Squila, kay paro ribahaw. Ayap ako, no? Oo, barangay eleksyon pa ko, no? Uy, nasiring itong commissioner eleksyon. Ha? Nasiring hi Commissioner Garcia. Uy, mga magbabalaod. Kinanglan mag-decide ka mo by September. Kung madadayon ba o diri. Ano daw kaya anay na bu, ano? Ma-update ito kang schedule. Na-interview ko kakulop actually hi Congressman Judas Idre. Nakon online program. Nakon last nga pakihan dito. May napakihan. O rin, udog napakihan. Ako udog napakihan. May napakihan na din eh. Congressman, kung madadayon ko doon itong eleksyon, basang ko niyan, barangay, ngasang ko niyan. Malong amot ang pag-iisgutan niya na. So, kakulupan to. Ano daw na hitabo? Kaya, but you know, hindi rin man ito makakausala sa pasada. Siguro amo ito, siring itong commission ng eleksyon. September, kinanglan mag-decide na kung madadayon ba or di rin. May basa na ko yan. Hinubad to na... Hindi rin na-opos ko diya. May daw sa nga congressman, senador ba? But anyway. Pero kikiton naton, kaudgan iton na social media, bagayin na nadiri. Nadiri iton postpone. Kung baga ako tiyo papakianhan, kung may plano man kang pagpostpone, sunod na la, ayaw ano yan na. Kaya no, yan ang atuig, supposed to be, yan ang eleksyon, matikang nakita iton 4 years. Kaya ang balito nagsiring, okay, granting ada na ito. Kaya balaod naman itong 4 years. Implementation na lang itong kulang. So, itong effectivity ito, after election at barangay sanggoni ang kabataan niya ng November 20, eh, November 2, 2026, mag-election nga ni barangay ng sanggoni ang kabataan election, it manhihilihir, manhihibutang, ha? Mamamagdaog, kumbaga, konsihal, sugad man mga inin-kapitan. Mati kang natihap hit upat katuig hit kada usang term. Kay 3 terms manira, di ba? So mati kang natihap hit upat katuig. Kay kung mapuspon yan na, itplano mga kasangkayan, 2028, more than 24 years. Kay supposed to be 2026 magtatapos, 27, 28, 3, 4, 5, nag 5 lugod instead nga 4 lang. Ito na, di man. Ito nga rason, mga kasangkayan, kaya, you know, krisis ko, no? Di magnatood nga tanto krisis kita. Ha? Hindi pa siguro kung sumiring nga inin na mahitungo dito, sugadan COVID. Di ba? Pwede ito, mga justifiable ito. Ngayon, eh, kita, di ane, pwede kayo, no? Delikado magkinagawas kita. Manbutos kita, kayo, no? Pwede. Ha? Pero kung yan naman siyang may tungod kayo itong pre-shoot lana dire stable, kakano pa ni stable pre-shoot lana? Para man, nag-upan ito, up and down ito, up and down. Sa'yo nga ni, permanent nila up, waray na down. Di ba? Alit kumbaga ada kita ha krisis sa pagkaya na permanente man lang labi na kami nga mga pobre permanente kami krisis. Oh, manindig kami adha kuan sinisiring.

0: Uman mga pizza di peligro. Pirmaram ka mo at advantage ba yan naman, ha? Para sing paman, baga, palabanhod na lang dahil mag-igka si kapubri. Ayaw ka hulog. Kaya at least at problema mga kasangkayan, it pinaka-worst good luck nga problema natin, utang. Ngan ito nga aton utang, it pinaka-worst nga hingangad to anito. Di ka ngang gubato, hingangad to ka la barangay. utang, labi na utang at tindahan. Ha? Di parantahan ng mga negosyante, mga rekuhan man ko, no? Pero nagpakataya ito, nagpakakulateral at mga karikuhan ito, itira tuna, itira balay, itira saraktanan, na kundi magpakabayad, malugi itira negosyo, magsasara, embargo pagod, tanan ang nagpakakulateral, di ba? Takot nga problema, labi na kung inaabot ka ng notice tika nga bangko. Tudas, timrubag, timdughan. Salitin yung mga negosyante, intindihan nato ang balita. Intindihan nato sa hay, diri kay negosyante ito. Inin na, kumbaga dagkot, may gihapon ito. Siyempre, may mga kagarastosa, nabayad yung buhis, nabayad mga empleyado, mga binipisyo ito. So, ada nga tanan, di ba? Intindihan nato, diri kay bagbukat at baba, increase yan na dahil. By the way, speaking ito, increase, nagtapos kundi nagsasayo. Di ba 85 dito in NCR, National Capital Region, 85 pesos? Increase para nga dahil magtatrabaho pribado nga ginti RO mga kasangkansering paman ang labor sector nga guti na balit kay tinod guti ay lot 25 centimos 25 pesos si Tuskadlaw guti ito rin bis panganit gin peso guti ito ha bis nganit 1,000 na pagkain what is 1,000 kung nasisinsilyo na para hindi nat pagkukulupan tinood lang now. Yeah, kakulop nagtapos ang temporary restraining order. It problema, ginagadan extension. igin-extend mga kasangkayan. May na nagpetisyon, hindi nga bulkason na ito. Bulkason na ito mga kasangkayan. Kaya yun o sing panira, daan na guti ay ginbinumbay pa kay 2 gibs. 2 gibs and 85 pesos. Ha, mga kasangkayan. Ha? Ginti RO pa. intindihan na itong balita. Kaya no, kung guti ito para no sa nga magtatrabaho pribado, dako ito kaupay para no sa nga negosyante. At ino, dako ito, imagine, kada adlaw may iban, magnapulo ka nga ni, magkanda kayo napulo, mga kasangkayan nga empleyado. Ha? Pero na ito, 85 times 10, 850. Tama ba ako? 850 a day. So, supposed to be, mga kasangkayan, income mo na ito. Diba? O, negosyante, damo ito. Marahidan mga buhis, damo nga tanan, mga, damo't obligasyon ito. Salit, kumbaga, it's yan nga naupos din he, actually. Hini nga, inin ko an increase, mga negosyante. Salit, kinanglang baga pagtirutimbangon naton. But, you know, kinanglan lahat kita on hiton ko an hiton mga negosyante kaya ano may mga negosyante lahat ka bagayin magkugnot ha? Oo diri ginikita itong kapakanan tira mga empleyado sakop busa pa ama pa'y kung busa laki no sahay na abot pa sakop puniti o kami magdarahog lahat may mga employer lahat nga sahay magdarahog ano ay kapag sugat ba ay kamong gagaranta ha? Kalipong itulo tahay labi na kumbaga mga labor at pagbibinusaan eh mo. Ta, bayan ka niyan simbago. May mga naitabo na ba ito? Pera line. Kay, sharing ko pa man. Para man ito na driver, mga driver. It number one good nga, apiktado kung nag-uminto at pressure lana. Di rin operator, di tagit sarak yan. It number one good nga piktado, maram kung hino driver. Kaya itong operator, when you say operator, tag-iat sa rakyan, permanente man ito, iya boundary man ito. Diba? Although yan, may da mga, kuan, may da mga monthly na, pero bagan, gutila ada monthly. Ito, piktado itong operator ito, kung nagma-monthly itong mga driver. Okay, may da yan na. Pero mostly nga itong mga PUJ. boundary ko ani doon, boundary lay doon. Mag-umintot presyot lana, dit pwede sumiring itong operator nga sige kay umintot presyot lana, ada in siguntan lay, itong boundary 500. Since nag-umintot presyot lana, sige 400 na lang. Diri, bahala ka, ibiyahin mo itong nga aksarakyan or diri, kay damot interesado ito. Basta itong boundary, pag-uli ni mga kulup, mahatag ka kung hakunin 500. Ha? Ito pigtado din hit driver, mga kasangkayan. Eh, napalitid gasolina. Pero yan na baga nakabulos, ano? Ay, abot na lang si Tinta, pero taas lagi hapon ni Dizit. Gasolina yan, ada mga si Tinta, si Tinta Uno. Pero may na naabot lagi hapon si Tinta 5, si Tinta 6. Ini nga mga gasolinahan nga, good nga, nakakapaubos. Good thing nga mga player. Oo, good thing. Sharing ko pa man kung kaya tahadi nga mga good thing mga player, mga kasangkaya. Madaling sorry, diri ba mga kilala ba? Andiri, big three, may big three naman kita. So, kumbaga, sing pamantagalog mga dambuhala itong mga kumpanya itong lana. Ha? Kung nagkakaya tahadi nga mga good thing, kaya ano nga diri nira kayahon? Kaya no, yun nga mga dag ko, kumbaga, di man ko ditira masisero. Kumbaga, bahala kang pumalit diri. Kaya kumbaga, stable na ito, hira. Ha? Stable na ito, hira. Magkakuhanan nga nila na pwede diri luray hagantat nga good thing mga player. Ayun niyo pagtagi nga ito, Camila Didi. Ayun na balita. Sige na, buhat na. Nag-abot ko din sa kasimana, ano, ang pira ng mga lugar dito. Kaya na may dalagi hapon pipira ng mga lugar dito Luzon. Wari lagi hapon na trabaho ng wari klase. In particular itong klase, street good ano sa kasimana. May tungo dito ang pira ng mga lugar nga nagbababaha, ada naungkat na lot mga kasangkaan itong basura. Amo manggo dito. As long nga wari kita disiplina, labi na Metro Manila, at population ni mo dito, di mo at mamumonitor nga tanan. Diba? At least din yaton, manageable pa. Mamanage naton kaya may kanya-kanya kita mga landfill nga natultulosahin aton mga basurero. Pero dito Metro Manila, may tungod kay mabisi tao din na ito nga magbabantay pag-agihiton kuan, basuriri. Labog na dito, kitahin mga estero dito, labog. Kama ni actually, bispa itong naharabat talan din ang aton mga flood control project, mga kasangkayan. Kung ito, wari respeto, wari disiplina, I mean. Wari lagi hapon itong, dir lagi hapon. Kaya ano, napupuno man yung basura. It nakikita lang aton, mga kasangkayan, puno nga it basura, it nalutaw lang ito na. Waray pa ito na ilato ha ilarum. Amo ni itong rason kung kay ano. Mga supposed to be, para magplanggana. Itplanggana mga kasangkayan. For example, usang planggana itong panugasan, naigo itong lima kakabo. Oh, lima kakabo, sige na. Butangin daw timbaras. Butangin mga submerged ba? Nalunod ba? Di rin nalutaw. It nalunod. Butangin daw. For example, lima. Kakabot na sulod timbaldi. Butangin daw himbaras bisla mga orto na nga nalubog ba? Nalulod ba? Ha? Bisan lang mga duha kakabuliwat. So, duha lodit kakabo ito may iban. So amin itindensi kung kaya ano nga damo untan matitiro kin usang flood control project nga tubig. Pira ito din na ka tunilada. May tungod kay ginlinabugan yung basura. Damo na dito ilarom it basura gihapon. Sigunta na lang napulo ka bakit or what? Ada kay na lima na la iton, may tungod kay hiton basura. Sering ko nakikita naton nga basura dito Metro Manila in particular it nalutaw pala iton huaray pa hito iton diri nalutaw. Ruel Montesa, si Ruel mo pa nga inin na aga, grabe. Extreme heat na ba kita?
1: Pagawaray pa man.
0: Oo, pero grabe na. Grabe na itong paso, makalilisang.
1: Lagi?
0: Ah, di na igunakot si Puno, buh.
1: Bagay ako, nakalabay na kito.
0: Di ba, Sir Will, mapaso-paso, yan na?
1: Oo, kay, amoy na nga dito, diri pa ka nilin buod.
0: Oo, salit, amoy na pa kaya, nakon extreme na kita. Diri pa ngayon.
1: Diri pa.
0: Go ahead, Sir Will.
1: Mapay nga aga, Manu Dani, adin natin hulap, wain natin panahon. parayan ng adlawhan Biyernes, ika-14 kadlawhan na Agosto 2026. Anaton minayo yung minahal nga provincial Leyte, padayon kita, posible makaabot lagi hapon in good weather, sa ato pa masira kung lagi hapon ng panahon, may posibilidad natin nga maabot yan ang adlaw. Kung may mga pagkunan man, tigda ay lining ang panalagsa, may tungod lang sinisiring ang local thunderstorm, kao sa nga dua ka oras, ano man ang puning ang local thunderstorm, kung makita ang mga nuclear radar at pag-asa, may issue ang pag-asa, thunderstorm advisory. Ngan ko na niyo barangay, punto or syudad, malagpatan ni nga local thunderstorm, pwede ito magkadan magkusugay nga ulan, magkusugay nga hangin, ngan may kaupon ka magkiblat, ngan mananabula ito sa kubinusa nga nanduha ka oras. Basar naman ang pinagabago nga satellite animation ng pag-asa, southwest monsoon lagi hapon na nagduduminar ha Bugos nga Luzon nga nakanluran nga dapit itong Visayas. Waray, gale warning nga giniisa ang pag-asa para yan ang adlaw. Dini ato dapit, salit na natin mga the vibes nga nagpapakabuhi ang kadagatan, pinagin pangisda, taluwas kumantuhan dagat pagpakabuhi, basta magigpatlayan maupay, para liwat hira makalikay, hinanong pa man ang mga disgrasya nga posibleng manabo, samtang hira at kadagatan, nagpapakabuhi. Patigil hapon na natin mga kabibes nga mabiyahe yan ang adlaw, pinagiha dagat, taluwas kaya pagbiyahe, kay siring ko pa man kanina, waray, gale warning, agini sa pag-asa, tinatrapit nga nahabugos nga sinirangan han, Visayas. Anaton real time nga temperatura di Tacloban ada kita 26 sentigrado nga pwede pa mabutin 34 sentigrado iyan ang adlaw. Anaton adlaw masid litero niyan alas 5:29 patutunod niyan nga kulog alas 6. Ang daylight time nga adlaw di Tacloban may dakita 12 ka oras nga 31 minutos. Tikang Didi Hepilia Raremo Leyte, inin Heruel Montesa, ani weather presenter, maupay nga agahaton ng tanan, ng damong salamat, happy weekend.
0: Happy weekend gihapon. Happy weekend gihapon, Sir Ruel. Anyway, mga kasangkayan, sige, mali kita. Oras alas 5:23, buhat na, mata na. Inuotro ko, sharing ko pa man. Iton kausagod number one, ini balitaw nga waray kawaray mga disiplina. Tama ito, ito adton, may commercial adto, di ba? May da plugging adto ka na sharing nga. Ang basura nga imo ilalabog, bisan diin. Pag abot it baha, mabalik ito hay mo. Tinood, nabalik manggut. You know, may tungod siguro initon ka mga busy na dito itong mga tao. Kumbaga, di rin na nira na ma-manage bisan itong nira mga basura. Labi na kung bisan nga ni din niya ito, no, sayo, napupungot kita, di ba? Schedule pagkuha ito na itong basura, and then di rin kukuha. Di rin mat na ito babalik na. Labi na kumbaga, yung kukuyot-kuyot na't kayaman. Ako, manggod itong tendency. Di ba? So, don't tell me, ngayon nagsasrang na ito. Imalagi hapon, babalik, ibabalik at ito, iyo. Unless nga pag-aada pa ito ni mo compound. So, da ako gud nga problema. Diri ito malilikyan, mga kasangkayan, nga pag-aabot itong babaha inin na number one itong nababasol itong pagtagabasura. Ay, grabe na itong polio, da, grabe na itong population liwat dito Metro Manila, no? Pakyan na kita, kunada na kita, extreme heat na kay grabe, ambot siguro ikaw nga namamati ko pagkain na kunamo ito ni mo na experiencehan. Ha? Oo, grabe, bisan gabi. Suposo, bid gabi, hindi rin na mapasok, kaya waray nasira. Pero grabe itong paso, makalilisang itong paso. Speak na lang kita at mga baraydan natong kurinti ha pagkaya na labot kayo nag-uminto. Sigurado ako labi na itong mga nagamit in electric pan, hiton aircon. Anyway, sige. O koy para nga dahiton mga beneficiary tuntupad, may dapay matkun niya na hiton malakanyang, which is tama ini mga kasangkayan. Ano, kadalis ano kita mag-break. Kay may daya na ini nga mga piki ba nga nagpo-post na kuan na ano kay to na inin na nagpo-post nga kunuhay nang lilimpyo pero kutubla post nananawagan intuntupad mga kasangkaya nandir ini hito na inin na Department of Labor and Employment siguro familiar na kita hini. Labi na kami nga mga pobre kay mostly ni kami man itong mga beneficiary. Waray man din himilyonaryo nga namimimbro tupad or mga rikuhanon, di ba? Waray hindi man din mga pobre ni kasi ko mga kablas. Nananawagan ito na Malacañang mga kasangkayan para itong mga tupad beneficiaries. May tungod itong picking a clean up photo ops o videos. Sering itong Malacañang nga itong pirang mga beneficiaryo hiton emergency employment program han gobyerno para hiton pagpo-post para hiton pagpo-post itong mga litrato ng video nga kuno nanlilimpyo ang mga kanal oh, so may tungod na ini tama na ini sakto ini mga kasangkayan gamiton gud i priority ni ret paghungkad it mga kanal diri kay bata do sa inyo mga nagtutupad magturupad lamang gud dira. Nagtuturo, bablog ka, umakay kay tupad, lugar turupad, tupad ko no parit nakabunang tupad, so turupad ko din eh. Di ko din kinanglan mag-bublog. At akit problema at ngayon pagtagatupad, kayo sa hain napapatod, puro nala, paraptod nala. Inin kinanglan maglimpyo itong kanal, manlilimpyo. Pero pakyas ko nini, hatinood la. Diri ko no ini nahitatabugod, kaudgan ko rin din hi mga piki. Nasiring Presidential Communication Office PC Undersecretary ng Palace Priest Officer Claire Castro. Human, mismo yung Presidenta Bongbong Marcos Jr. Nga inin na makita ang problema, ginatubang nga problema pag kaya na may tungod din yung pagtagabasura. Labi na ang sunod-sunod until now nga baha dito Metro Manila may tungod hini nga bagyo nga nanhabagat sering ni Castro nga may da kuno pipira nga may da piki nga mga litrato video may tungod hini nga tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged displaced workers tupad beneficiaries nga nakakadismaya may tungod kay ginbabaydan kuno ini para aktual nga magka-adherent community work. Upod na din hi ang debris clearing ng diklaging han mga kanal. Waray ni na itatabo kay kaod gani giho-giho, silhig-silhig, diri. Ha? Oo, diri. Hayaing ka man ito liwat, mimro katupad, timkiray, bagayin tapas, taglaba, timkulo, bagayin. Di. Mag-aalang kapag kaw-kaw. Ha? Di ba? Oh, bato-bato halangit, ha? No, mama, ikaw kay debris clearing ang diklaging itong mga kanal. Amo dapat ko nini. Inin, usang example, la, para itong mga ginahire, para itong tupad. Ngayon rin na-engage para paglimpyo. Pero nakikita po natin na iniin nag-viral kay ang iba nagpapapicture la. Kumbaga, nausugad naglilimpyo, nagsisilhig, sisipit, pisilhigin mga basura. Pero kahuman ko no, ha? Waray na. Ha? Nagkakalakat, kutob la picture. Usahay nga ni ko no, hirap pa itong nagiging kausa. Hit pagkalat, hit basura. Kay gintatambak ni red basura. Nagpapapicture, ginpapakita ko no nga tirok na't basura di hira lugar, insisilig. Katapos ko nito, dito la, gimbabayaan. Tama, diri. May daya na nakarelate siguro ini. Ang gobyerno in ginahatag itong tanan, salit nag-hire para bisan unanhon, in may da pagkakitaan itong mga ikasiko kablas or pobre. Salit, dapat kung trabaho unit natong obligasyon, diri kay ginhire kita, ginbabaydan, para la maghimun fake news sharing ni Castro. Ang tupad program inusanga emergency employment program ang Department of Labor and Employment ng kapanuyanan ni para buligan adton mga magtatrabaho nga waray pa or nagkawawarayan mga trabaho or waray mga inin pagkabuhi ba o kung di nga ni may pagkabuhi kulang ang ira kita adton mga diri permanente nga trabaho. So there ini supposed to be simply a cash assistance. So ano itong coverage hininga programa? Community based. So gariton panlilimpyo, pagpapainin na bilin iton malimpyo itong mga public facilities, amo nini. Paglilimpyo itong mga debris, declogging itong mga kanal, segregated waste. Paglimpyo itong mga aragian, itong tubig. So, og iba pa. So, ang tupad beneficiaries in binabaydan basihan minimum wage han ira lokalidad para ha inin subject to program requirements and validated attendance. So, tinuod la naitatabo ini. Kaya kumbaga, di na nga itong kuhan, itong purpose actually, di na, kumbaga, ang purpose ba, di rin natutuman? Pipirala. Pero pamati ko, dorda mo. Kaya inin, hindi limpyo gan man, pero kumbaga, di rin sufficient itira kuhan. That's why, ginkuhanan ini nga, from tupad to patod, kaya mostly, magparaptod na la, nagiging priority kay unlista simpre take ang mga barangay. So, gin para priority anay ang mga konsihal. Bato-bato langit, ha? Di man nga niya tanan, pero may dasugad baya naman. Diba? So, from tupad, nagiging patod, paparaptod na la. Tamo na tag-agwahin eh. So, amo iton na pahimat ko na pagkaya na. So, it panawagan hindi actually diri para nga doon mga mimro kasi siyempre din itong implementing hindi nag-implement din is project in itong Department of Labor and Employment. So, magbutang ka siguro in charge in every program every tupad nga program para amot magmumonitor magkikita-kita likewise mag-guide mag-ano hirag ay consumering mag-ano manlilimpyo maram normal ba ya common ba ya panlimpyo ng aran pero may din mga specific kung hain or ano it priority ng limpyo. Standby oras pa kasangkayan. Alas 5:33 standby. Mabalik ang
2: napakianan lang.
0: May dumduman ay.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa yung ka-vibe sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
6: Ang lupet!
7: Sawa ka na ba sa sabon mo?
8: Ha?
7: Sulit ba ang sabon? O madaling matunaw?
8: Ganon?
9: Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa.
8: Talaga?
9: Kojic Acid, Carrot Extract, Papaya Enzymes, tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Antibacterial pa. Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap.
8: Subukan mo.
5: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong Jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
6: Ang lupet!
5: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit! Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Dito sa 100.7 FM Radio Tacloban, Ka-Vibes! Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes, ang lupet! Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits. Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong afternoon vibes kada, DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Loban.
6: Ang lupet!
8: Panindugan! Karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang. Tindog o komentaryohan, komentarista, panindugan!
10: Napakiyanala!
11: Pakianahin mga isyu nga ito nadadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kun mga tagbuhis ang naaagrabyado.
10: Napakiyanala!
11: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, mahitungod nga hiraman ang ginsusweldohan ng mga mulupyo.
10: Napakiyanala!
11: Taramdan nga waray tuyo pag dumit ng pagpakaraot hinig kasitawo, kundi ang pagklaro lahin mga isyu.
10: Napakiyanala!
11: Bato-batohan langit ang maigo dire mabigit. Kaya ko, napakianala.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras makasangkain, las 5:39. Tinayo dito sir Dan, puro nalapatod ng mga kilala, lakip mga ng tao ni Mayor, it na uupod ito nga tupad, baga makabirido ka pa. Kay it Mayor Nasring lang nga ubuson ana iti mga tao, og sahira pulihin diri nira tao. Tama ba ini? iti kang inikan Siga Norte. Oo, nahitatabo manggod ini. Oo, Hijan Max Minosa, good morning si Danny, good morning gihapon. Likewise si Inin Arsenia Domingo, good morning from Daraga Albay, Bicol. Uy, kumusta mga taga Bicol, ha? Madakan Arsenia Domingo. Kay Margie Puntanis Imnas, good morning po. Likewise si Doktora Esther De Paz Abuyabor. And likewise ito ni bang nakatutok PRTV ngan sugad man ha inin ano kini FM radio kumusta na lahing tanan tinuod dito may din ni kadamo ini actually nga mga kuan mga bagan kay cash for work man ini so di ba hadto may nag viral ngani nga nagliwan-liwan nagpa-picture la an era uniform usa ni nagsulot usa nagpicture nga nanay ni Ligolaong kauman pag picture ay lubas on liwat ni ihatag lot ngito niya nagpicture pas picture ni Rosas nanguli diri ni paru-paron chot siya ha ining it social quarter ni binalhasan namon ini di ka ginito namon mga buhis mga kasangkayan antut si mga donor maran to mga inano kay ni donation ano antut siya to tinod la palista ka la uli ka balay balik ni mo pagkubra hatag na yun di ba hindi ni ka chinutsi tupad ini kay parang konit pag taga 4 piece o ay nalakita lang dito kay mar yun ang mga kasangkayan ada nakita nga waray perfecto nga programa itong gobyerno ada nakita waray perfecto din ibabot kalibutan may dahil tugot kaya lang sering ko pa man ay nag-admonit baga laplapan duro inanglan o sahay baga mapakita ang gilas badgan man kita oo kay tinood la ini nga mga kas-assistance usahay, aktalit gobyerno, din mahatag kung may daka, di katatagan ng assistance, that's why, at bulig, hinabang lagi. Kaya kung anong ibubuligan, kay waray ka. Maraling istorya. Di katatagan kung may daka. May klaro kang income, di ba? May nakakayahay mo kinabuhi, may nasuportahay mo. It gobyerno, obligado para doon mga pawaray-warayan, that's why may mga assistance, adat for peace, bisan nga nit mga senior citizen, di ba? May naghihapon nit na social aton sukmed, social pension, di ba? Damo actually mga in fact naabot nga nit daw sugar himbaga dole out na lang ini. Pero kung kikiton ni mo diri to dole out kay conditional ini, may condition ini, natutuman ba condition diri. Di ba? Kay man wishing nga dole out bagan totally good nga sige imo ito bahala ka kunano ni diri. May mga conditional, that's why conditional cash transfer itawag ini mga kasangkayan. May mga condition ini na kinanglan tumanon ni mo. Diba? O, damo, tanan, may mga kwan nito. Kaya obligasyon nitong gobyerno. Kaya lang, sering ko pa man, may tungod din palakasan na bisan nga nit nga pagtagapabahay. Kadamo nagpakatiwangwang hapag kaya na ng mga pabahay wari pagkasundli nga kundin kadamo damuan ito wari balay. Oo, don't tell me nga para naman ito mga riko. Dirit para mga riko, para ito mga kablas o kasi ko mga pobre ng mga pabahay. Di ba? Oo, okay. Aada, hindi rin nagpakatiwangwang. Kita, igsurvila niyo. Bato-bato halangit. Pipirataan nga nagpakatagamtam ng mapabahay nga diri. Dapat kumparatahan nga waray pagpakatagamtam ito. Nagpakatagamtam taan ng tag-urusa pagod. Household and kwa nito. Pero ang bogus nga pamilya kung lima ka mo, lima gihapon pabahay anira. Di ba? Okay, palagasan lagi. Besa, although may da pinambawian na hindi ni. Ah, may pinambawian na. Violation ito, kaya no, may tungkol itong palakasan. Kita pa naman ng mga Pilipino, aminon natin diri, batasan natin ka magmalon makun. Ha? When we see malon makun mga kasangkayan, diri ka ba kontento itatagay mo? Waadit mo, usa diri, gusto ko duha, kung may mga ni tulo. Amo ito't mamalon makun. Parparehin nga pagtayin, ipahimat ngon ini mga kasangkayan. Don't worry, didi na siring nga may disciplinary action or what. So kung magkakonsensyahin, nalakitan din eh. Maaram init mga taga-barangay. You know, when barangay nga la, badaw, kay, you know, Ol, timo-tim sura mag-aram, tirak ulang tim sura kada pangangaon. Sayo dito tim kinabuhi, labin ako magaguti lang ang barangay. Dalit sayo dito tirak ulang hirultaada, damon at nabiduin din eh. Kalaga di ko, nakaduhan na yung pagtupad kami waray pa, di ba? Oo, di man singon nga di rin po edit patod, kumbaga siya naman lamang. Ha, pariente ni kapitan, pariente ko rin o dida nga may mga source ni. Kaya lang ay nagadman baga pagpipirmanente ha. Eh priority lot, umbaga siya naman lamang si Gitagin, pero sunod iba liwat. Diri kay permanente na lahiya priority pagod. Nga diri pagod dapat makagtupad, may tungod la kay patod. Anyway, sige mga kasagkayan, ngayon kita, may napakita 15 minutos nga nabibilin din. Uy, by the way, may dasurbi ha pagkayana nga gumawas. O, digad kaya na, kakulupin na kasang kulup pa. Kumbaga, an hypothetical ko rin niya, survey, hiton okta, when we say hypothetical, kumbaga, ako pa papaintindihan din eh. Kunya na, paghihimunit eleksyon. Kumbaga, waray pa yun may tabo. Kumbaga, gimbaba na ba? Ginkukam pala ini. Kumbaga, gimpuforecast pala ini. Ito na hypothetical mga kasagkay. Kumbaga, yan na nga ni pagdumaraon itong eleksyon. Ah, hinuti yung bubutusan ka presidente ng kabisi presidente. So, amoy ni mga kasagkay itong ginawa si itong survey. Hmm? At problema din, hindi ko na inalot ini. Ayan. Anay, bibilingon ko. May bilingong ko anay kundi adi na. Inin han quarter 2, 2026 breakdown of major areas. Lene Robredo, tandim mga kasangkayan hirangan hirafi tulpo. Mm? So nasa rin didi, Lene Robredo, Rafi Tulfo stays strongest in NCR and balance Luzon, Visayas is now tied. While Sara Duterte, Amy Marcos continues to dominate in Mindanao, given kay mga taga Mindanao ini. Aluson mga kasangkayan, leading ikaw niyan Robredo nga ni Tulfo, 34% kay Basin Survey. Ang survey ha, kung niya na mag-election, hinot pipilion niyo ka-presidente ng vice-presidente. So, Luzon areas, dakuan latak kay 34%. 56% he Robredo ng Tulfo tandim, while 22% la ikaw niyan Duterte ng Marcos. Luzon balance, pero leading lagi hapon, balance sa Luzon. Leading lagi hapon magkasangkayan Robredo nga ni Tulfo in 38% balance Luzon kabutang dini. Kay Robredo Tulfo 61% while 23% la hi Amy nga ni Duterte. Hi Sara for President, Amy Marcos for Vice President. Hay naman ni Juan. Odire po dini. Eh ang amogan man adi kuan di reklaro kay bagan sering ni Panilo aton ni Panilo nga di nga ni mempits nga ni kuno hi Sara inin iton ira kuno alternate Robin Padilla ore man didi masisina iton kay bisan naman loon ta pagka vice presidente okay da ko let utang nga buot hininira kan Amy mamaykat mai itimurul la pag pinakarota tra administrasyon pati timbugto pag pinakarota man mangut ni tatabon salit dakot dit ano mat kabalyo tabaraka ikot vice presidente di nga ni magkandida di nga ni inin magkandida basta diri ka pwede pag presidente kay Marcos ka lagi hapon anay padayon naton Luzon ha leading lagi hapon makasangkayan 38% ito na Robredo Tulfo tandim kay 61% iton Robredo Tulfo while Duterte nga ni Amy in 23%. Habisayas, mga kasangkayan, tayhira. Nagtayhira mga kasangkayan, Robredo Tulfo 45%, si Duterte nga Marcos 45%. Didi Mindanao liwat, didi ginlatakan liwat si Robredo nga ni Juan. Ginlatakan liwat si Robredo mga kasangkayan nga ni Tulfo. Kay 5% la dito ikaw niyan na Robredo ng Tulfo while 90% he Duterte ng Marcos. Normal, kita ka dito. Oktay niya, kanan oktay ni mga kasangkayan. not to show movement of quarters. Okay. Tugon ng masa survey, figures may not add up to 100% due to rounding off. So, ang mga sample size ni Subalian na kuhanin din ni 1,200 adult Filipinos did any field dates July 4 to 11, 2026. So, may the margin of errors na 3% mga kasangkayan. So, amin eh. Iton kwan, iton survey. But you know, mga kasangkayan, inin iton survey, mas ko na kuhin nga pagtagaukta, ano. Pero sa aking pipiki gihapon, may da one time nga nag-gindisklaiman kwan nga, kada disclaimer, ukta nga dirira. Kaya, you know, ma-observe ka mo nga, may da nga ni dagko nga mga issue. May da mga dagko nga issue. Didikan Duterte. Kansara particular nagawas it survey nga lamang hiya ha salit ginamit inididahan ginamit inididahan ninabantong abogado nagpresent ang defense nga nasiring bagado sugar ng gusto niya pa ko ano nga inin kita kaya na kuno itong survey ha itong trust rating kuno mga kasangkayan mataas itong trust rating based itong survey ni BP Sara compare itong administrasyon. Ani ra karog sigon nga kay ano nga kinahanglan pa niyo ig undergo hindi ni nga mga investigation and trial. Kumbaga ayaw na kay damo. In fact an number 1 nira may tungod ang butos nga 32 million. Tapos ginamit gihapon nira pagtaga survey. Yun ay nga survey magasangkayan. Kumbaga unaw na pira itong population din sa bugos nga Pilipinas. Million itong population. Butang talaga buting population. Since nga politics ginirestoryahan din niya, of course. Para itong mga butante. That's why nakabutang din ni adult. Consider adult nga mga kuwan ni butante ni mga kasangkayan. Ha? Pira ka million. It buting population din ni bugos nga Pilipinas. And papakyanhan ni mo, 1,200 la. Tapos masiring amunit magdadaog diri. Kumbaga, guideline to niya. Mamay ka damo-damo ni Dung. 1,200 la timbing pagkianan na din masiring ka. Bah, maglaraog na kung maglaraog. Pagkianan nga ni... Tinood, ba't nga surbi? Ha? You know, it survey nga nga rin, seasonal ini, actually. Season, mo pa niya pagkabuhit survey. Kaya pwede ni Wari Aktual at Kalat Lamisa. Kaya simpre, sige daw. Ha? Okay. Kaudgan nga survey, mga kasangkayan, may nagko-commission ito. You know, it survey, di rin lang particular. So, ito yung nagsusurvey, di rin lang puro lang itong politics, di rin, tanan, mga produkto, ada ito nida. Ha? Tanan, ada ito nida. Kumbaga, gusto ni mo mag-promotein many isusulod nga tuhin nga lugar na produkto. So ano gud iton ano gud it bagang palit dito ano gud it baga in demand dito nga lugar. So makadto kano sa survey firm magpapasurvey ka dito. Sano nimo isulod introduce ito nimo produkto kay sempre di ka masulod dito hin makikita nimo hin waray mabutong dito kay meda dito di ba. So pag gawas itong survey nga adi number 1 didi amo ini nga produkto. So kikiton nimo tipo ano nimo maka-counter iton nga produkto. Amin purpose actual itong mga kuan, itong mga survey, di ba? Kaon ganito may nagko-commission. Kaya siyempre mabayad, masuldo kahit mga nagsusurvey. It pwedeng karaglatik la dida. Now, ano akong purpose? For example, sa kanga politiko, gusto ni min pulso ng masa, gusto ni mo guning kuan, makanto kayo sa survey firm. Ikaw naman, kasi siyempre, ikaw nga nagpapasurvey, ikaw nga nagko-commission, di ka man magsinod-sunod. Ha? Para ganahan ka niyan, para dagkuntay ka, o di rin pwede nga ma, di panik Biden, di ba? Ako magpapasurvey, and then itong result dito, perdi ka, di rin, para ka ganahan, para dagkuntay ka. Makuang kagun ko, maungit kagun. Alit. Ay, kamo basta-basta nga, muna't magiging basihan nato nitong itong survey. Kumbaga, guideline itong hiya, mga kasangkayan. Kadamo na itong mga survey, no? Binay imo, permanente good number 1. Ha? Oo, unpresidential, di ba? Election, binay imo, permanente number 1 mga survey. Pag-election na, naghatutoy. Kasi rin ko po manayo, depende nito nagko-commission. Maybe, binay. Pag amo nagko-commission permanente, simpre, milyones ginirestoryahan din, dan ito ko pa piper di yung tag-survey. Ha, panadaguntay ko permanente, para gaganahan, mag-utro ka pa. Nga na mo din mahimun, himuun yan ni mga political ko ni doon. Ha, imo yung bagang political, inin, material ni mo doon. Ha, kita, survey, number one ako permanente. Pero at least may idea kita. May idea kita. You know, rubrido ba, Tulfo, in consider nga admin ko ang candidate? Kaya nung mga kasangkayan, nasab na waray kandidato at administration. Waray pa so far. Kumbaga, aadhilin eh. Baga may nagkatuhay na kayo magkontra niya actually. Di ba kayo may din election protest ni Kuan? Nag-in protest niya, gin-protest niya ha, ni Bongbong before magkasangkaya, pero since nga nagkandidato man, bagay nawara na, ginkanto naman nga ni Niha Bicol, ginkanto na Niha Naga, ginistorya na ginistorya, sangkay na ni Raktali. Bagay nagkaanin pa, gintagan ni project, ginaruhan ni project ni Bongbong, gintagan liwat ni Bongbong, project ikaw ni Lini. In fact, may da mga issue, ginko-consider nga kandidato ko no admin, ikaw Lini, bagay nawaray pa formal actually. So, hakapugusan, bagay nawaray kandidato pa. Ha? Supposed to be, may malutaw na diha pagkaya na. Hindi kita maram. Kung hino itong kandidato, itong kuhan. Kay, you know, first time daw di. Kay, labi na itong niya ng mga issue, hininga mga akusasyon. You know, matugot itong presidente. Yan ay Bongbong Marcos, kahuman itong iya administrasyon. Hiyalot itong mapirpreso. Kaya, ang mangunit may tatabo ito. For example, waray niya candidate, di rin magbutang kandidato, nga makusog, nga makontra itong kansara. Diri ha magbutang, sigurado, pas lang kita presuhan, himbong-bong. Tino dito, bes lang kita magpurustahay. Kung hikuan, hisarat magpresidente. Kahit number one itong ipra-project good, amo ito, bublos ito, taad to hasakob, panhukad ito, panhukad, ito mga preso. Taad yung gawa, sige, sigurado ko, sige, solod, liwat ka mo, solod, magbabaryable. So dapat, sering ko pa man, ading mga panahon, bisan pa di re-declare, at least, you know, social media, waray ba yung imposible? Ang madaling istorya, maputok nga maputok nga may nakandidato itong administrasyon. Inilininga ni Kwa, di man yung consider. Di rin consider mga kasangkayan, admin candidate ni. Nga supposed to be adiyan na, bagat may na naton na kukuhan, may na naton baga na pipisil na. Kaya, you know, sering ko pa man ayo, bisunan hon, dit matugot Hibongbong Marcos. Ngayon maliwan ha iya, di rin iya kaalyado. Di rin man nga ni nga masering nga gusto niya or kung diba? Kayo no, gini-election, pinili ay pa ito. Pero magtatalinguhan, kung mahimo, iti ya kandidato, susuportaran ng kandidato, it magdaog itong presidential or maging presidente. Kaya no, para maherayo hiya. Ha? Dear hiya, kaya astilan ginuho ko. Sering ko pa man, it dumutahan din daw, sugad dumutin ng kanto. Ha? Oh, amo mang gudit may tatabot. Siya, nito ka project, pagbulos, gudito pagbulos. Tat nga mga preso, panhukad. Papagkagawasa ito. Tadi, ipatalot hagawas. Ito na papamiriso ito. Ipansulod liwat. Diba? Anyway, mga kasangkaya, nadakay, salamat ngayon sa mga nagaling susunod na akong program kakulupa. Ano na itong online program ang Real Talk with Dan Riquez. Of course, nagaling susunod gihapon kamo hining atong taramdan na pakian na lang ang tanan ng mga programa itong PRTV at itong FM radio. Ha? Please, share kami, like, and subscribe, of course. Temporaryo na itong nalotsadhan, tapuson, hining atong taramdan, hanyan nga si mana, taramdan.
12: Napakianan na!
0: He engineer Ronel Angay-Angay, engineer Jade Berino, ini naman Hika Vibes Danny Murbus Riquez, nagpapasalamat ni pa daw niyo pamati, maupay na liwat nga aga, happy weekend aton nga tanan.
12: Napakianan na!
13: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
14: The time now on FMR. It's 6 o'clock.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Nay, may adlaw. Sino ang alam mo, Nay?
2: Hansia Clavel.
1: Ilan na edad mo, Nay?
2: 75.
1: Ano na badtag mo?
2: Among man lang natin ako na bagad daw. Sakit mo lang.
1: Nag-aalay?
2: Nag-aalay.
1: Ano ang imong ginatumar ng mga herbal food supplements ni Dr. Ang
2: lang yun. DPH, pag-9PC. Sunod. Ang distribayo.
1: Ano ang imo nga nabatsagan sugod sa naginom ka na sa mga herbal food?
2: Okay, ito bala daw. Ay, ako nakatisag kapoy, kung ano dira. Daw kapisik lang bala sa akon.
3: DTX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: The time now on FMR. It's 6:17.
3: Maayong adlaw, mga mananagat sa Sugod Bay, Bacolod ug Maasin. Nakanugog na ba mo sa Philippine Fisheries and Coastal Resiliency Project o Fishcore Project sa BFAR? Kini usa ka programa nga mutabang sa pagpalig-on sa inyong panginabuhian ug sa pagpanalipod sa atong kadagatan. Pinaagi sa Fishcore Project, pwede mo makadawat og training, technical nga suporta ug alternatibong panginabuhian. Duol lang ang inyong Municipal Agriculture Office o BFAR staff aron maka-apil. Kauban ng Fishcore, atong kalampusan sa dagat, sigurado.
0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Mga kababayan, alam nyo ba, ang Rice Farm Clustering and Consolidation ay programa ng Department of Agriculture sa ilalim ng Masagana Rice Industry Development Program. Pinagkakaisa nito ang maliliit at magkakataling sakahan upang bumuo ng isang operational cluster na pinamamahalaan ng kooperatiba o samahan ng mga magsasaka.
3: Kapag sama-sama ang operasyon, mas nagiging sulit ang paggamit ng makinarya at iba pang kagamitan. Mas bumababa ang gasto sa bawat hektarya. Mas mabilis ang trabaho at mas mataas ang ani. Mas napapadali rin ang paghahatid ng suporta ng pamahalaan tulad ng dekalidad na binhi, makabagong makinarya at mas maayos na irigasyon. At dahil sama-sama ang mga magsasaka, mas madali silang makakakuha ng pautang at iba pang suportang pinansyal. Sama-sama rin silang bumibili ng mga kailangan sa pagsasaka kaya mas makakatipid. At kapag sama-sama nilang ibinibenta ang kanilang ani, mas malakas ang kanilang boses sa pakikipagnegosasyon para sa mas makatarungang presyo. Rice Farm Clustering and Consolidation. Pagkakaisang nagbubukas ng mas mababang puhunan, mas mataas na kita at mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat magsasaka.
4: Sama-sama sa bukirin, mas malaking kita ang aanihin, matatag at maunlad na Rice Farm Clusters.
5: Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 at mentimpilang ito.
0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: The time now on FMR. It's 6:45.
3: Southon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Southon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
3: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, Panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
6: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na.
7: Mag-DTX 500!
6: Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar, sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value.
7: Epektibo
6: sa pagpapababa ng blood sugar level.
7: DTX 500!
0: FM Radio. Favorite music radio. FM.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Radio Station BTSN

0: Wala silang masabi ng Radio Ambet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes!
3: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: Wow, wow, wow! Jaja Melon!

0: Bongga ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: Bongga ka vibes!
3: The time now on FMR. It's 7:16.

0: mas papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: two. Use papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Mga sangkay, nagpapahibaro na liwat ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Ngahirain magdudumarahan libreng check-up, tigam niyang mga pecha, Agosto 10 ngada Agosto 17, alas 8 ng agad, tugtum alas 4, immediate club. Iyod kakaugod ni Dr. Carlito Balag. Pagdagmit ka inin first come and first serve basis. Permigod hinumdumin na health is wealth, ngan prevention is better than cure. Libreng check-up ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga na'y bumutang ha-avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Good vibes.
1: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
4: Ewe?

0: Olá, Jaja Mellai.
1: Eu?
2: Bongga ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!
4: The time now on FMR. It's 8:01.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
5: May